0: na pinaghinalang nalunod na tagpuan sa maybayang dagat ng Bayan ng Pola, Oriental Mindoro. Detalye ng balita mula sa 96.9 Radyo Natin Kalapan mula kay Marlon Palermo. Marlon, good morning.
1: Magandang umaga. Isang bangkay na walang mapagkinanlaan ang natagpuan ng mga otoridad sa baybayin dagat na nasasakupan ng Bayan ng Pula, Oriental Mindoro kamakailan lamang. Dahil dito agad na nakipag-ugnayan ang Pula Municipal Police Station sa mga karatig bayan na posibleng pinagmula ng nasabing bangkay. Subalit negatibo ang naging resulta nito. Ayon sa ulat, naging malinaw lamang ang pagkakakinanlaan na makipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard Marinduque ang Pula Municipal Police Station at kinumpirma ng naturang ahensya na may naiulat na mayroong nawawalan tao at tugma din umano ang deskripsyon ng bangkay sa tinutukoy ng pamilya ng biktima. Huling namataan umanong naliligo sa dagat sa Marinduque at tatlong araw na itong nawawala. Ayon sa mga otoridad, posibleng naanod ang bangkay at napadpad sa drampasigan na sakop ng baybayin dagat ng Pula. Malilis din umano ang naturang bangkay. Samantala, isa sa ilalim sa ostopsiya ang natagbo ang bangkay na nasa isolation unit ng Bayan ng Pula habang hinihintay ang pagdating ng pamilya nito. At yan ang balita sa oras na ito mula dito sa 96.9 Radyo Natin Kalapan City, Oriental Mindoro. Ito si Marlon Palermo para sa Radyo Natin Nationwide.
2: Maraming salamat, Marlon. Samantala, apat na high value individuals naman huli sa isinagawang drug by bus operation ng PDEA sa Bayan ng San Jose. Yan ho ay sa Occidental Mindoro. Mula 103.3 Radyo Natin sa Blayan. Kasama natin si Maynard Kawili. Maynard.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Arestado ang apat na hinihinalang sangkot sa illegal na droga, kabilang ang isang itinuturing na drug den maintainer sa isinagawang by-bus operation noong May 2 ng gabi sa Barangay Pag-asa, San Jose. Kinilala ang mga suspect na sina alias Sam, 40 years old, residente ng Barangay Poblasyon 5, San Jose, at tinukoy na high-value individual, alias Ray, 29 years old, at alias Ron, 36 years old, kapwa residente ng Barangay Mapaya, San Jose, at alias Ann, 30 years old, residente ng Barangay Poblasyon, Sablayan, na bawang itinuturing ding high-value individual. Sa ulat ng Police Provincial Office, nahuli si Sam matapos magbenta ng hinihinalang shabu sa pusher buyer. Sinundan ito ng search operation na nagresulta sa pagkakadiskobre at pagbuwag sa hinihinalang drug den. Na-recover sa operasyon ang tinatayang 10 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang may street value na 60,000. Kasamang iba't ibang drug paraphernalia at mark money. Nasa kustudiya na ng PDEA ang mga suspek at inihanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165. At yan ang balita sa oras na ito mula dito sa 103.3 Radyo Natin FM sa Blayan. Ako si Maynard Kawili, katuwang ang Philippine Information Agency Occidental Mindoro, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
0: Maraming salamat, Maynard. Samantala, limang individual na sangkot sa illegal na swertes. Parang huweting ito, partner. Sa Cebu, arestado. Detalye na balita mula sa 103.9 Radyo Natin, Pinamungahan, Cebu, mula kay Rizel Angel Peras. Maimbutag, Rizel.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Arestado ang apat na ina at isang ama sa isinasagawang isang linggong operasyon ng kapulisan sa Lalawigan ng Cebu matapos masangkot sa illegal na sugal na swertres. Noong araw ng paggawa, Mayo 1, bandang alas 3:30 at alas 4:30 ng hapon, unang nadakip ang dalawang ina na kinikilalang sina Crystal at Jane sa Bayan ng Badyan. Ayon sa ulat, sinamantala umano ng mga suspect ang holiday dahil wala silang trabaho, ngunit hindi nila inaasahan ng mga pulis na pala ang kanilang tinatayaan dahilan upang sila ay maaresto. Sa bayan naman ng Sibunga, isang 46 anyos na ina na kinikilalang si Auntie Claire, residente ng Sityo Umanga Barangay Bahay, ang naaresto bandang alas 5:30 ng hapon noong huling araw ng Abril. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng pinagsanib ng puwersa ng Sibunga Police at Regional Intelligence Unit 7 ng Police Regional Office 7. Samantala, isang 62 anyos na lula na kinikilalang si Nanay Maria ang huling inaaresto bandang alas 8:30 ng gabi sa Purukmaya, Sityo Pagutlan, Barangay Maslug, Lungsod ng Danaw. Siya ang kasalukuyang nakadetin sa Danaw City Police Station. Ayon sa mga authorities, matagal na umano itong nasa sangkot sa pagtaya ng illegal na swertes kaya isinailalim sa operasyon. Bukod sa mga ina, isang ama na kinikilalang si Jan Ray, 43 anyos, residente ng Barangay Tunghaan, Minglanilla, ang naaresto rin sa Barangay Inayagan, Lungsod ng Naga matapos mahuli sa aktong nagpapataya ng illegal na swertres. Sa operasyon, nakumpiska mula sa mga suspek ang iba't ibang kagamitan sa illegal na sugal at perang hinihinalang galing sa mga taya. Ayon sa investigasyon, kahirapan ang isa sa mga dahil dahilan kung bakit napasok ng mga suspect ang illegal na gawain. Ang lahat ng nadakip ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9287 o ang Illegal Gambling Law. Yan ang balita sa mga oras na ito mula dito sa DYRR 103.9 Radyo Natin Pinamungahan Cebu. Ako si Razel Angel Davel Ferras, nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide.
0: Maraming salamat, Russell. Si Auntie Claire nasa custody ng pinamungahan police.
2: Baka sabihin na naman ibang Auntie Claire naman.
0: Ibang Auntie Claire yun.
2: Yan ang nahuli na talaga, partner.
0: Nahuli. Nahuli siya dahil sa swertes. Kaya malas siya ngayon.
2: Hindi siya sinuwerte, partner.
0: 806
5: Radyo Natin Nationwide. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: Radyo Natin Nationwide.
8: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
5: Nationwide.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo.
11: Smart 2.
10: Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart 2.
10: Pritong ulam na masebo.
11: Smart.
10: Lato ang kaldero.
11: Smart.
10: Ang galing for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Kinis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS.

0: Nationwide!
1: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo, may pabango?
4: Hindi, sis!
5: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher. Easy
8: Hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Simply White Green and Papaya Whitening Soap and 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
1: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo, may pabango?
4: Hindi, sis!
5: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
8: Easy Hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Rádio Nati Nationwide.
1: Sa ating ulat kalusugan, hinuhugasan mo ba ang manok bago lutuin? Mm. Ay, ako partner, hindi.
2: Ay, hindi.
1: Tinatanggalan muna namin ang balahibo.
2: Pag bumili kasi ako, partner, may naka-dress chicken na siya,
1: partner. Ah, dress chicken. Ba't nga ganun?
2: Dress pero tinanggalan, diba?
1: Oo, tinanggalan mo ng balahibo, dress pa rin.
2: Hindi pa rin alam.
1: Siguro dahil nakabalot sa plastic.
2: Undress pa din yun.
1: yan ang health news sa atin ni Pita. Pita, good morning!
3: A healthy morning, Pilipinas! Marami sa atin ang nakasanayan na banlawan muna ang hilaw na manok bago ito lutuin. Pakiramdam kasi natin, mas malinis at pangpatanggal ng lansa kapag nahugasan ito. Ngunit ayon sa mga eksperto mula sa Center of Disease Control at World Health Organization, hindi inirerekomenda ang paghuhugas ng hilaw na manok bago ito lutuin. Dahil maaari umano nitong ikalat ang bakterya sa lababo at iba pang gamit sa kusina sa pamamagitan ng mga tumatalsik na tubig. Pero bakit nga ba delikado hugasan ang hilaw na manok? Ito ay dahil may dalang mikrobyo gaya na lang ng Salmonella o Campylobacter ang manok. Pwedeng mapunta ang bakterya na ito sa ibang pagkain o gamit sa kusina. Ibig sabihin, imbis na luminis, baka lalo pang kumalat ang mikrobyo. Kaya naman ka-partner, ang pinakamabisang paraan para maging safe ang manok ay ang tamang pagluto. Siguraduhing luto hanggang loob at walang color pink na bahagi. At mainit hanggang gitna ang pagkaluto. Ang init ng pagluluto ang pumapatay sa bakterya, hindi ang tubig. At syempre, ang pinaka-importante matapos humawak ng hilaw na manok ay maghugas ng kamay. Hugasan din ng maigi ang chopping board na ginamit at ang mga gamit na dinikitan ng hilaw na manok. Para sa usapang kalusugan, ito po si Fatima Altaib, MX3, Dito Ako Believe.
2: Yun pala yun, partner.
1: Hindi, pero marami naman para paghugas mo. I-contain mo para huwag kumalat.
2: At saka, linisin mo ulit yung lababo, linisin mo ulit mga utensils mo. Ganun pala yung partner.
1: Kasi ba hindi mo nagasan, diretso sa tiyan mo yung ano?
2: Diretso na lang, raw. Anyway,
1: hindi, wala namang kumakain ng raw na manok.
2: Kaya nga, kaya pala walang sashimi na ano, na chicken, partner. Puro salmonella pala yun.
1: Sige.
2: Lagi muna tayo, partner. Kalangaman Island. Napuntahan niyo na ba yan? Pasok din kasi yan sa World's 50 Best Beaches ngayong 2026. Samahan natin si Eli Largana.
4: Largana, Salite. Isa ang Kalangaman Island na pasok sa listahan ng 2026 World's 50 Best Beaches. Nasa 25th pwesto ang Kalangaman na matatagpuan sa Palumpon, Leyte. Dahil sa taglay nitong likas na ganda at malaparaisong tanawin na may katangi-tanging makitid na sandbar na umaabot sa dagat. Bagaman mababaw ang tubig sa paligid, ito naman ay malinaw na nag-aalok ng malawak na tanawin ng karagatan. Ilan sa mga activity na pwedeng ma-enjoy dito ng mga turista ay snorkeling at scuba diving, kung saan makikita ng mga sisisid ang malaparaisong tanawin sa ilalim ng dagat, gaya ng soft at hard corals at iba't ibang uri ng isda. Katunayan, ito rin ay nagsisilbing tirahan ng mga migratory birds at breeding grounds ng sea turtles at manta rays. Maliban sa water activities, maaari rin mag-camping ang mga bisitang lokal man o dayuhan dahil may itinalagang camping area sa isla at nagpaparent sila ng tent. Napapanatiling kaakit-akit na bakasyona ng isla dahil sa limitado ang infrastruktura at kontrolado ang pagpasok ng mga turista. Kung inyong mapapansin, hindi siya gaano ka-commercialize at walang pangunahing pasilidad sa lugar gaya ng restaurants at accommodations gaya sa iba. Para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga turista, may himpilan ng pulis at medical stations din para sa agarang atensyon. Sa Bisaya, ang salitang langgam ay katumbas ng salitang ibon, kaya tinawag na Kalangaman dahil sa hugis ibon ang naturang isla. Kapartner ng radyo natin, bye-bye, Ormoc Leyte at Sogod Southern Leyte, kami ay nagpapaalala na huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Eleni Bensal ang inyong kalarga. Magandang umaga!
0: Radyo natin nationwide!
1: Thank you, Eli. 818.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Radyo natin nationwide!
7: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
6: Radyo natin nationwide!
8: Problemado ka ata, anak. Tay, sobra na ang mga pesteng insekto sa aking palayan.
9: Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5 EC. Patay ang berding musong kabayo, pati ang itim na atangya, o rice bag at wall mago.
8: Mabilis ang pamuksa palayan sa mga insekto ito?
9: Oo, anak. Sa Magnum 5 EC Power Insecticide, knockdown ang mga ito.
10: Ang Magnum 5 EC Power Insecticide. Pasintado sa mga pesteng insektong nakikita sa palayan. Ang Magnum 5 EC Power Insecticide. Ay mula sa Aldis Agri Chemicals. On the go for a brighter future.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Paso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Bat soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pag-rampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Wow! Amoy yayamanin!
6: Pati buhok mo, may pabango?
7: Hindi, sis!
6: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: Simply G, simpleng ganda.
8: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwasher.
9: Easy Hugasin! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: Simply White Green and Papaya Whitening Soap and 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
7: Simply G, simpleng ganda.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Wow! Amoy yayamanin!
6: Pati buhok mo, may pabango?
7: Hindi, sis!
6: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: Simply G, simpleng ganda.
8: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwasher.
9: Easy Hugasin! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: Radyo natin nationwide!
12: Nationwide! 824, partner.
13: Ayan, 824 na po ngayong umaga. Understanding toxic positivity in the workplace. Na-experience nyo na ba yan? Ngayon po ang pag-uusapan natin. Nakakapagod maging okay palagi. Sabi nga, di ba, partner, it's okay to not be okay. May mga ganun-ganun ng palabas eh, di ba? Pakinggan ho natin yan sa ating trabaho tips.
12: Okay, go.
13: It's okay not to be okay. Miss GM!
11: Trabaho tips!
13: Magandang umaga, Radyo Natin Nationwide. Welcome na ulit sa ating trabaho tips. Kahapon, pinag-usapan natin ang toxic positivity. Yung pilit na okay lang yan culture kahit na hirap na ang tao. At ngayong day 2 natin, pag-uusapan naman natin ito. Nakakapagod maging okay palagi. Kasi aminin natin, may mga empleyado na nakasmile sa office. Pero pag-uwi, ubos na emotionally. May iba, very active sa mga meetings. Pero gabi-gabi, hindi makatulog sa stress. At minsan, dahil ayaw natin na magmukhang mahina, tinatago na lang natin ang lahat. Sa workplace ngayon, uso ang pagiging strong, quote-unquote. Pero minsan, ang tingin natin sa strength ay hindi dapat napapagod. Hindi dapat naiiyak. Dapat kinakaya lahat. Pero hindi yun healthy kapag lagi nating pinipilit na maging okay, quote-unquote, kahit hindi naman, unti-unti tayong napupuno hanggang sa tayo ay ma-burn out. At ang burnout, hindi lang siya simpleng pagod. Kasama dyan ang pagkawala ng ating motivation, kasama din dyan ang emotional exhaustion at pagiging irritable. At minsan, pati ang pakiramdam na wala ka ng gana sa trabaho kahit dati ay gustong-gusto mo naman ang ginagawa mo. Sa Bible, mga kaibigan, makikita natin na hindi itinago ng mga lingkod ng Diyos ang kanilang pagod at bigat. Kaya nga sa Matthew 11:28, sinabi ni Jesus, di ba? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ay aking pagpapahingahin. Napakagandang paalala niyan. Hindi sinabi ni Jesus na magpanggap kayo na okay. Ang kanyang sabi, lumapit kayo kapag napapagod na. Meaning, normal ang mapagod, normal ang mabigatan, normal ang mga ilangan tayo ng pahinga at tulong. Kaya ang isang praktikal na paalala sa inyong pagpasok sa opisina ngayong araw, matutong magsabi ng totoo, professionally and respectfully. Hindi kailangan na oohan ang lahat. Pwede mong sabihan na medyo overloaded po yung task ko ngayon, or kailangan ko po ng konting assistance, or pwede po ba natin na i-prioritize kung ano yung urgent. Kasi hindi naman reklamo ang healthy communication. At kung tayo naman ang katrabaho, imbis na sabihin natin na, naku, nagdadrama ka na naman. Subukan natin na magtanong kung okay ka lang ba? Meron ba akong maitutulong? Or magsabing mag-break ka muna sandali. Dahil sa mundong ito na parang wala na tayong panahon na mangumusta sa ating kapwa sa dami din ng ating mga obligasyon, ang simpleng pagpapakita ng concern, napakalaking bagay na. Mga kaibigan, tandaan, hindi sinusukat ang pagiging professional sa pagtatago ng emosyon. Mas nagiging healthy ang workplace kapag meron tayong compassion, meron tayong respeto, at meron tayong pag-unawa. Sa Galatians 6:2 ang sinabi, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Imagine kung ganyan ang ating workplace culture, 'di ba? Yung tayo ay nagtutulungan sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Napakaganda siguro ng ating workplace atmosphere, 'di ba? Hindi yung kompetisyon kung sino ang pinakamatatag, kundi pagtutulungan kapag merong nahihirapan. Kaya sa mga nakikinig ngayon, kung ikaw ay pagod na, magpahinga ka rin. Kung mabigat na ang iyong responsibilidad, it's okay na humingi ng tulong. At kung may trabaho ka na tahimik lately, baka kailangan lang niya ng taong makikinig. Remember, hindi kailangan na magpanggap na okay palagi para lang masabi na matatag ka. Makatulong nawa ang mga kaisipan na ito. Para sa radyo natin nationwide, Gladi Mabini, patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo, Pilipino.
14: Thank you, Boss GM and partner, ha. Sabi daw, dapat yung mga boss, pagka medyo nabibigatan ka na, di ba? Dapat magsasabi ka. Boss kita.
15: Boss, share pagod ka na.
14: Boss, share mo naman yung sweldo mo.
15: Parang wala yung sinabi ni Miss Gladi.
14: Wala ba ganun?
15: That is not okay. Mas malaki sahod mo sa akin, boss.
14: Boss, baka nabibigatan ka na dyan sa mga sweldo mo, boss.
15: Napagod sa laki ng sahod ba yan? Saan?
16: Keep the music playing and good vibes rolling. You're listening to 98.9 Radio Natin Rojas, the sound of Rojas and nearby communities. Radio Natin, your friend, your radio. Hey, nasa radio ka ba? Or nasa Facebook? Actually, both!
17: Dahil ang 98.9 Radio Natin Rojas ngayon, hindi lang sa radio napapakinggan. Mapapanood mo pa live.
16: Tama. kahit nasaan ka, bahay, school, work, o kahit nasa ibang bansa.
17: Search mo lang sa Facebook o kaya sa YouTube, RN Rojas Online.
16: Trending na musika, good vibes na kwentuhan, at solid na saya.
17: Follow, like, at share, RN Rojas Online.
16: 98.9 Radyo Natin Rojas, your friend, your radio.
18: Pabalik-balik sa bahay paggamutan si Ate Elisa Inopre.
19: Elisa Inopre, General Barangay 3, Calawag, Quezon. Nung nagkasakit ako, na-hospital ako, nagdong doktor na ang nakagamit si akin. Ay ngayon ay lagi nalawa akong nasakit ang siya. Ay ang ginawa ko ay nag-inom na nga ako nung makakit na yun. Ay rin siya nakagaling sa akin.
18: Gusto mo rin bang maranasan ang kanyang naranasan?
20: Mark Cafe, 5-in-1 plus 1 coffee mix.
18: Ang sarap ng natural.
20: Mabibili na sa pinakamalapit na butika,
18: drugstores,
20: groceries at supermarkets
18: dito sa ating lugar.
21: Hello po, this is Ian Veneracion. Nakapag Mark Cafe ka na ba? Kung hindi pa, pwede nyo rin itong ma-avail sa JMR Marketing Online Shop. Sa Shopee, Lazada,
22: Lazada.
21: Basta Mark Cafe, ang sarap ng natural. Shop now!

0: morning sa ating lahat sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na po yung ating mga magkakape? Yung pong mga mahilig sa kaping may herbal, ha? Kung ang ating pag-uusapan po ay tungkol sa kaping may herbal, abay hindi pwedeng patalo ang Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sapagkat yan po ay proven na, ha? Napatunayan na po ng ating mga parents kung gaano po kahusay ng ating mga produkto. Mula po yan sa Gemma Herbs Incorporated. Lalo na po itong ating produktong Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ano po? Eh, alam naman natin, 2011 pa itong mga produkto natin. At ngayon po ay parang music na sa pandinig ng ating mga parents kapag binabanggit po yung pangalang Marcafe. Sa mga ginawa po nating survey, talagang binanggit po yung tungkol sa Marcafe, ang sinasabi lamang po ay lamikaayo sa Visayas Region. Ibig sabihin po ay napakasarap ng ating produkto. Pero ang gusto ko po diyang marinig, ang ating produkto po ay napaka-healthy. Sapagkat yung mga sangkap, puro mga high-end. Mga nakatutulong magpabaskog ng ating lawas. Nakatutulong magpalakas ng ating pangatawan. Sapagkat talaga namang mahusay po ang ating mga produkto na makatabang sa ating kalusugan. Ano po? Sa ating mga parents na nakikinig at mga nagtatanong, bakit daw po ganun kasikat yung ating Marcafe? Abay, syempre naman, 2011 pa po yan, mga minamahal kong mga parents. Hanggang sa ngayon ay yan po'y namamayagpag. Ano po ba ang sekreto? Yan po ay dahil sa kahusayan ng produkto. Hindi nakakanerbiyos, hindi nakakabangon, sapagkat unang-una po kapag kayo'y pinabangon ng inyong kape, hindi na kayo makakatulog. Samantalang itong Marcafe po ay nakapagpaparelax ng ating mga minamahal nating mga senior citizen. Alam nyo, kapag nagkakaedad ng tao, hirap matulog. Laging maagang gumising. Pero masarap po kapag sa pagitan ng Marcafe, kayo po'y makakatulog, makakapag-relax. Sapagkat marami na po nagpatunay, ha, na yung ating produktong Marcafe, talagang kapag ito po yung iniinom nila, hindi po inaabala yung kanilang pagtulog. Eh kung mayat maya po'y kayo pabangon-bangon, hindi na talaga kayo makakatulog. Eh kayo po'y magkakasakit. Anong ibig sabihin? Pag lagi kang bumabangon sa pagtulog mo dahil sa kinapi mo, mataas ang caffeine niyan. Delikado po yan. Lalo sa puso, ha? Kaya kung ako po sa inyo, yung mga parents kong mga minamahal, kayo po ay matagal nang nagmamarkape, pero kayo minsan naghahanap pa rin ng ibang kape. Eh kapag kayo po ay ninenervyos, abay kayo po naman ay nagsusumbong sa akin. Eh bakit daw sila ay ninenervyos at hindi makatulog doon sa sinubukan nilang kape na bago, halimbawa, bagong labas? Eh naman po mga parents kong minamahal, kayo po'y sinabihan ko na alaga po kayo ng Jmar Herbs Incorporated, Alaga po kayo sa mga sangkap. Alaga po kayo sa tamang kape. Ang kape natin hindi pwede magtaglay ng maraming caffeine content dahil po bawal po sa inyong lingkod. Yan naman mga parents kong minamahal. Sapagkat unang-una, ang Marcafe po, aprobado ng Food and Drug Administration, halal certified, nasa tamang timpla. 21 grams po yan, mga parents kong minamahal. At yan po'y nakikipag-ugnayan sa FDA. Naka-align po ang ating mga produkto sa Food and Drug Administration. Kaya safe ang ating mga parents. Ano po? Kaya mga nanay at mga tatay ko, mag-Marcafe tayo, ha? Sapagkat ang Marcafe po ay nakapagpapalusog ng ating pangatawan. Basta Marcafe ang sarap ng natural.
1: Isa na namang masayang balitaktakan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
2: Santo Plus Coffee Mix.
3: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santo Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
2: Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santo Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
5: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope.
4: Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Game Art, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Manila po, taga Pinamalayan po.
7: Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon?
6: Yung sis po ng aking asawa.
7: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
6: Ay, natunaw po siya.
7: Natunaw?
6: Malaki po yun.
7: Ano yung bukol?
6: Opo, sa hita, kasi laki po ng itlog. Natunaw po siya.
7: Dahil po saan?
6: The rice coffee po.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Future leaders, handa ka na bang gawing career ang dating pangarap mo?
1: Then Clarendon College ang lugar para sa iyo. We offer exciting programs na pwedeng tumulong sa iyo para ma-achieve ang mga pangarap mo.
0: Maging isang guro with our Bachelor of Culture and Arts Education. O kaya naman maging math, Filipino, o English majors with our Bachelor of Secondary Education programs.
1: For those tech-savvy out there, we have information systems program if you want to explore more sa mundo ng technology.
0: O nangangarap ka bang maglakbay? Explore the world with our travel management program.
1: Calling all athletes, Clarendon College offers sports scholarships through our Play It Forward program.
0: At marami pang iba.
1: Creative soul and want to explore the industries of television, film, animation and more? Bachelor of Multimedia Arts ang bagay sa'yo. At kung numbers naman ang hilig mo, be a CPA and go for Bachelor of Science in Accountancy.
0: We also have amazing programs sa business administration with a specialization sa operations management at financial management.
1: Huwag nang maghintay. Invest in your future sa Clarendon College. We offer scholarships and financial aid options para makatulong gawing realidad ang pangarap mo.
0: Quality education,
1: academic excellence. Want to experience more of our ALS community?
0: Enroll na
1: sa Clarendon College.
0: I am forever the blue.
1: I am forever the gold.
0: We are Clarendon.
2: Tuloy-tuloy ang serbisyo ng Fortaleza de la Luna Optical Clinic sa lahat na may mga problema sa paningin. Free eye checkup sa Fortaleza de la Luna Optical Clinic. Available sa kanila sa mababang presyo ang mga sumusunod: eyeglasses, reading glasses, sunglasses, and contact lenses. Bukas sila Martes hanggang Biyernes from 9 a.m. to 5:30 p.m. at tuwing Sabado 9 a.m. to 3 p.m. Look for Doctora Cristina de la Luna at Nikki de la Luna. Contact numbers: 0919-6295-482 or 0917-744-4171. Located at G. Mana Building, Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas. In front of Rojas Amusement Center.
3: Ang Fortaleza de la Luna Optical Clinic ay bukas araw-araw. Mga kababayan, huwag palagpasin ang programang nagbibigay boses sa bawat Mindoreño. Pakinggan, subaybayan at tutukan ang ina ng Mindoro. Ina ng Mindoro. Tara, usap tayo. Mapapakinggan tuwing araw ng Miyerkules, alas 12 hanggang alas 12:30 ng hapon. Hosted by Noel Alamar. Isang programang para sa'yo, para sa Mindoreño at para sa ating lahat. May kwentuhan, impormasyon at mga usaping mahalaga sa komunidad. Ina ng Mindoro.
4: J-Mar, tudo palalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister pack of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C. Ascorbic pa ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako namamblema ngayon.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Hey, nasa radyo ka ba? O nasa Facebook? Actually, both!
1: Dahil ang 98.9 radyo natin Rojas ngayon, hindi lang sa radyo napapakinggan. Mapapanood mo pa live.
0: Tama. Kahit nasaan ka, bahay, school, work, o kahit nasa ibang bansa.
1: Search mo lang sa Facebook o kaya sa YouTube, RN Rojas Online.
0: Trending na musika, good vibes na kwentuhan, at solid na saya.
1: Follow, like, at share, RN Rojas Online.
0: 98.9. Radyo natin Rojas, your friend, your radio.

0: Mga kapartner, hanap nyo ba ang kompleto, malawak at komportabling hardware store? Tayo na sa AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Kompleto na dito, mas pinalaki, mas pinalawak at mas komportable. Available dito ang gravel and sand, bakal, semento, hollow blocks, plywood, yero, tubo, good lumber, pintura, electrical supplies, construction supplies, heavy equipments at marami pang iba. Mura na, nagbibigay pa ng diskwento. Kaya't sulit na sulit para sa bahay, negosyo at proyekto. AJSY Trading Hardware and Construction Supply, owned and managed by Mr. Jonathan C. Matatagpuan sa Nautical Highway o Jong Rojas. AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Kompleto na dito!
1: Si Nanay Francia sa kanyang kwantong rice coffee.
2: Oo, wala pa akong rice coffee. Ang katawan ko. Lagi po akong nakukumpay. Kasi ang taas ng blood pressure ko noon. Tatlong bis na ako na-atake. Kahit umiinom ng mintinan, na-atake pa rin. 230 over 180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang sabi daw nila, kung kailan daw tumanda, ilalong gumanda.
3: Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan?
2: Sa rice coffee!
1: Punta na sa mga suking butika.
0: Good news mga kapartner! Ang Parenas Medical Clinic at Malay Drugstore ay PhilHealth accredited na. Sa ilalim ng Yakap, Yakap Kalusugan Program, maaari ka nang makinabang ng free consultation, essential medicines, at selected laboratory services tulad ng CBC, urinalysis, FBS, electrolytes, at chest x-ray. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa Lumboy Street, Paklasan, Rojas, katabi ng Capitol Indasao. Parenas Medical Clinic at Malay Drugstore. Alagang abot kaya, yakap ang kalusugan mo. Maliwanag na araw, mga Mindorenios. Pagdating sa tipid at tuloy-tuloy na kuryente, nandito na ang sagot. Regal. Regal Solar Solutions. Your trusted partner sa solar lights at iba pang power solutions. Available na ang floodlights, street lights, ceiling lights, camping lights, solar panels, solar power stations, power banks, electric fans, at marami pang iba. Di kalidad na, mas mura pa. Plus, may one-year service warranty ka pa. Kaya tara na, bisitahin ang Regal Solar Solutions sa Upper Ojong, Rojas, o tumawag sa 0905-513-6051. Regal Solar Solutions. Mananatiling maliwanag at komportable ang buhay.
4: Alam mo bang abot kamay mo na ang pangarap mong bahay, kotse o negosyo? Dahil may SAFC branch na dito sa Rojas Oriental Mindoro. May ORCR ng kotse, truck, TUV, o di kaya'y titulo ng property? Pwede! Get instant cash up to 15 million pesos. Pangarap na brand new o second hand na sasakyan? Kaya mo na sa car and truck financing. Dream house o property? Move in na with one tahanan loan. Madali na ang pag-abot sa life goals mo. Dahil sa SAFC, we make financing easy.
5: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Carmi Pagayunan, namamanggit yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
5: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.

Ang magandang umaga, isang makulimlim na umaga mga kapartner, and you are listening to your friend, your radio. Ito ang 98.9 Radyo Narin FM. Hello everyone! Hello madlang people! Ayan, mukhang nawawala ang ating microphone. Wait lang. Okay, ayan, medyo naglulus lang yung connection niya. Anyway, in behalf ni DJ Pia, I will be your company hanggang mamayang 11. Dito pa rin sa programang Morning Vibes, happening every Tuesday, 9 to 11 in the morning. Kasama natin ang Rice Coffee 14 1 plus 1 Coffee Mix, Marca Faye 5 plus 1 Coffee Mix, at ang Xanton Plus Herbal Capsule. Magandang umaga, maraming salamat sa palagi ang pagtutok, at pwede rin kayo mag-send na inyong pagbate sa ating mga text lines like Sir 999-199-2265 sa lahat ng smart subscribers, at sa Globe naman ay 0995-226-1850. Magandang umaga and happy birthday muna sa lahat ng birthday celebrators ngayong Mayo 5, 2026. Ang bilis ha? Ang bilis talaga ng araw. At sa lahat ng mga nagse-celebrate ng fiesta sa iba't ibang lugar dito sa Oriental Mindoro, even sa buong Pilipinas, happy fiesta madlang people. And ganun din, isang masayang pakikinig sa lahat po ng mga kaibig at kababayan natin na masarap ang tulog kasi umulan, diba? So, tuwan-tuwa ang mga pananim natin for today's video kasi nga, sa sobrang init ba naman, at least yung tindi ng ulan, basang-basa hanggang kailaliman ng lupa, ng mga kaugat-ugatan nila, yung tubig, diba? So, uminit man ngayon, medyo makaka-recover sila ng very light, diba? Eto pa rin si DJ RG, huwag kayong bibitaw, and here we go, this is Bad Dogs with Gumamela sa Radyo Narin FM.

Ayan ka, partner. At eto pa rin ang 98.9 Radyo Narin FM. Medyo umiinit na ang kapaligiran, pero medyo may kalakasan yung hangin. Ingat po tayo. At ang oras natin, mga idol, 36 minutes after 9. Well, guys, magandang umaga po. And isang maulang morning, sabi ni Andrea Baringay. And pagdating ng asawa ko na si Victor Gaino, busy sa paggawa ng kulungan ng manok. Kahit umaambon, greet ko din sa sarili ko na nagpapatulog sa anak ko, diba? Pa-request po ng Kalimutan Ka by Skasta Clean, coming from Andrea Baringay. Hello, good morning from Jamil. And pabari po ang nanay at tate ko kay Yaning Manduyan at Rene Manduyan. At sa mga kapatid ko dyan, pa-play po ng Tahanan Mo Ako. DJ, this is Marlene Francisco. Ayan, pabati naman, Mels Poypoy, ang tao ngayong umaga po from Edelson Baringay. And a shoutout naman po sa mga tagahingin, Uno Lisap Bungabong, ang Family Dignay, Family Wanay, at dito po sa amin sa Sabang, Puerto Galera. Shoutout din po pala kay Roselyn Agaw ng Bato Singit, Occidental Mindoro. This is Aida. Nice morning sa iyo, DJ. Kain po tayo ulam ay pritong pakpak ng manok. Masarap naman yan, Jamil, di ba? And of course, enrollment season na naman, kaya kailangan ng mga PSA documents para hindi na kayo mag-travel, hindi na kayo mamahalan sa pamasahe. Just simply drop by lang kayo dito sa 98.9 Radyo Narin FM and look for Miss Maricel Candido. Sa lahat ng gusto magpo-process ng PSA documents like birth certificate, marriage certificate, death certificate, and Senomar, just simply visit dito lang sa 98.9 Radyo Narin FM. Kasama din ang passporting new applicant and renewal. And of course, sa pass payment and appointment ng NBI and police clearance and apostille processing. Magandang umaga. And to all other advertisers, hello, what's up? Good luck po sa mga negosyo natin. Thank you sa inyong patuloy na pagtitiwala sa Zanton Plus Herbal Capsule. Maraming salamat po. Siyempre naman sa Edgardo's Cafe at sa L-Wave Hotel. Magandang umaga. Ganun din ang Mar Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Maraming salamat. And isang magandang morning din to all other black timers na patuloy na sumusuporta sa radyo natin FM. And thank you din kahapon kay Governor Bones Delor sa invitation para sa isang media coverage. At ang guest po namin yesterday ay si General Manager, si GM Mark Lapid, ang anak ni Senator Lito Lapid, ang Supremo, diba? Magandang umaga, ako pa rin si DJ RJ at welcome pa rin sa programang Morning Vibes.

0: panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manila po, taga Pinamalayan po.
3: Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon?
2: Yung sis po ng aking asawa.
3: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
2: Ay, natunaw po siya.
3: Natunaw?
2: Malaki po yun.
3: Ano yung bukol?
2: Opo, sa hita. Kasi malaki po ng itlog. Natunaw po siya.
3: Dahil po saan?
2: The rice coffee po.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Alian or magandang morning muna bay ng Rojas. At syempre ito pa rin ang inyong paboritong istasyon, the one and only 98.9 Radyo Narin FM. Ayan, hello hello muna. Magandang umaga po. And hi to Jamil Baringay once again. Maraming salamat. And pwede daw pa-request ng pinaasa mo lang ako by Night Luminda. Thank you Jamil. And pa-request pala ako ng hindi na babalik ni Myros coming from Aida. And hello Kapitayo DJ from Magracia Luz Biminda. Pag-greet naman sa bestie ko na sina Zalazar Ides, Aini Caruyo, Arceli Ace Alawan, Jester Alawan Riburo, at sa isa kong besties na naandyan sa Binli, is this Binli o Bonli? Lilia Nerisa Saon from Andrea Baringay. Napawaw talaga sa ulam ko siya Baringay Andrea. Baringay Andrea, punta dito sa bahay ko sa Sitio Palihon. Tamang-tama, gakain ako na, sabi ni Jamil. Hello, good morning DJ. Pabati po sa nanay at tatay ko, kay Maricel Samuel, at sa kaparigo kay kina Lorenzo Solier, Sammy Sony or Sammy Marisa Saririan. At bati ko na rin po ang mahal kong asawa kay Christian Mark Vlogger, na sobrang namimiss ko na talaga. Please play sa aking panaginip yung lamang po, watching from Palihon, na laging malalakas ang radio. Thank you. Hello DJ, sobrang saya ng asawa ko nung narinig na binati ko siya. DJ, sabi niya pa-request daw ng hawak mo ang beat, pampagood vibe daw sa paggawa niya ng kulungan, sabi ni Andrea Baringay. Shoutout nga pala kay Jamil, na wala daw mahanap na tamang babae para sa kanya. Pa-play po ng song na atang hirap. Ah, si Jamil ay lalaki. Tama ba? Jamil Baringay. Kasi ang pagkakainitin ko noona, babae siya. So, eto malinaw na lalaki si Jamil. Hello sa mga tropa ko, galaw-galaw para mapawisan man lang, sabi ni Luz Bimindag Magracia. And hello, good morning. And happy birthday to Father Anthony Ibarra Banawa Fabelia from Carl Albert Ilagan. Good morning sa iyo DJ from Babe Rebaya. And shoutout daw kay Dayan Princess dito sa bahay ng Mansalay, Poblacion Aplaya. Maraming salamat po. Muli ito pa rin ang 98.9 Radyo Narin FM, your friend, your radio. And here we go, music playing right now, or song playing right now, Michael Pangilinan with Pare, Mahal Mo Raw Ako.

0: Isang magandang magandang umaga po sa ating lahat at eto pa rin ang 98.9 Radyo Narinig FM. At narito ng mga nagbabagang showbiz, balita mula sa Abante Online. Sex bomb, pinag-iingat sa overexposure daw. Ang bongga ng sex bomb, ababukod nga sa kanilang Get Out concert dito sa Pilipinas, Australia, Amerika at sa iba pang mga lugar, ay ang dami pa nilang mga ganap sa iba't ibang lugar. Pero may mga nagre-react nga dahil may iba sa kanila ang sumasalang kahit sa maliit lang na event. At dahil ibang-iba ang manager ng Sex Bomb Girls, ay may mga ganap sila kung saan-saan lang. May mga nagkokomento nga tungkol doon na dapat daw ay mag-ingat ang Sex Bomb Girls sa overexposure at mamili lang ng mga ganap. Sayang kasi, kahit naman ang Sex Bomb Girls na biglang nagbongga na ulit sila, so sana mamili rin sila ng mga ganap na hindi lahat ay tatanggapin. Ingat din daw sa overexposure. Chika ng isang memang netizen. Well, may punto rin naman ang na taong ito tungkol sa overexposure, yun na. Pero ba diba, bumalik na nga, nawala na nga sila, bumalik ulit. So, go lang. O, diba? Kasi kung susuportahan ko, susuportahan ka. Okay, Miss UPH, Miss Universe Philippines, Bea, tumalak na sa pambabas sa kanyang baba. Ayan. Si Bea Milan Windorsky ng La Union ang tinanghal na Miss Universe Philippines 2026. Kinabog ni Bea ang 50 delegates mula sa iba't ibang cities, provinces sa Pilipinas. Simula pala ng competition ay si Bea na ang early favorite ng mga pageant fan na manalo dahil sa outstanding beauty and personality nito. Habang tumatagal ay mas napamahal pa ang fans sa kanya dahil sa sincere niyang kabaitan at pagtaguyod sa kanyang advocacy. Pero sa naganap na coronation night ng Miss Universe Philippines 2026, ito nakaraang Sabado sa SM Mall of Asia Arena ay pinatunayan niyang hindi lang siya beauty at personality. Nagpakita nga siya ng husay sa swimsuit at evening gown rounds, kaya naman sa tuwing rarampa siya ay napupuno ng hiyawan at palakpakan mula sa libo-libong audience sa MOA Arena. Naging sincere rin siya sa kanya naging sagot sa Q&A round kung saan ang tanong sa tirang top 7 delegates ay many Filipinos are getting frustrated with the country for you. Why is it still worth it to represent the Philippines on the global stage? Narito ang winning answer ni Bea. The Philippines is something and a place I fell in love with my whole life. Growing up in a predominantly non-diverse part of the United States, I was identified as Filipina first and foremost. I often had to point where the Philippines was on a map to my peers, and I always felt a sense of belonging and home. I choose to pack my life into balikbayan boxes and suitcases because I believe in the limitless potential of the Filipino people and that the fact that we need to create local opportunities here so that people don't have to go abroad and be separated from their families in order to survive and thrive. If I were given the title of Miss Universe Philippines, I promise to be a public servant for all. Hindi makapaniwala si Ben na siya ang tinawag bilang bagong Miss Universe Philippines at nakarakdang i-represent ang Pilipinas sa Miss Universe 2026 competition na magaganap sa Puerto Rico sa November. After ng coronation ay natanong siya ng pageant media kung ano ang mensahe niya sa reigning Miss Universe 2025 na si Fatima. Ayon kay Ben, inspired nga raw siya sa Mexican beauty queen na patuloy na lumalaban sa kabila ng napakarami nitong kritisismong natatanggap. I would say I'm inspired that she's able to continue her reign and stand up for herself despite of criticism because this journey has been difficult for me, ang sabi ni Bea. Siya nga rin kasi ibiktima ng bullying dahil sa kanyang baba. Things that I can change about myself, some bullying about my physical appearance, ang sabi niya. Pero hindi niya raw ito ipapabago ang kanyang baba dahil my chin is something that I love because it's the same chin as my mom and my lola, and I would rather honor the stories of the women who came before me than fit a certain beauty and beauty standard. Samantala, sasabak agad sa intensive training si Bea na tatagal ng 7 months dahil determined niyang maiuwi ang 5th Miss Universe crown sa Pilipinas. Okay, Vice, hindi susulutin ang time slot ng ASAP. Dinenay agad ng It's Showtime na sila ang papalit sa time slot ng ASAP. Inanunsyo na kasi ng ASAP noong Sabado, May 2, na after more than 31 years nila sa noon time slot, ay mapapanood na sila sa prime slot simula May 17. Ito rin ang unang episode ng bagong format at title nito na ASAP XP na kukunan sa Smart Araneta Coliseum on May 10. After nga na kanilang announcement ay kumalat at chikang ang It's Showtime ay mapapanood na mula Lunes hanggang Linggo at papalit sa maiwan ng time slot ng ASAP. Agad nga dininay ng mga staff at boss ang It's Showtime ang kumakalat na chismis at sila mismo ang nagkomento sa mga social media posts na fake news na mapapanood na sila tuwing Sunday. Maski ang official social media account ng It's Showtime ay nilinaw na mula Lunes hanggang Sabado lamang sila mapapanood. Biro pa nga nila sa kanilang post na magpahinga sila kapag Linggo. For sure, hindi rin papayag ang main host ng programa na si Vice Ganda na 7 days a week silang mapapanood dahil mahalaga sa kanya ang pahinga. Nakakapag-recharge kasi sila sa tuwing nakakapagpahinga sila sa trabaho at doon sila nakakakuha ng bago ideas at jokes para sa programa. So hindi susulutin ni Vice ang time slot ng ASAP dahil ang episode nga nila tuwing Lunes at tinitape na rin nila. Diba nga? Sa ngayon ay wala pang anunsyo ang ABS-CBN kung anong programa ang papalit sa time slot ng ASAP. Yan po ang nagbabagang showbiz balita ngayong araw ng Tuesday dito pa rin sa 98.9 Radyo Narin FM. And this is DJ RG reporting live.
1: Showbiz Balita!
2: Kayo ay nakikinig sa Morning Vibes. Dito sa 98.9 Radyo Natin FM, your friend, your radio.

0: cheerleaders, handa ka na bang gawing career ang dating pangarap mo?
1: Then Clarendon College ang lugar para sa'yo. We offer exciting programs na pwedeng tumulong sa'yo para ma-achieve ang mga pangarap mo.
0: Maging isang guro with our Bachelor of Culture and Arts Education. O kaya naman maging math, Filipino, o English majors with our Bachelor of Secondary Education programs.
1: For those tech-savvy out there, we have Information Systems Program if you want to explore more sa mundo ng technology.
0: O nangangarap ka bang maglakbay? Explore the world with our Travel Management Program.
1: Calling all athletes, Clarendon College offers sports scholarships through our Play It Forward program.
0: At marami pang iba!
1: Creative soul? And want to explore the industries of television, film, animation and more? Bachelor of Multimedia Arts ang bagay sa'yo. At kung numbers naman ang hilig mo, be a CPA and go for Bachelor of Science in Accountancy.
0: We also have amazing programs sa business administration with specializations sa operations management at financial management.
1: Huwag nang maghintay. Invest in your future sa Clarendon College. We offer scholarships and financial aid options para makatulong gawing realidad ang pangarap mo.
0: Quality education,
1: academic excellence, want to experience more of our ALS community?
0: Enroll na
1: sa Clarendon College.
0: I am forever the blue.
1: I am forever the gold.
0: We are Clarendon.
2: Southland Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Southland Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Good news mga kapartner! Ang Parenas Medical Clinic at Malay Drugstore ay PhilHealth accredited na. Sa ilalim ng Yakap Kalusugan Program, maaari ka nang makinabang ng free consultation, essential medicines, at selected laboratory services tulad ng CBC, urinalysis, FBS, electrolytes, at chest X-ray. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa Lumboy Street, Paklasan, Rojas, katabi ng Capitol Indasao. Parenas Medical Clinic at Malay Drugstore. Alagang abot kaya, yakap ang kalusugan mo. Maliwanag na araw, mga Mindorenios. Pagdating sa tipid at tuloy-tuloy na kuryente, nandito na ang sagot. Regal Solar Solutions. Your trusted partner sa solar lights at iba pang power solutions. Available na ang floodlights, street lights, ceiling lights, camping lights, solar panels, solar power stations, power banks, electric fans, at marami pang iba. Di kalidad na, mas mura pa. Plus, may one-year service warranty ka pa. Kaya tara na, bisitahin ang Regal Solar Solutions sa Upper Ujong, Rojas, o tumawag sa 0905-513-6051. Regal Solar Solutions. Mananatiling maliwanag at komportable ang buhay.
5: Alam mo bang abot kamay mo na ang pangarap mong bahay, kotse o negosyo? Dahil may SAFC branch na dito sa Roas Oriental Mindoro. May ORCR ng kotse, truck, PUV, o di kaya titulo ng property? Pwede! Get instant cash up to 15 million pesos. Pangarap na brand new o second hand na sasakyan? Kaya mo na sa car and truck financing. Dream house o property? Move in na with one tahanan loan. Madali na ang pag-abot sa life goals mo. Dahil sa SAFC, we make financing easy.
6: Sa gitna ng ingay ng mundo, may mga kwentong tahimik pero puno ng aral, inspirasyon at pag-asa. Narito na ang programang magpaparamdam sa atin na hindi tayo nag-iisa. DJ RG Special, Kwentong Buhay, Bibigyang Buhay.
7: Pag magulo ng mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko.
6: DJ RG Special. Sa bawat kwento, may luha. Sa bawat karanasan, may lakas. At sa bawat pagsubok, may panibagong simula.

0: dito sa DJ RG Special. Ibabahagi natin ang tunay na kwento ng buhay, kwento ng tagumpay mula sa hirap, kwento ng pagbangon mula sa pagkadapa, at kwento ng pag-ibig, pamilya at pangarap. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng inspirasyon, kung ikaw ay pinanghihinaan ng loob, o gusto mo lang makinig sa mga kwentong may puso, samahan mo kami. Dahil dito sa DJ RG Special, ang bawat kwento may saysay, ang bawat buhay binibigyang halaga. DJ RG Special. Kwentong buhay, bibigyang buhay. Makinig palagi dito lang sa DJ RG Special.
1: Wait, huwag mo muna i-scroll. Nandito ka sa radio natin, Rojas. Your friend, your radio.
2: Okay, mga kapartner, let's move on sa mga pagbati pa rin mula sa ating live streaming via RN Rojas Online. Magandang umaga po sa inyong lahat, 22 minutes after 10 ang oras natin. Ayan, sabi ni Jamil Baringay, hala, pwede siguro ako maging bakla. Lalaki pa ako, DJ. Ayan, sorry naman. Kasi mula hanggang ngayon, ang pagkakaalam ko si Jamil Baringay ay babae. Lalaki pala siya, di ba? Anyway, wala namang problema doon. Kasi ang mga pangalan talaga ngayon, confusing na, di ba? May mga pangalan ng, like Tony. Tony is babae, si Tony Gonzaga, pero di ba, panglalaki yung pangalan. Diba? So, ganun talaga. So, now I know, lalaki si Jamil Baringay. Advance happy birthday sa friend ko. Malapit na kasi ang birthday niya from Magracia Luz Biminda. Ano pong pangalan ng, ano po ninyo, ng name? Or ang name ng friend niyo? Hi, Babe Rebaya. Hello, DJ. Kain po tayo. Ayan, ulam ay karne. Oy, salamat po. And hi to Jenna Nanoy. Shoutout kay Maris na naglalaba. Hi, Maris! Kumusta naman yung paglalaba natin dyan? Shoutout din sa aking bayaw na si Ryan na habang nagpapagawa ng bahay kahit maulan habang nakikinig sa'yo. Malakas ang aking radyo. Oy, salamat naman po. At shoutout sa Family Gabalog at Magsiko Family. Salamat from Needs Talents ng Libdong. Okay, sa malalakas. Hindi na nagpapatalo ang mga taga-Libdong. Hindi lang taga-Palihon ang malalakas ang radyo. Taga-Barangay Libdong din, di ba? Ayan, maraming salamat pa rin for always sa pagtutok. O dito sabi, oo nga DJ, ang dami nagtataka sa akin kung bakit daw pambabae ang name ko. O diba nga Jamil, so hindi mo ako masisisi, diba? Hindi mo ako masisisi na napagamalan kong one of my avid listeners and one of my avid supporters ay lalaki pala. Hi Jamil, oo diba nga. Maraming salamat sa pagmamahal sa radyo natin, Evan. And ingat kayo lagi dyan. Okay. Good morning sa mga taga-Palihon at lahat ng Mansalenio. Ayan. Good morning muna sa lahat po ng mga kababayan natin, especially sa lahat pa rin po ng mga patuloy na tumatangkilik sa radyo natin FM. Sa baby ko diaper, maraming salamat. At syempre, ang 33rd anniversary reunion ng Batch 93 ng San Antonio High School sa panguna ng aming reunion president, Erwin Bautista, diba? Good morning. Huwag kayong hindi dadalo yung mga kabatch natin kasi maraming papremyo ang inihanda ng ating presidente at ng executive committee ng ating, kasi kasali ako doon, diba? Batch 1993 ng San Antonio High School. Well, magandang morning din sa lahat po ng mga taga Bulalakaw Bake Shop para sa masarap na cake at masarap na tinapay. Bulalakaw Bake Shop. Ayan, kita naman sa profile ko na lalaki. O, kasi hindi ko na-check, Jamil. Kasi pag nandito sa hindi kasi ako sa cellphone nagbabasa, sa PC, sa monitor. So hindi ko siya maliit, 'di ba? Hindi mo ma-identify agad kasi maliit yung picture mo. Tapos ang laki-laki pa ng logo ng Facebook dito sa monitor namin kaya hindi namin ma-identify maliban lang kung close up photo ang nakalagay. Anyway, hindi naman issue 'yun, 'di ba? Ayan, magandang umaga sa iyo. At syempre, sa lahat pa rin po ng ating mga avid listeners. And here we go, another song, one of my favorite songs. Sana paborito nyo rin, Darren Espanto with Paalam Muna Sandali. Malakas ka DJ dito sa amin, sabi ni Bobby Rebaya. Thank you, Bobby.
3: Namamaalam sandali, paalam muna. Hindi naman matatangging

0: STGP, The Generics Pharmacy, located at Administration Street, Bagumbayan, Rojas. Owned and managed by King Pharmacy, with branches at Plaridel Street, Poblacion, Bungabong, Public Market, Maligaya, Gloria, Nautical Highway, Kampaasan, Bulalakaw.
1: Itong ating TGP, tagapagpagaling ng Pilipinas.
2: Bukas na ang The Generics Pharmacy, Dangay Pier Branch.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-refill. Ayong bukol nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming maraming salamat po sa Santon Plus.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Coffee is life. Kaya naman, mag-Santon Bold Coffee Mix. Ang herbal na kape with glutathione na pampakinis ng kutis. And collagen na pampatibay ng kasukasuan at puto. With stevia. Kaya kung diabetic ka, safe ka. Non-dairy, kaya healthy. Kaya swak pa rin kahit acidic ka. Kaya pag coffee is life, mag-Santon Gold Coffee Mix. Ang herbal na kape na pampalakas ng resistensya at pampakinis pa. Produkto ng Yes to Health. Available sa Mercury Drug, TGP, Watson's, South Star Drug, Generica, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kayo ay nakikinig sa Morning Vibes. Dito sa 98.9 Radyo Natin FM, your friend, your radio.
7: Okay, once again, people of Oriental Mindoro at Kapwa Kuruhasenyo, ito pa rin ang 98.9 Radyo Natin FM. Sa programang Morning Vibes, at ako po inyong kasama, my name is DJ RG, ayan. And hello, magandang umaga daw. Shout out sa dalawang anak ko na makukulit na si Princess Janice at si John Lee. At pabati na rin po sa asawa ko na nag-work dyan sa Bungabong. Yun lamang po, pa-request po ng Maybe by King coming from Erika Lynn Fredejas. Thank you, Erika Lynn. And hello pa rin sa inyong lahat. And hi to... To Baringay Andrea, good morning. And kay Delita Inda. Delita Inda pag-comment. Ayan, good morning. And so nagse-celebrate ng kanilang anniversary, syempre, alam ko napaka-special ng araw na yan. So sana maging happy kayo, diba? Kasama ang inyong mga special someone. And sabi ni Bobby Ribay, pa-request po ng Hawak Mo Ang Beat. O nga, pati ko ba napi-play, wait lang. Ano bang gusto nyo, yung slow version? O yung TikTok version? Ano gusto nyo i-play? Yung pangsayaw talaga? O yung medyo, medyo slow version? Wait ko ha, para alam ko kung anong ipi-play ko. Kung ano yung gusto nyo. Gusto nyo bang sumayaw o gusto nyo mag-chill lang? Good morning and maraming salamat again sa Regal Solar Solution. Thank you for trusting us. Sa Sapsi, ayan. And sa lahat po ng gustong sangla ng ORCR. Hindi kayo dapat mag-alala kasi hindi kukunin ang unit nyo. Hindi ORCR lang. And mabilis ang proseso, diba? Punta na kayo sa Sapsi or tanungin nyo lang po ako. Maraming salamat. Ganon din sa gusto masangla ng titulo. Ayan, so pwedeng-pwede yan. Basta kompleto ang documents, hindi kayo mahihirapan. Napaka-accommodating po ng mga taga-Sapsi. One of our advertisers and kasama po ako doon. Thank you. Good morning din sa Pareñas Medical Clinic. Good morning, Doc. At syempre sa mga taga Mr. Frog Restaurant. Ang mga taga Metro High, kumusta na? At ang Metal Master sa bahagi ng Mansalay. Okay, good morning once again, people. Sa mga nagluluto, ayan, sarapan. Basta masarap lagi may sabaw, diba? Masarap humigop ng mainit na sabaw. Lalo na sa panahon ngayon, diba? Hindi naman kailangan maging bongga masyado kung wala din naman budget. Basta at least may sabaw, gulay, mga bulang lang. O, diba, baka may mga gulay kayo na nasa paligid ng bahay niyo. Diba, tipid-tipid tayo sa panahon ng krisis, mga kapartner, diba? Muli po ito pa rin ang 98.9 Radyo Natin FM. And here we go, walang umay sa gustong magsayaw at gustong mag-chill at the same time. This is Hawak Mo Ang Beats.

0: Offbeat.
1: Hey, nasa radyo ka ba? O nasa Facebook? Actually, both!
2: Dahil ang 98.9 radyo natin Rojas ngayon, hindi lang sa radyo napapakinggan. Mapapanood mo pa live.
1: Tama. Kahit nasaan ka, bahay, school, work, o kahit nasa ibang bansa.
2: Search mo lang sa Facebook o kaya sa YouTube, RN Rojas Online.
1: Trending na musika, good vibes na kwentuhan, at solid na saya.
2: Follow, like, at share, RN Rojas Online.
1: 98.9, Radyo Natin Rojas, your friend, your radio.
3: Rojas sa inyo, andog sa inyo ang programang Ulat sa Bayan ni Mayor Jerwin Dimapiles. Ulat sa Bayan ni Mayor Jerwin Dimapiles. Alamin ang mga proyekto, programa at serbisyong tunay para sa Rojas sa inyo. Mapapakinggan tuwing Sabado, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Sama-sama natin pakinggan at suportahan Ulat sa Bayan ni Mayor Jerwin Dimapiles. Ito ang programa natin.
4: Mga kababayan, huwag palagpasin ang programang nagbibigay boses sa bawat Mindoreño. Pakinggan, subaybayan, at tutukan ang ina ng Mindoro. Ina ng Mindoro. Tara, usap tayo. Mapapakinggan tuwing araw ng Miyerkules, alas 12 hanggang alas 12:30 ng hapon. Hosted by Noel Alamar. Isang programang para sa'yo, para sa Mindoreño, at para sa ating lahat. May kwentuhan, impormasyon, at mga usaping mahalaga sa komunidad. Ina ng Mindoro. Ina ng Mindoro.
1: Sa gitna ng ingay ng mundo, may mga kwentong tahimik pero puno ng aral, inspirasyon at pag-asa. Narito na ang programang magpaparamdam sa atin na hindi tayo nag-iisa. DJ RG Special, Kwentong Buhay, Bibigyang Buhay. DJRG Special. Sa bawat kwento, may luha. Sa bawat karanasan, may lakas. At sa bawat pagsubok, may panibagong simula.

0: dito sa DJ RG Special. Ibabahagi natin ang tunay na kwento ng buhay, kwento ng tagumpay mula sa hirap, kwento ng pagbangon mula sa pagkadapa, at kwento ng pag-ibig, pamilya at pangarap. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng inspirasyon, kung ikaw ay pinanghihinaan ng loob, o gusto mo lang makinig sa mga kwentong may puso, samahan mo kami. Dahil dito sa DJ RG Special, ang bawat kwento may saysay, ang bawat buhay binibigyang halaga. DJ RG Special. Kwentong buhay, bibigyang buhay. Makinig palagi dito lang sa DJ RG Special.
1: Wait, wag mo muna i-scroll. Nandito ka sa radio natin, Rojas. Your friend, your radio.
2: Yes naman talaga ang morning natin. Ayan, mahangin sa labas kaya medyo okay yan. Medyo sumikasikat ang haring araw pero medyo makulimlim, 'di ba? Oh, ito Jamil Baringay, nag-ano, may message ako sa iyo. Hinanap kita sa Facebook. Ayan Jamila, accept mo na 'yon. Nag-friend request ako sa iyo, umayos ka. Good morning again sa Safsi and thank you for trusting us. Ayan, and good morning DJ. Marisa po ito ng Libtong. Binabari ko nga pala ang Family Gabalog at Family Talents at sa aking asawa na si Ereneo Gabalog at ang aking mga anak at kasamahan sa aking trabaho. Thank you Marisa Gabalog. Good morning. And again, sa ating morning program sponsors, thank you Rice Coffee 14 1 plus 1 Coffee Mix, ang Marcafe 5 plus 1 Coffee Mix, at ang Zanton Plus Herbal Capsule. Ayan, sana po nag-enjoy kayo sa aking programa. In behalf pa rin ng inyong favorite DJ Pia, ako po ang inyong nakakasama. My name is DJ RG. And of course, may pahabol tayong greetings dito. Maraming salamat sa masarap na kwentuhan kagabi at sa masarap na handa, diba? Sa bahagi ng Dayhagan, Bungabong.

happy birthday po kahapon. Maraming salamat sa masarap na tinolang manok, di ba? And marami pa, di ba? Maraming maraming salamat sa invitation at naging bahagi po ng inyong special kaarawan. Julian Bunyag ng Dayhagan Bungabo. Thank you po. And sabi dito, buti pa dyan DJ na ulan dito sa Pangasinan, sobrang init. O medyo ilang gabi nang umuulan dito, di ba? Ingas po kayo dyan, Norielin Sagon Cabal. Anyway people, it's bye-bye time na. Maraming maraming salamat sa pagtutok. Ako pa rin si DJ RG Pan, samantala nagpapaalam. So bye for now. O sa magpapagupit, bukas na bukas po ang Twizer Cuts and Styles Barbershop. At sa magpapa-refill ng tubig ang Agua Eden Water Refilling Station, halos magkatabi lang po sila sa bahagi ng Santa Fe. So bye for now. Enjoy the rest of the day. Maraming salamat. Magandang hapon. And ingat po tayo guys.

0: Uy, Batch 93, kumusta ka na?
1: Eto na ang pagkakataon para muling magsama-sama. Inaanyayahan ang lahat ng Santo Niño High School Batch 1993 sa ating 33rd Anniversary Reunion. Ngayong July 25 hanggang 26, 2026 sa King's Garden Seashore Private Resort, Dalahican, Rojas. Tara na mga kabatch, magkumustahan, mag-reconnect, at syempre, magsaya na parang bumalik lang tayo sa dati. May mga pa-games, pa-raffle, at mga pa-premyo na siguradong magpapangiti sa inyo. Para sa detalye, kontakin sila Ricky Gusi, 0956-933-2680, Rinaldo Forca, 0963-407-6614, Roselyn Bacudo, 0950-042-8969, Deborah Fabella, 0956-311-4278, Jerry Soriano, 0951-739-8028, at sa FB naman, kila Romily Atilano Cornejo at Mariza Baksa. O tumawag sa Bats President Erwin Bautista, 0915-092-6494. Kita-kits na! At huwag kang mawawala! Santo Niño High School Bats 1993 33rd Anniversary Reunion!
2: Hi! This is DJ Toyang. Alam nyo ba mga momshies and daddies? May na-discover ako. Ito pa lang si Baby Ko Diapers ay may pants na. Wow ha! Easy to wear na para kay baby. Super hassle-free. At ang maganda pa, fast absorbent ito. At no lawlaw. Malambot na at iwas rashes pa sa sensitive skin ng ating baby. Ayos, di ba? Sa presyong abot kaya, laging fresh at saya si baby. Kaya mga momshies and daddies, makidiscover na. Para sa baby ko, laging maaasahan ang baby ko. Ang Baby Ko Diapers fans ay mabibili sa mga suking tindahan.
3: Iba ka sa lahat.
4: Southern Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tugtugan at Chibugan.
6: Kayo ay nakikinig sa Tugtugan at Chibugan. Dito sa 98.9 Radyo Natin FM, your friend, your radio.
5: Tugtugan at

0: Ikaw, anong kwentong Marka Fay mo?
1: Ako po si Angelita Gomi Corley ng Barangay Tamayo, Sitio Tabindabu, 73. Marami na pong pagbabago simula po nang ako ay uminom ng Marka Fay. Di lamang siya nakakagaling, kundi nga pagkasarap po talagang inumin. Magsubo kayo. Pag kayo uminom ng Marka Fay ay may pagbabago po ang inyong katawan.
0: Isend na ang natatanging kwentong Marka Fay sa ating Marka Fay official FB page, sa ating hashtag kwentong Marka Fay. Ikaw ang bida.
2: Mga kapartner, hanap nyo ba ang kompleto, malawak at komportabling hardware store? Tayo na sa AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Kompleto na dito. Mas pinalaki, mas pinalawak at mas komportable. Available dito ang gravel and sand, bakal, semento, hollow blocks, plywood, yero, tubo, good lumber, pintura, electrical supplies, construction supplies, heavy equipments at marami pang iba. Mura na, nagbibigay pa ng diskwento. Kaya't sulit na sulit para sa bahay, negosyo at proyekto. AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Owned and managed by Mr. Jonathan C. Matatagpuan sa Nautical Highway, Ujong Rojas. AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Kompleto na dito! Naghahanap ka ba ng beach property? Ito na ang inaantay mo. For sale, 1,800 square meters na beach land. Located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro. Perfect for investment, negosyo o sariling bakasyunan. Huwag palampasin ang pagkakataon na magkaroon ng sariling paraiso. Kung ikay interesado, tawagan si Ma'am Nelia Dizon Alday sa 0956-036-1589. At kung gusto mo naman mag-relax, tara na sa Nelia's Elmar Beach. Malawak, presyong pangmasa at siguradong maganda at maayos ang dalampasigan. Nelia's Elmar Beach.
3: Tuloy-tuloy ang serbisyo ng Fortaleza de la Luna Optical Clinic sa lahat na may mga problema sa paningin. Free eye checkup sa Fortaleza de la Luna Optical Clinic. Available sa kanila sa mababang presyo ang mga sumusunod: eyeglasses, reading glasses, sunglasses, and contact lenses. Bukas sila Martes hanggang Biyernes from 9 a.m. to 5:30 p.m. at tuwing Sabado 9 a.m. to 3 p.m. Look for Dr. Cristina de la Luna at Nikki de la Luna. Contact numbers: 0919-6295-482 or 0917-744-4171. Located at G Mana Building, Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas. In front of Rojas Amusement Center.
2: Ang Fortaleza de la Luna Optical Clinic ay bukas araw-araw.
4: Treat your family and friends. Tayo na sa Mr. Frog, your family restaurant. Available here: noodles, pasta, Filipino and American breakfast, combo meals, pizza, dried or best sellers like bami, beef kare-kare and caldereta, crispy pata, patatim, barbecue baby back ribs with coleslaw, chicken cordon bleu, sweet and spicy chicken, buffalo wings, rellenong bangus, sinigang na tanyige, sandwiches at marami pang iba. Also available: party trays and bilao packages like pancit, sutanghon, spaghetti, palabo, carbonara and Pansit Malabon. Only in Oriental Mindoro. Mr. Frog offers free venue in all locations up to 200 to 300 packs. For dine-in, take-out, and delivery, just contact 0921-992-8618 and 0908-399-0278. Opens daily from 7 a.m. to 8 p.m. Geredat, Sitio Landing, Bidal Mundo, Mansalay, Oriental Mindoro. Mr. Frog, your family restaurant.
2: Maliwanag na araw, mga Mindoreños. Pagdating sa tipid at tuloy-tuloy na kuryente, nandito na ang sagot: Regal. Regal Solar Solutions, your trusted partner sa solar lights at iba pang power solutions. Available na ang floodlights, street lights, ceiling lights, camping lights, solar panels, solar power stations, power banks, electric fans, at marami pang iba. Di kalidad na, mas mura pa. Plus, may 1-year service warranty ka pa. Kaya tara na, bisitahin ang Regal Solar Solutions sa Upper Ujong, Rojas, o tumawag sa 0905-513-6051. Regal Solar Solutions. Mananatiling maliwanag at komportable ang buhay.
5: Alam mo bang abot kamay mo na ang pangarap mong bahay, kotse o negosyo? Dahil may SAFC branch na dito sa Rojas Oriental Mindoro. May ORCR ng kotse, truck, PUV, o di kaya'y titulo ng property? Pwede! Get instant cash up to 15 million pesos. Pangarap na brand new o second hand na sasakyan? Kaya mo na sa car and truck financing. Dream house o property? Move in na with Juan Tahanan Loan. Madali na ang pag-abot sa life goals mo. Dahil sa SAFC, we make financing easy.

98.9 Radyo natin FM. Ang oras muna natin na 20 minutes after 11 o'clock. And you're still tuning in to the hottest and the only FM station sa bayan ng Rojas. Ito ang 98.9 Radyo natin FM. Magto 25 years na po tayo sa hirap at ginhawa. Maraming salamat po. Kasama natin ang Rice Coffee 14 1 plus 1 Coffee Mix, ang Marca Faye 5 plus 1 Coffee Mix, at ang Xanthan Plus Herbal Capsule. Magandang mananghalian po sa inyo lahat at maraming salamat sa pagsama sa biyahe ko kanina sa Morning Vibes, dire-diretso hanggang Tugtugan at Sibugan. Ngayong araw ng Martes, a 5 ng Mayo 2026. Ayan, kumusta na po ang lahat? Nakapagluto na ba ng isang masarap na pananghalian? Ayan, sa may mga pambili ay mamalengke, sa mga wala manahimik, diba? Maraming pwedeng iulam dyan, diba? Mairaos lamang sa hirap ng buhay ngayon, mga kapartner. Pero, tingnan natin yung brighter side, hindi naman laging ganito, diba? Makakaraos din tayo, makakautay-utay. Talagang dumadaan ang ganitong klase ng buhay. Pero parang tingnan natin, parang mas matindi ito ngayon kaysa sa COVID, no? Sa COVID, no? Kasi medyo magaan-gaan pa. Ewan ko ba ngayon? Saan ba pumupunta ang kayamanan ng mundo? Diba? Relate ba ang taong bayan? Relate ba kayo? Muli po, maraming salamat din sa Dr. Easy Optical, one of our advertisers. At mayroon silang May promo. Kaya punta na kayo sa Dr. Easy Optical. Diyan lamang po sa may building na white, sa may kanto mismo, pagpupunta kayo ng Clarendon College. Ayan. Good morning, Dr. Easy Optical. Magandang morning din sa lahat po ng mga listeners natin, sa lahat po ng mga taga-Mansalay and Bulalakaw. Maganda pananghalian bungabong Bansud, at syempre sa RN Rojas Online, buong mundo nakatutok dyan. At syempre sa nakikinig din sa Radio Garden, salamat. At sa iba po nating mga ginagamit na mga applications para mas dumami, mas lumawak po ang number ng ating mga listeners sa iba't ibang platforms. Thank you, thank you. My name is DJ RG. Huwag kayong bibitaw, kaya medyo para chill lang tayo sa sobrang init ng panahon. Uminit na. This is Clarice de Guzman and Wala Na Talaga.

And muling bumabalik si DJ RG dito pa rin sa programang Tugtugan at Sibugan on 98.9 Radyo Narin FM. So eto na mga pagbati natin. Hello DJ, magandang araw. Ayan. Shoutout naman po sa family Adlom at family Subong dyan sa Sitio Solidang. Salidang from San Jose Occidental, Mindoro. This is Edmond Adlom. Ayan. And maraming salamat sa 82,987 strong and organic followers ng RN Rojas Online. Konti na lang, maging 83K na tayo. Salamat po. And hello DJ, shoutout po sa mga kasama ko dito, especially sa mga kapatid ko. Salamat, coming from IA AE. And shoutout sa kakampi ko dito sa Sitio Gaang, lalong-lalo na po kay JR Kamay. Thank you sa pagbasa, pa-play po ng Multo. Ayan, from Idol ML. Ayan, so ano kasi siya, minumulto na daw siya. Ayan. Hello to Ryan Rabino and magandang noontime shoutout dito sa amin sa Apnaga na lagi nakikinig sa inyong programa from Kanhayan Donna. Magandang buhay, pakibati naman dito sa amin kay Domingo Poypoy, Hamulat Poypoy, kay Banhing watching pa rin dito sa Panay Tayan Mansalay, coming from Justine. Hello Mansalenio, maraming salamat sa all out support. Good morning to Irene Rimejo, happy listening. At pakibati naman po Joel Lukmay, family Pauste and Tipon. Ganon din ang family Santiago from Aljun Pauste. Maraming salamat po.

And sabi ni Aljun, ayan, kain po tayo, DJ. Musta ka na? Well, okay lang naman ako, Aljun Pauste. Sana okay din kayo dyan. Diba, lalo't ngayon, mainit na naman. Alay kanina na medyo makulilim dahil umulan. Ayan, so ihanda ang mga tubig. Uminom ng maraming tubig. Magandang araw, Barangay Danggay. And sa mga naandyan sa may bahagi ng Foster, magandang araw sa mga Gadon Compound na nakikinig sa atin. Salamat po. And of course, sa lahat pa rin po na gusto magpa-advertise, gamitan ang lakas ng radio plus online. Laging may plus online, diba? Kasi syempre, kailangan sumabay tayo sa trend. Hindi lang sa ordinary na radio tayo napapahinggan, maging sa online via live streaming, sa inyong cellphone, sa inyong computer, and everything. Sa inyong tablet. Pwedeng po kayo makinig. Magandang araw to Edmond. You are always welcome. Maraming salamat lagi sa pagtutok dito pa rin sa 98.9 Radyo Narinig FM.

0: Season 4, over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. JMAR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Metro High Department Store.
2: Para sa mas komportable at maliwalas na pamimili, tayo na, mamili na dito sa Metro High Department Store. Mabibili dito ang mga sumusunod: office supplies, kitchenwares, plastic wares and glasswares, home appliances, kids, infant wares and accessories, souvenir and gift items, dog and cat accessories, shoes and apparel, toys, plumbing supplies, home decors, helmets, bike and motorcycle accessories, luggage and traveling accessories, at marami pang iba. Ang daming choices, kaya tara na, puntahan natin. Mamili na sa Metro High Department Store. Fully air-conditioned, kaya mas komportable ang pamimili dito. Metro High Department Store. Located at Magsaysay Avenue, Bagong Bayan, Rojas, Oriental, Mindoro. Metro High Department Store, your one-stop shop.
1: Bukas sila mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Metro High Department Store.
3: Good news mga kapartner! Ang Parenas Medical Clinic at Malay Drugstore ay PhilHealth accredited na. Sa ilalim ng Yakap, Yakap Kalusugan Program, maaari ka nang makinabang ng free consultation, essential medicines, at selected laboratory services tulad ng CBC, urinalysis, FBS, electrolytes, at chest x-ray. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa Lumboy Street, Paklasan, Rojas, katabi ng Capitol Indasao. Parenas Medical Clinic at Malay Drugstore. Alagang abot kaya, yakap ang kalusugan mo.
4: Tugtugan at sibugan.
5: Okay, ito pa rin ang 98.9 Radyo Narin FM, ang oras natin na 50 minutes after 11 o'clock. And ito na mga pagbati natin. Mula naman sa ating live streaming, mga kapartner. Ayan. Habang kayo nananghalian at background tayo. Ayan, hello. Nasa na ba yun? Hello, shoutout naman po ang Family Garcia, Gabanan Romero ng Barangay San Miguel from Jovelyn Romero. Maraming salamat po. And a shoutout sa pamangkin ko na sobrang kulit kay Baby Yen Yen coming from Iya AE. Bari ko lang ang inay na kumakain. Ayan. Coming from Aljun. And shoutout DJ sa Sitio Taugadiit. Kila Tita Laila, Tita Yagom sa Family Luhon coming from Niriza. And pabati po sa Maria Glibdong. This is Baby Lynn Panagsagan Gadon. Hello DJ, magandang araw, more power. And shoutout sa mga pinsan ko dyan sa Sitio Sinariri. Kay Guanyo Poypoy, Emilio Poypoy, Wilson Poypoy, Randy Poypoy. At please play The Pass from Justine. Ayan, thank you. And hi to Babe Rebaya, good morning. Shoutout dito sa Sariaya Queso, nakikinig ngayon sa inyong programa. Coming from Jason Fernandez, Wasigil. Oy, nakakatuwa naman yung mga listeners and followers natin mula sa bahagi ng Sariaya Queso, nakatutok sa RN Rojas Online. Hello DJ, sobrang init talaga. Shoutout sa lahat from Richelle Danay, totoo yan. Kaya uminom ng maraming tubig ha. Pabati sa Barangay Wasig Mansalay, ang Panagsagan Family, Mucha Family, at sa mama ko from Babylin Panagsagan Gadon. Hello, magandang noontime. Kain po tayo. Ulam, karning manok. Ay, nang inggit si Babe Rebaya. Sana all, di ba, Babi? Ulam ay manok. Shoutout DJ Family Gayot, Lukmay, Baloy, Basa, Ibao, and Bugak Family, Pudel Family, Tipon Family from Aljun. And hello din sa mga taga-barangay Paklasan and nakatutok sa ating programa and sa mga sityo-sityo dyan. Thank you for listening. Ang mga taga-Rojas Public Market, yung mga kaibigan nating mga naka-e-trike at naka-e-bike, diba, na naka-monitor sa RNFM, maraming maraming salamat po. Sa mga tapos na mag-lunch, huwag kalimutang hugasan ang plato, linisan ang mga dapat linisan. minsan para masaya, diba? And of course, sa lahat pa rin po ng mga pa-uwi palang ingat sa pag-uwi, ingat sa pagmamaneho. Ito pa rin ang 98.9 Radyo Natin FM at ang programang Tugtugan at Chibugan.

0: Okay, thank you, Orange and Lemons, diba? Ayan, Heaven Knows, dito pa rin sa Tugtugan at Sibugan. Well, ang oras natin, 56 minutes after 11 o'clock. And again, happy birthday yesterday to Julie Ann Bunyag, diba? Ang mabait at magandang mother ni Michael Angelo Bunyag. Diyan sa Dayhagan, maraming salamat sa masarap na pagkain, diba? Okay, and eto, basahin muna natin yung ilang pang mga greetings and messages. Hello, Muntalban Rizal. Hello, sweetheart Valmet Galil. Ingat ka lagi kay Kumare. Bye, Mindoro. Shoutout kay Rosemary Araw, Anita Demate, Mercyd, Jimmy Kuching, Delio Antonio Del Rosario. Coming from Ginang Alaysa Antonio. Pakiplay naman po ng gabay from Aljun. And shoutout sa family Bawi at sa mga kuya ko na si Eugene. From Bulalakaw yun lang po, paplay ng song na Hawak Mo ang Beat from John Mark Bawi. Binabari ko po kayo, pati na si Pedro dito sa Arado Dos from Gabriel. And shoutout sa akin sarili habang nagpapahinga sa duyan katapos lang kumain. Ay sana all from Bobby Revive. Okay, happy eating time while listening to my show. Dito pa rin sa Tugtugan at Sibugan. And again, sa lahat ng gusto kumuha ng Senomar, ayan, punta lang kayo dito sa radyo natin FM para hindi na kayo mahirapan mag-travel, mga PSA documents, para hindi na kayo mahirapan mag-appointment at magpila. Siyempre, assist na namin kayo dyan. Maraming maraming salamat. Simply look for Miss Maricel Candido dito sa 98.9 Radyo natin FM. Okay, so mga kaibigan, muli po isang magandang araw. Sa ating lahat, gusto kong pasalamatan ang Band Dog. Supportan po natin ang kanilang Gumamela. Diba? So, lagi natin piniplay dito. And thank you to Inang Tamara. Diba? Ang ating number one sales account executive. Diba? Sa radyo natin FM. So, may pinakamaraming ads, pinakamasipag na DJ. Alam naman naming lahat yun, Inang. Diba? Kaya maraming salamat sa pagsuporta sa pinsan mo. Diba? Thank you. And huwag kayong bibitaw. Ito pa rin ang 98.9 Radyo natin FM. Magandang noontime, everyone. Serving
1: the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: tugtugan at sibugan.
1: Ang tamang pagkain na may sustansya, kakibat ang maligayang pamilya.
2: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Ginang Marichu A. Rojas na taga Barangay Potol, Tayabas City. Ako po ay gumagamit ng ating produktong Marcape Brown Rice Coffee. At pag ako po ay kumonsumo ng itong produktong ito ng brown rice coffee, ay madali po ba akong nabubusog? Hindi po ako parang laging gutom. Kaya po yung aking sistema ay laging malusog. Kahit po sa morning po, ito talagang aking kinukonsumo, maging po sa lunch, maging yung aking mga anak ay kinukonsumo din po nila ito.
3: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa inyong mga suking sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
4: Hello po, this is Ian Veneracion. Nakapag Mark Cafe ka na ba? Available ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix sa mga drugstores, pharmacies at groceries sa inyong lugar. Basta Mark Cafe, ang sarap ng natural.
5: Ang sarap ng natural pag Mark Cafe.
1: Kasangga, si Kasanggang Angie Mark Camonias, ang inyong kasama.
6: Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagkonsumo ng ating mga dekalidad at mabibisang produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Yung pong nagtatanong ng ating Marcape Brown Rice, ito po yung isang inuming kape po natin ng Jemar Herbs Incorporated na nasa mga drugstore na po, nasa mga grocery, nasa mga sari-sari store at supermarket. Ito po yung Mark Cafe 10-in-1 plus 1 na sabi nga po brown rice coffee. Isang masarap na uring kape na ang pangunahing sangka po ay yung brown rice. Mainam po ang fiber na isang kayamanan ng isang brown rice na makatulong para mapabilis ang pagtunaw ng ating mga kinain. Makatutulong po ito mga parents kong minamahal doon po sa mga taong nais magbawas ng timbang, magpababa ng masyadong mataas na kolesterol. Nakatutulong ang ating brown rice sa pamagitan ng Marcape para maiwasan ang sakit sa puso, diabetes. Sapagkat bukod po sa stevia ang gamit itong pampatamis, ito po ay nagtataglay ng iba pang mga herbal tulad ng mangosteen. Meron to pong purple kern, moringa, yung pong malunggay, spirulina, tongkat ali, agaricus, blase, moril mushroom. Yan po yung ating Marcape brown rice para sa ating mga parents kong minamahal. Kapag ang isang kape na may bigas na sabi nga ay ginamitan ng brown rice, ito po ay nagtataglay ng essential phytonutrients at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C, vitamin E kasama ang selenium na nakatutulong magpalakas ng immune system ng ating katawan para makaiwas sa iba't ibang uri ng karamdaman tulad ng sakit sa puso, kanser at diabetes. Batay po sa pag-aaral, mainam po ito sa mga taong gustong magbawas ng timbang dahil pinabibilis po nito ang metabolismo ng ating katawan. Mahusay po yung Marcape brown rice, mga parents kong minamahal.
1: Masayang pakikipagtalastasan kay Ate Emelia.
7: Ako po ay si Emily Hankins Arca. 70 taon na po, taga Barangay Balugo, Buwak, Marinduque.
8: Ma'am, napag-alaman po namin na kayo pala uminom ng Marcape brown rice coffee. Mga gano'n na po katagal kayong uminom ng kape ito, ma'am?
7: 10 taon na po.
8: Ano po yung magandang naidulot sa iyong katawan, ma'am?
7: Naging malakas po ang aking katawan at malusog at hindi po nataas ang aking BP at masarap tumulog. Maganda po talaga ang brown rice coffee sa aking katawan. Mga kabarangay ko, bumili na kayo ng brown rice coffee at uminom na kayo at kakalakas ng katawan at nakakalusog at hindi tumataas ang BP at masarap itulog.
3: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10 in 1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
9: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
10: Bulalakaw Bayshia Rojas Branch. Available dito ang masasarap na tinapay sa abot kayang halaga. Like Tasty Bread, Pandesal, Burger Buns, Banana Cake, Bibingka, and Special Hopia, Sibuyas, and Ubi Flavor. Bulalakaw Bake Shop accepts made-to-order cake for all occasions, steam cake, and cupcakes from 200 pesos and up. Affordable na, masasarap pa. Bulalakaw Bake Shop located at Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas, in front of Rojas College. Opens from 6 a.m. to 8 p.m. Owned and managed by Mr. and Mrs. Jess and Melinda Sapong. Bulalakaw Bake Shop with branches at Bulalakaw, Poblacion Mansalay, and Breadwinner sa San Antonio Mansalay. At syempre, bukas na ang Bread and Baon by Bulalakaw Bake Shop na matatagpuan sa Ujong Rojas near John Paul College.
11: Suwabe ang aroma. Southern Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa busa. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Southern Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Tugtugan at sinibugan.
12: Ito na ang mga latest showbiz balita. Showbiz balita.
13: Okay, ito pa rin ang 98.9 Radyo Narin FM. 10 minutes after 12 and ito na nagbabagang showbiz balita mula sa Abante Online, Barbie Imperial. Super hiyaw pag nakakashoot si Richard sa basketball game. Maraming bumilib sa support ang ibinibigay ni Barbie Imperial kay Richard Gutierrez sa isang basketball game noong Linggo sa MOA Arena. Kasama kasi si Richard sa team ng Blood vs. Duty co-star na si Gerald Anderson at nakalaban nila ang mga taga-GMA. Ang bongga dahil nang makashoot si Richard ay super hiyaw si Barbie. Bago rin ang game ay pinuntahan ni Barbie sa dugout si Richard. Siyempre very proud din na nagpo-post si Barbie ng picture nila ni Richard sa kanyang IG story. Nag-congratulate nga siya kay Richard dahil talagang astig ang aktor sa basketball game na yon. Believe but happy nga pala ang fans si Richard sa pagiging very supportive ni Barbie sa aktor. At this daw ay walang kaarte-arte si Barbie at ipinapakita ang sobra niyang pagsuporta at pagmamahal kay Richard Gutierrez. Sa ibang balita, Kim Pao dinumog sa Toronto Airport. Super touch si Kim Chu sa sobrang daming fanny na sumalubong sa kanila ni Paolo Avellino sa airport ng Toronto sa Ontario, Canada. Sa social media post nga ni Kim, halos sa shock siya o na-shock siya sa rami ng taong nag-abang sa kanila ni Pao. Nasa Toronto ang Kim Pao para sa last leg ng Love Kim Pao World Tour 2026. Galing ang dalawa sa Edmonton sa Alberta, Canada at tapos na rin ang mga show nila sa Redwood City sa at Anaheim, California. Parang tinodo na nga ng Kim Pao fans ang support nila sa kanilang love team, kaya kahit sa airport pa lang ay dinubog na nila sina Kim at Paolo. Nagmisto lang nagkaroon ng prosesyon ang mga kababayan natin sa Toronto Pearson International Airport dahil sa pagsalubong nila sa Kim Pao love team. Siya nga pala kahit marami ang kinilig sa dalawa at nagsasabing mukhang magjowa na nga ang Kim Pao ay may mga kontra pa rin at nagsasabing obvious sa kilos ni Kim at Paolo na wala pa talaga silang relasyon. Ayan. At eto na, Joshua, ibinidang si Daniel ang mentor. Tinuturing ni Joshua Garcia na first big break niya ang after Pinoy Big Brother All In ang pelikulang Barcelona A Love Untold. Sa nasabing pelikula niya, unang nakatrabaho ang isa sa mga bida nito na si Daniel Padilla na parang araw student mentor silang dalawa. Habang nanonood sa shoot ng pelikula ay ang dami niya raw natututunan pagdating sa paggawa ng pelikula. Samantala, bet niya raw sumalang sa Kanto Roundtable ng Ang Walang Kwentang Podcast kung saan sinuggest niya pa sina Christian Lim at Sian Lim at Daniel Padilla na makasama sa discussion. Pero hirit ni Direk Anthony Tahadaune, baka gawin lang itong inuman imbes sa pag-usapan ng tungkol sa pag-arte. Suggestion pa ni Direk na mga leading man na nagkaroon din ng lab team ang dapat makasama niya sa nasabing vlog. Pwede yung kayo ni Daniel at ikaw, suggestion ni Direk. Sagot naman ni Joshua, Zanjo. No, nag-lab team din, sagot ni Direk. Pero nakakaloka ay mali ang pagkakaintindi ni Joshua. Kami ni Daniel nag-lab team. Si ni Joshua na dahilan para matawa ang audience. Magiging patok nga raw ang pag-ship sa bromance na Daniel at Joshua. At sa bandang huli, si James Reed na lang ang naisip na ikatlong guest para sa pinaplanong Kanto Roundtable ng mga Heart Rock. Kaya't abangan nyo yan. Yan po ang nagbabagang showbiz. Balita dito pa rin sa 98.9 Radyo Narin FM sa programang Tugtugan at Sibugan. And this is DJ RG reporting live.
12: Showbiz Balita! Showbiz Balita! Showbiz Balita! Showbiz Balita!
0: Tugtugan at Sibugan.
3: Ikaw, anong kwentong Markafe mo?
14: Nelia N. Castillo, 53 years old, San Pablo City. Dati akong taasin ng BP, bali naging level, magandang kilos sa katawan ko ngayon. Mga hindi pala kakaato ng Markafe nga, maganda sa katawan. Talagang aprobado sa akin, number one talaga.
3: Ang Markafe, ang kanilang tanging kakapihin. Hinding-hindi ka magkakamali. Subukan mo na rin ang Markafe.
15: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
16: Pinilila po, taga Pinamalayan po.
17: Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon?
16: Yung sis po ng aking asawa.
17: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
16: Ay, natunaw po siya.
17: Natunaw?
16: Malaki po yun.
17: Ano yung bukol?
16: Opo, sa hita. Kasi malaki po ng itlog. Natunaw po siya.
17: Dahil po saan?
16: The rice coffee po.
15: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
18: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
19: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ko sa Santon Plus kasi malaki ang tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rheuma. At magaling na yung paa ko. Hindi na sumasakit.
18: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Tugtugan at Sibugan.
13: Okay, mga ka-partner, muli po isang mainit na pananghalian sa ating lahat. And eto, balikan natin yung mga greetings pa rin mula sa ating live streaming. Ayan. Hello DJ, magandang araw. Magandang araw din naman. And binabati ko po kayo, pati na si Pedro dito sa Arado Dos from Gabriel. And hello to our reunion president, Batch Erwin Bautista. Ayan. So pinapaabot po ni Batch Erwin Bautista ng Batch 1993 ang ating 33rd anniversary reunion. May advertisement po dito sa ating FM station. Kaya naman, para mas maraming makaalam. Thank you for the trust. Aming mabait at masipag na reunion president, Erwin Bautista. Ayan, hello DJ. Shoutout naman po sa mga idol ko dyan sa Sitio Pinamalayan. Kay Junel Hundoy, Abukay Hundoy, Nelson, Even, at sa bayaw ko, kay Tony from Justine Poypoy. Ito, at aantayin ko po maiplay ang The Past. Thank you, and magandang tanghali, pabati naman DJ, ayan. Pabati naman ang asawa ko na si Abigail at sa tatlo naming anak na si Natricia, Cano at Marian from Mark Forges. Magandang tanghali po, and sa mga kaibigan ko na si Melody, Riza, Erlene, Tipoy at Noel coming from Miss T, Jen Ryle. Magandang noontime, shoutout dito sa barangay Monte Claro coming from Melody Lopez. And shoutout sa aking pinsan kay Joel Nanoy from Manaol. This is Annalyn. Binabari kita DJ ng magandang hapon from Bobby Ribaya. Magandang hapon din naman sa iyo, idol. Shoutout sa mama Susan ko, dyan po sa barangay Mina de Oro, Bungabong. Shoutout po sa sarili ko dito po sa Quezon City. Salamat po. And maraming salamat sa Fortaleza de la Luna Optical Clinic, one of our advertisers. Salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. At ganoon din sa ilan pa nating mga taga-Tangkilik na mula noon hanggang ngayon na andyan. Ang Clarendon College, thank you for the trust. At syempre sa ilan pa nating mga sponsors. Ito pa rin ang 98.9 Radyo Narin FM.

Hey, ayan, isang maganda at mainit na pananghalian sa inyong lahat. 23 minutes after 12 and let's move on sa last bats na ng ating mga greetings and messages. But before dyan, syempre, batiin natin ang ating avid listener. Ayan, maganda tanghali DJ. Shoutout kami dito sa Barangay San Mariano. Sina Chong, Eddie, kay Marwin, Foreman na Marlon, kay Danog na Pogi, at sa lahat ng kasama nila, at kay Pinsan Junjun na nandito. Salamat, coming from Aldrin Shoko Onte. Maraming salamat, idol. Ulitin natin, diba? Magandang tanghali, shoutout kami dito sa Barangay San Mariano, kay Chong, Eddie, kay Marwin, Foreman, Marlon, Danog na Pogi, at sa lahat ng kasama nila, at kay Pinsan Junjun na din po. Salamat po. And thank you, Aldrin Shoko Onte. Ayan, at syempre, magandang noontime pa rin. And shoutout ang Mama Susan ko dyan sa Barangay Mina de Oro, Bongabong. Shoutout sa sarili ko dito sa Quezon. Salamat. From Kasikap Mapakpak. And binabari ko po ang Fradejas family. Bati ko din po, DJ, ang kaparid ko na nakikinig sa Libtong, si Ella at si Mother Maribio Fradejas. Thank you. Coming from Melanie. Magandang tanghali, binabari ko po ang asawa ko na si Jessa Ingayan. Advance happy birthday. Walang sawa, nakikinig from Trifle Ingayan. And oy, watching from Cavite, may pinsan Andy Halo sa Karyas Gusi. At iniibitahan ko nga pala, ha, ang lahat ng Gusi family, a Gusi clan, dahil balita ko magkakaroon ng grand reunion sa bahagi ng Balatasan. So please contact my cousin Andy Halo sa Karyas Gusi for more updates, for more details, diba? Oh, ayan, hello Babery Daya, ingat palagi. Maraming salamat. And thank you sa Rice Coffee 14 plus 1 coffee mix, Smart Coffee 5 plus 1 coffee mix, at ang Zanton Plus Herbal Capsule sa patuloy na pagtitiwala at pagsuporta sa 98.9 Radyo Naren FM. So bye for now, enjoy the rest of the day. Magandang araw, ito si DJ RG. Pansamantalang nagpapaalam. Maraming salamat.

0: Uy! Nakikinig ka ba sa radyo? Or naka-Facebook ka na naman?
1: Eh bakit? Pwede naman both!
0: Both? Paano naman yon?
1: Simple lang! Dahil ang 98.9 Radyo Natin Rojas
0: napapakinggan na sa radyo,
1: napapanood pa live sa Facebook o kaya sa YouTube.
0: OMG! Kaya pala trending ang vibes!
1: Kaya kung gusto mo ng music, kulitan at good vibes,
0: search mo lang sa Facebook o kaya sa YouTube. RN Rojas Online.
1: Like, follow at share na!
0: Dahil dito, 98.9 Radyo Natin Rojas. Your friend, your radio.
1: Your friend, your radio.
2: Your friendly neighborhood station, Radyo Natin.
1: Hey, nasa radyo ka ba? Or nasa Facebook? Actually, both!
0: Dahil ang 98.9 Radyo Natin Rojas ngayon, hindi lang sa radyo napapakinggan. Mapapanood mo pa live.
1: Tama. Kahit nasaan ka, bahay, school, work, o kahit nasa ibang bansa,
0: search mo lang sa Facebook o kaya sa YouTube, RN Rojas Online.
1: Trending na musika, good vibes na kwentuhan, at solid na saya.
0: Follow, like, at share RN Rojas Online.
1: 98.9 Radyo Natin Rojas, your friend, your radio.

0: Grocery stores.
1: Basta't laging tatandaan.
0: R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Rice Coffee-Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Nasa kulay dilaw na karton.
0: Ugaliin din
1: ang pakikinig ng programa
0: Tagumpay sa Kalusugan.
1: Nationwide.
0: Nationwide.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon. Natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
0: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
0: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
1: Kojic para sa minaw.
0: Gluta para sa kinta.
1: Papaya para sa kinis.
0: At carrot para sa healthy glow.
1: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
0: at sunflower oil para sa healthy skin.
1: Ang Rice 4-in-1 Soap.
0: Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
1: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
0: Sa inyong mga lugar, hanapin
1: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Para sa kutis na blooming at healthy.
1: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Glow na todo
1: sa presyong abot kaya.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo?
1: Bili na!
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
1: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
0: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
1: na may positibong epekto sa katawan
0: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
1: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
0: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
1: magdulot ng enerhiya,
0: naglalayon sa malusog na balat,
1: malusog na puso,
0: at iba pang aspeto ng kalusugan.
1: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
1: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
0: at positibong buhay.
1: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
1: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
1: Testimonya,
0: patotoo,
1: karanasan,
0: maging mga katanungan
1: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
1: Ito na ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
1: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Dahil po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po naman palado doon. At dyan, syempre sa atin, ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Dito po sa ating paladudunan, itawag na ang inyo po naman mga katanungan at ang inyo po naman mga kwento. Dito po sa ating paladudunan. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman programa. Tawag na po ninyo sa ating po naman numero 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating paladuntunan, mga kaibigan.

0: Tawag na po sa ating namang numero 0969-226-9623. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Domingo Kalupit po.
0: Domingo, tama? Okay.
1: Oh, Kalupit po.
0: Domingo, okay. Taga-saan po si tatay?
1: Pangasinan po ako, Pangasinan.
0: Pangasinan, okay po. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: Sa 56 po.
0: 56, okay. Tatay Domingo, umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo, opo.
0: Matagal na po?
1: Oo, matagal na po. Hindi pa, mga dalawang buwan pa lang.
0: Dalawang buwan pa lang. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Tatay Domingo, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Kasi napapakinggan ko rin po yung mga nagpapatutuo na... Kaya sabi ko, gusto kong subukan. Kasi may nararamdaman din ako na yung sa mga kamay ko parang... Mm-mm. Yung mga namamanit, gano'n.
0: Tama. Opo.
1: Sapato, tapos parang nahirapan ako. Pag galing ako sa tulog, nahirapan akong tumayo. Gano'n.
0: Correct. Opo. May mga pagkakataon na po na nararamdaman na natin yon na hindi naman natin nararamdaman noon. Tama?
1: Opo, opo, opo.
0: Tama. So, tatay, nung kayo po ay nakapagsimulang uminom ng ating rice coffee na 2 months na, sabi po ninyo na tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee. Kumusta na po yung mga karamdaman po natin?
1: Medyo magaling na po yung sa kamay ko.
0: Okay na.
1: Opo, naalis na po yung mga muruman eh, ganun.
0: Okay po, so ibig sabihin, naging epektibo na po sa inyo yung pag-iinom talaga ng ating rice coffee.
1: Opo, opo.
0: Sa 2 buwan pa lang yun, tatay.
1: Opo, opo, ganun.
0: Okay po. At tatay, nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
1: 2 po.
0: 2 sachet ng ating rice coffee, isa sa umaga at saka sa gabi.
1: Opo, pag bago matulog.
0: Kumusta yung tulog po ninyo ngayon?
1: Ayos naman po, nakakatulog din ng 8 oras.
0: Tama yun. Dapat ganun po talaga yung pinakatamang tulog po natin talaga sa buong magdamag. Yung pagbabawas po ninyo, tatay, kumusta?
1: Ayos naman po, wala namang problema.
0: Wala namang problema. Bukod po sa iyo.
1: Kasi noon, nung hindi pa ako umiinom noon, parang hirap ako magdumi. So, ngayon, parang... Akala mo ba yung parang malamot na siya na talagang maganda?
0: Maganda.
1: Kung baga... Yung nakakapalitan tiyan.
0: Yes. Tama yun. Tatay, naranasan niyo po ba noon nung mga panahon na hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee? Yung, di ba, yung papasok tayo sa CR, tapos pahirapan yung paglabas ng...
1: Okay, tapos yung utot natin mabaho.
0: Oo. Tapos, kumbaga, tapos na tayo sa CR, paglabas natin, parang meron pang mga natitira na parang hindi natin na ilabas. Tama?
1: No, pag makita mo sa dumi mo, parang may mga sipon-sipon siya, mga ganun.
0: Ayun.
1: So, parang dumi ba yun na kaya niyang ilabas ng yung mga toxin?
0: Yes. Yun po yung napansin po ninyo nung umiinom na kayo ng rice coffee.
1: Opo, opo, ganun.
0: Tama po yun. Napakainam po at sana po ay patuloy po kayong umiinom ng ating rice coffee talaga, tatay.
1: Opo, opo. Dito sa Dagupan, marami naman po yun.
0: Yes, tama yun. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee dyan sa inyo?
1: Yung asawa ko po.
0: Umiinom na rin ng ating rice coffee. Very good po yun.
1: Opo, opo, ganun.
0: Hindi naman nauubusan sa Dagupan?
1: Ay, hindi po. Marami po dito.
0: Okay, thank you.
1: Ito sa may CSI Loco, marami po dito.
0: Yes, tama po yun. At sinisigurado natin, ginagawa natin ang paraan para hindi nauubusan sa bawat lugar. Para tuloy-tuloy po talaga.
1: Nanay ko, umiinom din po.
0: Nanay po ninyo?
1: Opo. Diyan sa Bicol, umiinom din po.
0: Sa Bicol? Saan po sa Bicol?
1: Sa, kung po, sa Maliliput, sa Tabaco.
0: Albay?
1: Sa Albay.
0: Nako. Maraming, ano doon, maraming abo ngayon doon.
1: Sa kamalik po, marami.
0: Diba? Okay. Yes. Okay naman sila ngayon. Okay naman sila yung nanay po ninyo ngayon. Dahil...
1: Okay po. Lalo na nung inupiray siya sa mata.
0: Okay po.
1: Oo. Nakakatulong din sa kanya na yun ng gusto.
0: Tama yun.
1: Kasi nakakapaglabas siya. Ganon. Kasi yung nanay ko, 79 na eh.
0: Galing. Galing.
1: Yung mga may nararamdaman dyan na gusto niyo subukan, subukan niya na ninyo.
0: Tama po yun.
1: Kasi para yung sakit ninyo, habang malakas pa kayo, sige lang ng sige.
0: Tama po yun. Very
1: para
0: good po
1: mabang
0: yun.
1: Buhay.
0: Tama yan, tatay. Tatay, kayo po ba yung nakagamit na rin ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1?
1: Hindi pa po. Yung kwan lang, 10...
0: 14.
1: Oh, yung team 14 lang po.
0: 14 in 1 plus 1, opo. Sige opo, po, tatay. Opo. Tatay, dapat ma-ano niya na rin yun. Matikman niyo na rin po yung ating...

0: Magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Magandang kalusugan, boy. Hanggang ngayon, wala pa rin rice cooker dito sa dalawang butika, dalawang pamasay.
0: Saan nga po kayo, tatay? Saan nga po kayo?
1: Kulasi Antique.
0: Kulasi Antique. Wait lang po, tatay, ha. Kasi natanong ko na po yun. Ano, Kulasi Antique. Okay po. Wala pa rin po until now?
1: Wala po. Mag-isang linggo na.
0: Mag-isang linggo.
1: Punta ko kanina sa bayan. Wala rin daw.
0: Wala talaga. Opo. Wait lang, tatay, ha. Kulasi Antique. Na lahat na po, napuntahan po ninyo, tatay, ano?
1: Oo, oh, Loriga Pharmacy, punta ako, wala rin. KG Pharmacy, wala rin. Nakuha ko, wala eh.
0: Wait lang po, tatay. Kulasi Antique. Sa Jed K Pharmacy, tatay, napuntahan nyo na po, Jed K Pharmacy. Farmasya Felicidad.
1: Oh, okay, oh, wala rin. GK, wala.
0: Opo, yung Farmasya Felicidad.
1: Ay, wala rin. Sa Liga, wala rin. Tatlong butika, pinuntahan ko, wala.
0: Doon po, tatay, sa Cadiena Rice Trading.
1: Ah, layo. Wala, malayo yun.
0: Malayo yun. Sige po, Kulasi Antique, wala pa rin. Opo. Noted po, tatay, at ifa-follow up ko po, kukulitin ko po yung ating mga deliveries. Sige po, tatay.
1: Sige po, salamat po.
0: Tatay, thank you. Pasensya na po. Opo, tatay. Sige po, hayaan po ninyo at kukulitin ko po yung ating mga deliveries, tatay.
1: Sige, salamat, kuya boy.
0: Salamat. Opo. Tatay, basta pag meron na, tawagan niyo po ako muli. Kung halimbawa wala pa sa mga susunod na araw, tawagan niyo po ako muli, tatay. Huwag kayong, pagalitan niyo po ako, okay lang po. Okay lang. Tatay, okay lang. Okay lang po yun, tatay. Pagalitan nyo ako, okay lang. Basta po, tatay, sabihin nyo sa akin kung meron na o wala pa sa mga susunod na araw. Tatay, okay lang po yun. Okay lang po yun kasi... Thank you, tatay. Salamat. Bye-bye. Thank you po. Salamat po sa inyo. Natawa si tatay. Hindi kasi, kailangan po talaga na ano, at naiintindihan na naman natin yung ating mga deliveries. Talagang ginagawa rin po talaga nila yung dapat na gawin. Kaya lang po talagang sobrang dami na po natin. Pero ang ginagawan po yan ng paraan ng ating mga kababayan, ng ating po naman mga deliveries. At okay lang po yun. Sabi ko nga, okay lang po yun kung... Kukulitin niyo po ako na, Kuya Boy, wala pa rin, Kuya Boy. Ano ka ba, Kuya Boy? Okay lang po yun. Kasi yun po yung sabi nga natin, pagtutulungan po natin. Wala pong problema. At hindi po magagalit sa atin yung ating mga deliveries. Alam niyo po kung bakit? Dahil natutuwa rin po sila, mga kaibigan, na nai-inform po ninyo sila. Nai-inform po natin sila. Doon po sa mga, kasi kung minsan, ang sinasabi sa akin ng mga deliveries din, Kuya Boy, kagagaling lang namin doon, pero okay lang. Hindi pa nga isang linggo, Kuya Boy, galing lang kami doon, bumagsak kami ng ganito, karaming rice coffee, ubus na naman. Alam nyo, yun yung kulit na nakakatuwa. Natutuwa po kami doon. Wala pong problema sa amin yun, nakulitin po ninyo po kami. Doon po sa mga lugar na yan na wala na po ng ating rice coffee, okay lang po yun. Sabihin niyo po sa akin, sabihin niyo pa rin, sabihin niyo din doon sa mga butika na yon na binibilang po ninyo, na pinupuntahan ninyo, na kulitin din yung mga nagdi-deliver sa kanila dahil alam ko may mga contact sila doon. Kulitin din nila. Nako, nakakatuwa po yung mga ano, yung mga ganun, dahil yun nga eh, kaya lang syempre nalulungkot din tayo para sa kanila na hindi nila maipagpatuloy yung pagiinom ng ating rice coffee. Natawa na lang sa akin si tatay eh. Pero maraming salamat po. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil po doon, dahil concerned po tayo sa lahat ng ating mga... Kasi hindi lang po yung sarili po ninyo yung iniisip po ninyo. Kasi kapag sinabi niyo po yan sa amin na, Kuya Boy, naubusan na dito, wala pa rin, Kuya Boy, mag-iisang linggo na. Diba? Hindi lang po yung sarili po ninyo yung sinasabi ninyo, 'di ba? Pati po yung iba nating mga kababayan diyan

0: ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwi, mangingibabaw ang kaligayahan, at maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman, lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon.
1: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santhone. Tunay, natural at original. MX3, dito ako bilib.
0: May mga pangyayaring hindi natin inaasahan na bagamat nagdudulot ng kirot at kalungkutan, ay magiging dahilan pala upang ang buhay ay ating maunawaan at baguhin ang sarili sa lalong ikabubuti. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Rory sa ating dulang sa kanyang panahon.
2: Di ka papasok sa school?
3: Oo, kuya.
2: Bakit?
3: Magda-drop na lang muna ako ng mga subjects ko.
2: Ano?
3: Kasi kuya, gusto ko mag-shift na lang ng course eh.
2: Pero bakit kailangan mo pang mag-drop?
3: Hindi ko rin mo kailangan yung subjects sa course na gusto ko. Hindi rin yung makikredit, sayang lang.
2: Kaya tatambay ka muna hanggang sa matapos ang semester na to, ganun?
3: Oo, kuya.
2: Rolly, ano ka ba naman?
3: Kuya, mayroon pag-aaral lang. Hindi ko naman gusto yung tinitake kong kurso eh.
2: Pero ikaw ang pumili ng business management, di ba? Kung kailan nasa second year ka na, tsaka pa magbabago yung isip mo.
3: Mas mabuti na yung nagiging honest ako sa'yo, kuya. Kesa naman paasahin kita.

0: Ikaw talaga, Rolly. Bigla-bigla ka ng desisyon.
1: Hmm? Ano pa bigla-bigla? Pinag-isipan ko yung Sheena.
0: Hindi ka ba nang hinayang sa panahon?
1: Eh, mas mahirap naman kung itutuloy ko tapos walang mangyayari. Babagsak lang ako dahil hindi ko gusto yung pinag-aaralan ko.
0: Eh ano bang course ang gusto mo?
1: Psychology na lang.
0: Sure ka?
1: Oo naman.
0: Pwede rin. Para yung takbo ng utak mo ang una mong pag-aralan.
1: O, Sheena, nakakapikong ka na.
0: Eh, kasi naman hindi kita maintindihan.
1: Bakit?
0: Nagsasayang ka kasi ng panahon, ng pera. Hindi ka ba naaawa sa kuya mo na nagpapaaral sa'yo? Kaya nga, hindi pa siya makapag-asawa dahil hinihintay ka makapagtapos. Pero ikaw, pabago-bago ng isip. Pangatlong ulit mo na itong nagpalit ka ng course?
1: Oh, hindi na. Sure na ako ngayon. Ito talaga ang gusto ko.
0: Eh, paano kung ayaw na ng kuya mo? Hindi ka na niya ang suportahan.
1: Ma, di pwede yan, oh. Kailangan suportahan niya ako.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Plus. Ang bawat kapsula ng MX3 Plus ay may L-carnitine at coenzyme Q10. MX3, dito ako bilib.
3: Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito, sa kanyang panahon.

0: Kaya pala kahapon ka pa walang kibo. Dahil problemado ka na naman sa bunso mong kapatid.
1: Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya.
0: Eh paano? Parang nagiging abusado na eh. Hindi ba niya naiisip kung anong paghihirap ang ginagawa mo para suportahan ang pag-aaral niya? Tapos parang hindi naman

0: Sineseryoso?
1: Hindi naman ako nagkulang ng pagpapaliwarag sa kanya.
0: Kung tikisin mo kaya, huwag mo nang pag-aralin.
1: Kapag ginawa ko yun, baka mapariwara ang buhay niya at malulong sa maling barkada.
0: Dahil sa kanya, hindi matuloy ang pagpapakasal natin. Kasi nga ang pangako mo, hihintayin mo makatapos siya. E paano kung ganyang nag-shift na naman siya ng course? Kung tuloy-tuloy lang ang pag-aaral na? Tapos na sana si Rolly.
1: Kaya pasensya ka na, Doris. Sana maintindihan mo ako.
0: Pilit kitang iniintindi, Martin. Pero hindi ka naiintindihan ng kapatid mo. Kaya hindi ko alam kung makapaghihintay pa ako.

0: Auntie, napadalaw po kayo.
1: Para kumustahin kayo magkapatid.
0: Ah, buti pa ho. Inumin niyo muna tong kaping tinimpla ko. At lalamig eh.
1: Ah, salamat. Ay, masarap tong tinimpla mong kape. Imported ba to?
0: Ah, hindi po, auntie. MX3 coffee po yan. Gawa sa prutas na mangosteen.
1: Ah.
0: Yan po ang kape namin ni Kuya ngayon eh. Mainam po yan sa kalusugan dahil sugar free po. At hindi kayo mangangasin.
1: Ay, ganun ba?
0: Opo.
1: Makapagpalit na nga rin ng brand. Ito ng MX Coffee Mix ang bibiling kong kape.
0: May stock po kami yan. Mag-uwi po kayo.
1: Ay, o nga pala, Rolly. May nasabi sa akin ang Kuya Martin mo. At hindi siya nakikialam ako.
0: Auntie.
1: Pero ano ba itong ginagawa mo?
0: Naging totoo lang naman po ako. Kaya sinabi ko kay Kuya na hindi ako masaya sa course na kinukuha ko.
1: Sayang kasi ang panahon eh. At hindi man nagsasalita ang kuya mo. Eh, Jack, masama loob niya sa'yo.
0: Bahala siya.
1: Isipin mo rin sana yung ginagastos niya. Hindi mura magpaaral ngayon. Tapos, iba na namang kurso ang gusto mo.
0: Uy, pero kailangan pa rin niya akong pag-aralin. Dahil yun ang pangako niya kina mama at papa. Siya ang bahala sa akin.
1: Yun na nga eh.
0: Oo.
1: Kaya nga nagsisikap ang kuya mo. Eh kaya lang parang hindi mo yung pinahalagahan.

0: Okay lang yun, kuya. Hindi mo na ako susuportahan sa pag-aaral. Hihinto na lang ako.
1: Sinabi ko ba na hindi na kita susuportahan?
0: Eh, baka kasi pabigat na ako siya. Dahil paiba-iba na ako ng kurso.
1: Rolly, sana naman huli na ito. Kasi hindi lang ikaw ang dapat kong isipin. May sarili din akong buhay na gusto kong ayusin.
0: Kaya nga, kaya mo na lang ako.
1: Kahit nagtatampo ko sa'yo at pinasasama mo ang loob ko, hindi rin kita pwedeng pabayaan. Dahil kapatid kita at mahal kita. Gusto ko makita kang tapos sa pag-aaral at may maayos na buhay. Dahil yon ang ipinangako ko sa mga magulang natin. At gusto kong tuparin yun.
0: Oh, yun naman pala eh.
1: Kaya ang pakiusap ko lang sa'yo, sana naman, huli na itong pagpapalit mo ng kurso para makapagtapos ka na.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay tunay, natural at original. MX3, dito ako believe. Radio Natin.
3: Nationwide. Time now is 1:12.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Radio
3: Natin. Nationwide. Simply G, simpleng ganda.
4: MX3, dito ako believe. Radio
5: Natin. Nationwide. Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Radio
3: Natin. Nationwide! Mommies, laundry day na ba? Kunot-noo ka na naman ba? Sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is Pride. Ba't papahihirapan ang self? Kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mad and sebum on cotton, gawa ng ACS to.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping red fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
6: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: may chika ko, I found something that's giving. Chika ba?
1: It's giving glow and brightness with Simply White Green and Papaya Whitening Soap.
0: Made from 100% pure cocoa
1: and the power of green and papaya enzymes.
0: And Simply White 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20.
1: The power of 2 that helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
2: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher. Easy
3: Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: Ay, bakit hindi ka kasama sa mga na-promote?
6: Di bale, may susunod na batch pa naman. Mas pagbubutihan ko pa.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, hindi sumusuko.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
11: Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hi! Ito po si DJ Faith ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib!

0: Nationwide!
1: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay tunay, natural at original. MX3, dito ako bilib!
2: Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon.

0: Martin, pwedeng patingin ng sales report na ginawa mo. May kailangan lang akong i-double check. Para kasing may mali akong entry. Martin, bakit?
1: Nagsisikip ang dibdib ko. Nahihirapan akong humiya.
0: Sabi ko naman sa iyo, magpa-check up ka na dahil napapadala siyang paninikip ng dibdib mo.
1: Hindi ako makaya.
0: Martin! Martin!

0: Nakikira ba ako, Rolly?
1: Salamat, Sina. Iniwan na ako ni Kuya. May sakit pala siya sa puso. Pero hindi niya yung sinasabi sa akin. Hindi niyang kinakaya lahat dahil gusto niya akong tulungan. Para matupad ang pangako niya sa namatay na aming magulang.
0: Sana magpakatatag ka.
1: Lahat inaasa ko kay Kuya. Alam ko namatay siya, nalipan po sa akin. Ngayon, wala na siya. Hindi ko alam kung paano ako.
0: Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Kaya alam ko, kaya mo.

Kuya, narito ako sa harap ng puntod mo. Namimiss kita, Kuya. Sorry, ha. Patawarin mo sana ako. Alam ko, hindi ako naging mabait na kapatid. Naging pasaway ako. Sarili ko lang inisip ko. Hindi nga kita nagtanong kahit minsan kung okay ka lang. Hindi ka rin tumatay kung nahihirapan ka na eh. At tanging alam ko lang, pilit mong kinakaya lahat. Naging napakabuti mong kuya. Kahit na naging sakit mo ako ng ulo. Pangako, kuya. Kung ano man yun ang singlan mo, ang pangarap ng mga pagtapos ako, tutuparin ko yun. Magsisikap ako, kuya. Hindi ko susayakin yung sinimulan mo. Magwo-working student ako, kuya. Tatapusin ko yung pag-aaral ko.

0: Ito ang gustong mangyari ng Kuya Martin mo nung nabubuhay pa siya. Ang makapagtapos ka at magkaroon ng isang magandang trabaho.
1: Tama po kayo, Auntie. Kung boy lang siya, masayang masaya yun.
0: Oo, Rolly. Dahil nagawa mong magtapos, dahil sa sarili mong pagsisikap.
1: Si Kuya Martin ang naging inspirasyon ko. Ang alaala niya naging dahilan ba't nagsisikap ako. Dahil ayoko pong masayang lahat ng nagsimulan niya.
0: Tama lang yung ginawa mo.
1: Kaya nga po eh. Ngayon, naintindihan ko ang dahilan ng pagkawala niya.
0: Anong ibig mong sabihin?
1: Yung pagkawala niya, nagturo sa akin yun para tumayo sa sarili kong paa. Para maging matatag ako at matutong magsikap. Kaya hindi nawalan lahat ng saysay ang pagkawala ni Kuya. Kundi binuo yun ang aking pagkatao. Para maging responsable ako. At hindi maging mahina. Kaya ngayon, alam kong kahit ano pang problema, kakayanin ko dahil mas matatag na ako ngayon. At dahil din yun, sa tulong ng Diyos.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santhone. Tunay, natural at original. MX3, dito ako believe.
3: James chapter 1 verse 2 to 3. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Itinuturo ng talatang ito na ang pagsubok ay hindi lang problema kundi pagkakataon para lumago. Sa bawat hirap, hinuhubog ang ating pananampalataya at natutunan natin ang pagtitiyaga at katatagan.

0: Hindi natin mapipigilan na may mga taong mawawala sa ating piling. Subalit ang pagkawala nila ay hindi dapat ituring na kakulangan o magiging kahinaan. Maaaring mayroon itong ituturo sa atin para tayo'y maging responsable at kapaki-pakinabang sa kanyang panahon. Mga nagsigana, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Wendy Villacorta, Susan Robles, Ed Montilla, at si Alex Aggawili sa papel na Rolly. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanong. Ito'y mula sa panulat ni Gary J. Halamanan. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legazpi at Robert Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.
1: Hi, ito po si Alex Aggawili na gumanap bilang Rolly sa Dulang Napakinggan Nyo ngayong hapon. Mas masarap ang pakikinig ng drama habang nagkakape. Siguraduhin lang na ang kape mo, hindi acidic at friendly sa sikmura. Kagayo ng MX3 Coffee. Subukan mo na. Available ito nationwide sa lahat ng leading drugstores. Available din online sa TikTok, sa Shopee at sa Lazada. MX3, dito ako bilib.
0: Ang kwentong inyong napakinggan ay hango sa malikhaing isip ng mga manunulat. Ang pagkakahawig sa alinmang pangalan ng mga tauhan o pangyayari ay nagkataon lamang.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Plus. Ang bawat kapsula ng MX3 Plus ay may L-carnitine at coenzyme Q10. MX3, dito ako bilib!
3: Masugid ka bang nakikinig sa ating radio drama? Send us your feedback. I-message kami sa 0918-888-693. I-type lang ang radio drama space sa kanyang panahon. Saka idugtong ang inyong mensahe. I-send sa 0918-888-693. O kaya naman ay mag-message sa Facebook page na MX3 Natural Supplements. Baka ikaw ang mapadalhan namin ng special MX3 gift pack. Ugaliing tumutok sa kanyang panahon.
4: Radyo natin Nationwide.
5: Time now is 1:31.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
5: Simply G, simpleng ganda.
4: Radyo natin Nationwide.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
8: Champion, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
8: Champion, tapat po sa inyo.
4: Radyo Natin Nationwide!
9: Hi, ito po si DJ Eleni ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.
10: Si Mommy at si Washing Machine, bilib sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.

0: isulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. Watrous Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world-class quality.
2: ACS Radio natin.
3: Nationwide!
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: This is easy hugas, stay in sa Champion dishwasher.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
8: Dok, ang mga hina-high blood ba or hypertensive, bawal daw mainitan, bawal mapawisan, bawal mapagod?
9: That's a fake! Ang isang tao na may alta presyon, kailangan nag-e-ehersisyo. Of course, wag naman kung masikip ang dibdib mo. Pero naipapayo naming mga doktor, together with their medication, dapat meron silang simple exercises 3 times a week. Naglalakad sila, nag-i-stretching sila, at nagbibilad sila sa araw. And of course, with the exercises and good diet, kasama na roon ang pag-inom ng MX3 capsule. Ito kasi ay nakita nilang nagpapalakas ng organs natin, particular na yung kanilang puso. And for me, as a doctor, naniniwala ako doon sa sinasabi sa Biblia, a merry heart does good like medicine.
2: Radyo natin
10: nationwide!
11: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Magandang afternoon, Luzon, Visayas, at Mindanao. Welcome na po sa programang Chillax Time! Partner, masaya ang ating choices ngayon.
1: Oh my God, what are the choices?
0: Para sa mga couple, yes, para sa mga may partner dyan, ito ang ating pagpipilian ngayon, partner. Ano nga ba ang mas pipiliin ninyong form of bonding, di ba? Yung couple workout or couple food trip. Pagkain o workout? O sige, mamili kayo.
1: Ala! Parang yung isa kasi, partner, it's the right choice.
0: Oo.
1: Na dapat talaga ginagawa nyo if you want a healthy body
0: and healthy relationship.
1: Pero yung isa kasi, ang sarap niya lang gawin eh.
0: Oo, di ba? Parang wala masyado tayong, ano dito, responsibility and pressure, di ba?
1: True. So, syempre, sige, doon na ako sa couple food trip.
0: Ang saya naman talaga kasama, 'di ba, partner? Na meron kang katuwang sa buhay na makakasama mo kumain ng mga gusto mo, yung hindi ka pipigilan,
1: yes.
0: 'Di ba? May mga couple kasi na, "Uy, bawal sa iyo 'yan kasi baka tumaas yung blood pressure mo or yung blood sugar mo," 'di ba? Concern citizen rin lang naman.
1: Yes, o kaya paminsan naman, partner, ano? Na parang, oh, remind ko lang ha, naka-fasting na tayo.
0: Uh-oh.
1: Oh my gosh.
0: Parang ang KJ, no?
1: Alam mo, mahirap gawin yung couple workout, partner.
0: Uh-oh.
1: Pero, ang sarap din manood ha, ng mga video sa mga couple.
0: Yes.
1: Na sabay talaga sila mag-gym. Tapos, sabay din yung body transformation nila.
0: True, diba? Yung nagkakasundo talaga sila na kailangan ma-achieve natin itong body mass index na to, diba? O di kaya yung six packs, diba?
1: Yan.
0: Yung long life. Ganon kasi yung ano eh, effect nyo in the long run.
1: True. Tsaka alam mo ba, sabi sa mga pag-aaral partner, na kapag nag-gym ka daw, mas maganda, mas tatagal ka at magiging mas consistent ka kung may body-body ka.
0: Kaya siguro, partner, hindi tayo nag-workout.
1: Kasi isa-isa lang eh. Walang ka-partner. Oo,
0: diba? Walang inspiration. Puro perspiration lang.
1: O, diba? So, ka-partner, pumili ka na kung ikaw ba ay couple workout or couple food trip. Bukas na ang ating Facebook page na Radyo Natin Nationwide.
0: Sa mga single dyan, pwede pa rin naman po makijoin sa aming discussion, diba? Sa aming chikahan ngayong afternoon, imaginein mo na lang yung sarili mo in the future, kung sakali, diba? Ano bang gusto mo? Yung may makakasama kang mag-workout or mag-food trip, diba? Sa ating text line, 0960-435-5259. Samahan niyo po kami hanggang alas 3 ng hapon, DJ Eleni
1: at DJ Fatima,
0: sa programang Chillax Time!
2: Time check, it is now 1:56.
3: Radyo Natin Nationwide!
4: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
5: Easy Hugo!
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa ugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa ugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radyo Natin
4: Nationwide! This is easy hugasin.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa ugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Ikaw ba ay nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-hemaway na ang luna sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Diosmin plus Hesperidin is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Radyo Natin Nationwide.
8: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng Radyo Natin Nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.
9: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
7: Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Senate Bill Number 1981 o ang Panukalang Basic Education Voucher Program Act. Layunin ng panukala na mabigyan ng mas maraming opsyon ang mga mag-aaral sa pagpili ng paaralan habang pinapalakas ang kapasidad ng mga paaralan sa bansa. Sa ilalim nito, magkakaroon ng pagkakataon ng mga estudyante, lalo na ang mga mula sa masisikip na pampublikong paaralan na makapag-enroll sa mga pribadong institusyon na may natitirang kapasidad sa tulong ng education vouchers. Palalawakin din ito ang saklaw ng voucher assistance sa lahat ng antas ng basic education mula kindergarten hanggang grade 12 habang pinagsasama ang mga umiiral na voucher program sa ilalim ng iisang batas. Kabilang sa mga benepisyaryo nito ang mga mag-aaral mula sa pamilyang mababa ang kita. Kabilang ang mga benepisyaryo ng 4Ps, mga mag-aaral mula sa liblib na lugar, mga indigenous peoples at learners with disabilities. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Ellen ni Bensal. Magandang hapon.
9: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
3: Serving the Philippines.
10: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the

0: time now is 2:12.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
2: Radyo natin.
3: Nationwide!
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
5: Champion! Tapat po sa inyo.
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
5: Champion! Tapat po sa inyo.
2: Radyo natin.
0: Hi! Ito po si DJ Claire ng Radyo Natin Nationwide, MX3. Dito ako, believe!

0: Puti sulit ang gluo.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda. Simply G. Simpleng ganda.
3: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Ha! I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa ugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: And we are back! Nagbabalik po DJ Eleni
1: at DJ Fatima
0: sa programang Chillax Time! Second hour na nga po at pinag-uusapan natin ang choices natin sa buhay. Kung makakatulong nga ba ito pang habang buhay.
1: Hi, nako partner. Eto, nakarelate ako dito sa texter natin.
0: Mm-hmm.
1: Dahil sa pagpipilian natin kung couple workout or couple food trip. Sabi niya, eto po, nasobrahan na kami ng jowa ko sa couple food trip.
0: Uh-huh.
1: Mga 2 taon na namin yung ginagawa. Ngayon po, nagsisimula kami paunti-unti ng couple workout. Kasi napapansin namin na ang layo na namin sa pinagmulan namin na katawan. Alam mo, it's normal.
0: Yes.
1: Na mag-gain ka talaga ng weight kapag ikaw ay nasa happy relationship.
0: True. As they say.
1: As they say. Diba, may tinatawag daw na happy weight partner na nag-gain ng mga couples na masasaya. Kasi mas sumasarap daw yung pagkain, mas dumadalas yung bonding.
0: Uh-oh.
1: Kapag may in a relationship ka.
0: Uh-oh.
1: Wag lang talaga. Sobra.
0: Correct, 'di ba? Limit rin. Kaya eto nga sabi ni Alexis partner, ayoko na po sana.
1: Saan?
0: Ayoko na po sana mag-food trip pero ang galing po kasi magluto ng asawa ko, hindi ko matanggihan.
1: Oo naman, kapag lutong asawa na partner, ang hirap na talaga tanggihan niyan. Kasi 'yan na ang ano eh, ang lasa ng pag-ibig.
0: Ayun.
1: The taste of love, 'di ba?
0: Oo. Pero eto partner, sabi ni Vin ng Negros Occidental, sabi niya, sabi niya tawag dito, masusolusyonan nga naman daw po ang food trip kung mag-workout.
1: Totoo.
0: So, balance rin lang po. Ini-schedule lang.
1: True! Alam mo, sabi nila partner, may narinig akong isang gym goer. Sabi niya na, there's no such thing as overeating, only under working out. Kasi pwede ka naman daw kumain ng marami kung maburn mo rin siya.
0: Correct. At saka partner, naniniwala ako na kapag ikaw ay nasa healthy relationship, talagang nage-gain ang iyong weight.
1: Oo, diba?
0: Yun daw yung basehan nun, partner. So kung underweight ka pa rin or nandun ka na maintain mo yung weight na yun, siguro may something.
1: Siguro hindi ka niyan pinapayagan mag-extra rice. Uy, ang hirap nun ha. Kakain kayo partner sa mga only-only. Tapos bigla na lang, uy, nakakarami ka na. Ay, ba't mo pa ako dinala dito?
0: Ay, oo. Nakaka-turn off yung mga ganyan, nag-aaya ng date partner tapos bawal kang umorder ng dessert kasi bawal sa ano, nakaka-exceed daw ng buhay yung mga sweets, ganun, di ba? Parang, akala ko ba happy-happy lang?
1: Akala ko ba date to? Kaya naman ka partner, ikaw ba ay kinikilig sa couple workout o couple food trip? Ano mang pipiliin mo na ko, i-comment mo na yan sa ating Facebook page na Radyo Natin Nationwide.
0: At ang ating text line 0960-435-5259. Magbabalik tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala.
1: Time check, it is now 2:36.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. MX3. Dito ako, believe.
3: Radyo Natin
2: Nationwide!
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Tapat po sa inyo.
3: Radyo Natin Nationwide!
5: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang, may white rose papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang, sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na sulit pa. Glow up with power of 2. White rose papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mom!
3: Uplift, putik, libag.
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit man siya. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Radyo natin
6: Nationwide!
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
9: Champion, tapat po sa inyo.
10: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh.
11: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: This is Easy Hugas, staying sa Champion Dishwashing!
16: Easy Hugas! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle? O dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
17: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: might be glad you stay.
1: Simply G, simpleng ganda.

0: Nationwide. Simply G, simpleng ganda.
1: Kasama niyo pa rin po hanggang alas 3 ng hapon, DJ Elani
2: at DJ Fatima.
1: Usapang food trip or workout. Ano nga bang mas pipiliin ninyo, 'di ba? Yung may makakasama kayo sa kainan o sa pagpapapawis at ehersisyo?
2: Yes, pagbubuhat, 'di ba? Eto partner, alam mo, healthy bonding naman daw talaga yung pag-workout. Mm-hmm. Hindi naman kasi pag inisip natin workout, dapat exhausted ka agad.
1: True.
2: Dapat pagod ka agad. Mm-hmm. Syempre, may mga levels yan.
1: Correct. Diba? Tsaka partner, dapat inaalam nyo rin kung saan kayo mag-fit in or kung saan nyo kakayanin dalawa, suportahan yung isa't isa. Diba? Baka kasi si kuya nagbubuhat, ikaw ayaw mo nagbubuhat. So, doon ka nalang sa treadmill, wino-workout mo yung legs mo. Diba?
2: Yes. Plus partner, ano dito? Pwedeng maging fun naman daw yung pag-workout ng sabay. Mm-hmm. Mas lalo na kung imomotivate nyo ang isa't isa at meron kayong common goal, ba? Diba? Yun yung pinaka-importante. Pero marami akong kakilala partner. Mag-gym sila, couple, dahil may gala sila.
1: Ah, akala ko, mag-workout sila pero afterwards, magsasamgyup sila.
2: Ay, yan din, ba? Diba? Jogging, going to...
1: to somewhere na makakainan na masarap, 'di ba? Pero ako partner, nandun rin ako sa stage ng food trip. Sorry na po.
2: As a food trip ka.
1: Yes, as a food lover, foodie, 'di ba? Pero siguro partner, kapag na-encourage ako, na-motivate ako ng person na mag-workout kami together, siguro nako todong pag-ibig na 'yon.
2: Feel ko partner, sabi, alam mo, may kilala ako, partner. Nako, napa-member siya ng gym.
1: Oo.
2: Kasi gusto niya mag-cash sa kanya ng bonggacious ang kanyang wedding gown.
1: Ah, sabagay. Uh-oh. May pinag-trabahuhan eh, di ba?
2: Oo, pero yung Mr. To Be niya daw, partner, ay pa-alter lang daw ng pa-alter.
1: Ayun lang.
2: Oo, magkakaiba talaga ng trip. Pero eto partner, mula sa texter natin from Radyo Natin Calapan. Sabi niya, real talk, hindi naman po kailangan lang pumili ng isa.
1: Uh-huh.
2: Mas okay pa rin po yung balanse. Work, kunwari, workout sa umaga, then food trip after.
1: Parang eto nga rin sabi ni Jo Marie, para sa akin, food trip. Kasi reward na namin sa sarili namin yon dahil sa hirap ng trabaho.
2: True. At alam mo, kung mag-food trip ka partner, yung tip na mabibigay ko lang sa'yo is after you eat, at least walk 10 minutes after.
1: Okay.
2: Walk for 10 minutes. Sa ganitong paraan daw, yung pagkain na kinain natin, matra-transform siya into energy kaysa maging taba.
1: Ayun. Pero kahit siguro hindi naman workout, at least meron kayong physical activity like walking, ina-achieve nyo maka 10,000 steps a
2: pag-aaway
1: day, di ba?
2: No,
1: pag-aaway. Ay,
2: ibang activity yon.
1: Oo, wag ganon. Pero eto nga partner, sinasabi rin sa pag-aaral na ang pag-workout together ay nakaka-boost rin ng ating endorphins, di ba? Para mas maging masaya yung ating pagbabanding.
2: Oh, di ba? So may reward din naman pala yung pag-workout.
1: Mm-hmm. May benefit rin, di ba? So, ayun, mukhang nanalo ang food trip.
2: Nakakagulat? Gulat ako, ha? Nanalo talaga. Pero dadating din yung time na, syempre, mananalo din yung workout. Ano lang yan, seasons in life.
1: Yes.
2: Anyway, mapa-couple workout or couple food trip ka man, ang masaya dyan, ang importante dyan ay masaya kayong dalawa. Katulad namin ni DJ Alan na masayang magpapaalam na po.
1: Yes, mahalaga rin nagkakasundo kayo, diba? Give and take rin lang siguro kung hindi pa kayo dun sa puntong kailangan magkasabay kayong nag-workout o di naman kaya nag-food trip. Yun, couple, pero hindi sabay nagpo-food trip. May kanya-kanya sinasamahan. Anyway.
2: Yung ibang gulo na yan.
1: Ibang gulo na yan. Huwag na natin pasukin yan. That's it for now. Maraming salamat na kasama niyo po DJ Elani
2: at DJ Fatima
1: sa programang Chillax Time!
0: Radyo Natin!
3: nationwide!
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Bakso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado,
0: Bat Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Radio natin.
3: Nationwide!
4: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
3: Easy
5: Hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
5: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radyo natin.
3: Nationwide!
4: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy hugo!
5: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Luzon, Visayas at Mindanao. DJ Faith, inyong kasama at
1: DJ Edward.
0: What's up, mga gar?
1: Yes, mga pars, mga mamski.
0: Uy, mga ka-ano mo, i-plug mo yung bago mong ano segment. Mga ka-sports.
1: For approval ka.
0: Ay, for approval. Pero i-plug na mga ka-sports.
1: Balitang malakasan.
0: Ay, balitang malakasan. Abangan nyo yan.
1: Pang-malakasan.
0: Abangan nyo yan sa radyo natin. For approval na talaga. Ang taray naman.
1: Siyempre,
0: talaga.
1: Siyempre, hintay ko pa yung approval mo, ma'am.
0: Taray naman talaga ng partner ko. Talaga naman.
1: Sana pumasa sa'yo, ma'am.
0: Alam mo, DJ Edward. Natatawa ko sa... Anyway! Well, ngayong hapon ko, partner, paano, ang pag-uusapan natin, hindi yung balitang pangmalakasan ni DJ Edward. Pero ano yung dati mong pangarap na nabago na ngayon? Ay! Ikaw ba, if you think of something, DJ Edward, na dating pangarap mo pero nabago na ngayon, ano yun?
1: Yung ano, yung pangarap ko nung dati magkaroon ng maayos na sapatos, ngayon...
0: Ang dami mo ng sapatos, so, di ba? Hindi na mabilang.
1: Ngayon, iba na ngayon.
0: Dalawa yun. Iba na yung pangarap mo. Akala ka iba na ngayon. Yun yung pangarap mo dati, pero iba na yung pangarap mo ngayon. Wala pa lang nagbago.
1: Iba na ngayon.
0: Ano man?
1: Pangarap ko lang dati magkaroon sa sapatos. Iba na ngayon.
0: Anong bagay ang dati mong pinapangarap pero nabago na ngayon? Hindi yung pangarap ha. Yung nabago mo yung pangarap mo.
1: Ah, nabago
0: mo. May, kumbaga, anong resulta ng pangarap mo na yun? Natupad ba? Or whatever? Alam mo kung pag-iisipin ko? Yung dati ko, siguro sobrang simple. Yung sabi mo sa'yo makabili ng sapat. Magkaroon ka ng bagong sapatos ha. Ako, ano, ang dati kong pangarap na nabago na ngayon, yung kahit anong gusto kong kainin, mabibili ko. Kasi dumating ako...
1: Ay, pares lang tayo.
0: Diba? Yung parang...
1: Ako, simple lang naman gusto ng bata, makakain lang na tatlong beses. Na may merienda.
0: Ah, diba? Kasi dati, diba, parang dahil limited lang yung baon ko, parang hindi ko mabili yung gusto kong pagkain.
1: Sure ka ba dyan?
0: Oo nga.
1: Parang wala naman sa itsura mo yung gano'n.
0: Oo nga. Alam mo, hindi ko, hanggang ngayon naalala ko pa rin, gustong-gusto kong bumili dati ng pandolino. Yung peanut, di ba nakwento ko na sa'yo?
1: Pandolino.
0: Di ba hindi ko siya mabili? Yung parang siyang croissant na may peanut butter sa loob.
1: Oo, sa shell pa rin, no? Croissant?
0: Para lang siyang croissant. Oh. Local croissant siya, na parang biscuit siya. Parang, hindi ko alam kung ano, hello po, sa pandolino, oh. Buhay pa po kayo.
1: Samantalang ako, yung sombrero lang ni Papa. Yung...
0: Kasi, hindi ko siya mabili dati. Tapos parang, tapos tuwing may pandesal kami, nilalagyan ko ng peanut butter yon.
1: Ah,
0: tapos
1: so
0: ina-imagine ko na pandolino siya. Kasi ganun yung pandolino, may peanut butter, tapos parang mahaba siyang tirapay. Na, parang nga kung saan.
1: Ang merienda mo ha, may palaman pa. Kasi kami pandesal lang talaga.
0: Eh, mo, hindi ko siya mabili dati kasi nga mahal.
1: So,
0: parang, siguro yun yung simpleng pangarap ko na
1: napasok. Ako maruya.
0: Oo, oh, talaga. Hindi ka makabali ng maruya. Diba, ang saya pakinggan. At ang saya balikan na parang, ang simple lang ng pangarap natin dati, oh, diba? Parang,
1: pagbata ka talaga.
0: Oo, nakakatuwang balikan na kahit paano, inabago mo yun, diba? Na hindi mo na kailangan na mag-imagine na itong kinakain mo yun dapat. Parang may mga ganon, diba?
1: Tama. Ngayon, sobra-sobra ka sa pandelino, ayaw mo na kayo.
0: Hindi ko na siya nakikita sa grocery ngayon, diba? Pero bibili nga ako ng pandelino.
1: Yung pandelino ba, nasa grocery?
0: Oo nga.
1: Pero sa main shop yun.
0: Hindi. Sa grocery siya, para siyang nakapack na snack. Na para siyang mamaya i-search ko, papakita ko sa'yo, DJ.
1: Sige, para makita natin.
0: O siya, kapartner ko, kung gusto mo mag-comment ng mga pangarap mo na nabago na ngayon, chika mo na yan sa ating text line.
1: Sa 0960-435-5259.
0: Or i-comment mo yan sa Radyo Natin Nationwide FB page. Tuloy-tuloy ang ating chikahan at magandang tugstro ka dito lang sa Radyo Natin
1: Nationwide.
0: Time check, it is now 3:14.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: MX3. Dito ako bilib.
4: Radyo Natin
3: Nationwide.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
6: Champion, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
6: Champion, tapat po sa inyo.
4: Radyo Natin
3: Nationwide!
0: Mommies, laundry day na ba? Kunot-noo ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride! Ba't pahihirapan ng self kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry? Sa triple stain formula,
7: tanggal ang matitinding mancha. Based on tests, chocolate, mud, at sebum on cotton. Gawa ng ACS to.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguruhin ngipin ay Max Alaga.
8: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality. ECS.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan walang tubig, balik tintabang sahig.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Radio
2: Natin. Nationwide.
3: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
4: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
5: Easy Hugasin. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pangarap lang dati ay makabili ng Maruya. Uy, shoutout ni DJ Edward.
1: Tama yan. Alam mo yung pinaghirapan ko talaga. Tsaka, yun, para hindi ko na rin maabala yung magulang ko. Nagtinda ako ng sigarilyo para lang doon makakain ng merienda. Mm. Maayos ah.
0: Oo.
1: Kasi naingit ako sa mga kalaro. Minsan, yun talaga eh.
0: Mm.
1: Mamomotivate ka. Kasi yung mga kaibigan mo ganun. Ikaw hindi.
0: Pero alam mo, DJ Edward, ano ba yung mga dati mong pangarap na nabago na ngayon? Kung dati yun nga, simpleng sapatos lang yung gusto mo. Ngayon, malamang mamahaling sapatos na yung gusto mo.
1: Kasi salamat sa mga kaibigan kong umikaya na papautang ako. Kaya talaga yan.
0: Pero alam mo, totoo yun eh. Habang tumatagal, di ba, DJ Edward, nagbabago yung pinapangarap natin.
1: Yes.
0: Di ba? Na parang...
1: Siyempre, pagka nagkakaedad ka, dati sapatos, merienda, di ba?
0: Oo.
1: Pagka elementary kasi merienda lang yan.
0: Oo. Ngayon, ano na...
1: Pagka high school...
0: Ano na, steak.
1: Medyo nagle-level up yan kasi may mga sports-sports ka na
0: kaya,
1: yan.
0: Kaya dati, pangarap ko pandolino. Ngayon, croissant na, gano'n.
1: Hindi. Ano na yan? Lalampasan mo na yan eh.
0: Steak, gano'n.
1: Yung mga croissant na yan, pagka nagtatrabaho ka na, croissant na yan.
0: Tapos kapag medyo nakaluwag-luwag na sa trabaho.
1: Steak, yan katulad yan. Kita mo, water mo nga, sparkling water. Huwag
0: mo na alalaanin yung pagkakamali ko.
1: Mga social mo, sparkling water. Ako, di pa natin sparkling water.
0: Ano bang bagay ang dati mong pinapangarap pero nabago na ngayon? Sabi ni Ate Karen from Calawag, Quezon. Sabi niya, dati dream ko maging sikat na DJ, gaya niyo po, DJ Edward at DJ Faith. Ngayon, okay na ako sa simpleng buhay, basta kasama ang pamilya ko araw-araw. Ay, naman talaga. Diba? May mga bagay talaga na pangarap mo noon. Sabi ko nga eh, may mga dreams talaga. Diba sabi nila, dreams do come true.
1: Yes. But sa dreams.
0: But in reality is, but in reality is, when we grow up, diba? Parang pag nagmamature tayo,
1: naiiba na eh.
0: Naiiba and we tend to realize that not all dreams are meant to be fulfilled, diba?
1: Pero may mga dreams naman talaga na meron talagang ano,
0: tatamaan
1: mo rin yan.
0: Tatamaan mo rin. Hindi lang siguro ngayon, diba? Or hindi lang siguro itong pangarap na to talaga. Pero iba yung darating para sa'yo. Kaya nga, okay na magbago yung pangarap.
1: Oo,
0: diba?
1: Pero baka naman hinahatid ka dito sa ganitong sitwasyon or pangarap na ikaganda ng buhay mo, diba?
0: Oo, yun talaga yun. May mga redirection talaga
1: always
0: sa buhay.
1: Always follow lang
0: your
1: dreams. Follow your dreams.
0: Oh, chika mo sa amin yan, sa aming text line ka-partner ko na...
1: Sa 0960-435-5259.
0: Or i-comment mo yan sa Radyo Natin Nationwide FB page. Tuloy-tuloy ang ating chikahan at magandang tugsugan dito lang sa Radyo Natin
1: Nationwide.
2: Time check, it is now 3:34.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Radyo Natin
5: Nationwide!
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
7: Champion! Tapat po sa inyo.
8: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto.
9: Champion! Tapat po sa inyo.
4: Radyo Natin Nationwide!
10: Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng Max Alaga at Protection ang binibigay nila sa mga bagets nila. Lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Protection din. From Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-Alaga ng Breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngiti ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
5: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwasher.
8: Easy Hugo.
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
11: Champion, tapat po sa inyo.
12: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
13: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS Radio Natin
6: Nationwide!
7: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
6: Easy Hugo!
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Easy hugo.
8: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Radio Natin
6: Nationwide!
7: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Easy hugo!
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Easy hugo.
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Nationwide!
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Nanawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para sa isang malalimang investigasyon sa Kongreso hinggil sa umano'y ugnayan ni na Executive Secretary Ralph Recto at Construction Workers Solidarity CWS Party List Representative Edwin Gardiola. Ayon kay Leviste, nagsimula ang serye ng mga atake laban sa kanya matapos niyang simulan ang pagsusuri sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Batangas. Partikular na ang mga kumpanya niyang hinihinalang may koneksyon kay Gardiola. Bukod sa mga anomalya sa proyekto, ibinunyag din ni Leviste na dati siyang nilapitan para maging partner at hinga ng suporta para sa isang kampanya at bilang patunay, nagpakita ang mambabatas na mga larawan mula sa kanilang mga nakaraang pagkikita. Una nang kinwestiyon ni Leviste ang bilyon-bilyong halaga ng infrastructure projects sa Batangas na umano'y napupunta sa iilang favored contractors na may koneksyon sa mga opisyal ng pamahalaan. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Ellen Ibenzal. Magandang hapon.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
3: Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Time now is 4:01.
4: Radyo Natin Nationwide.

0: Mr. Fram, your family restaurant. Located at Sitio Landing, Vidal Mundo, Mansalay, Oriental, Mindoro.
1: Si Nanay Francia sa kanyang Kwantong Rice Coffee.
2: Noong wala pa akong rice coffee, ang katawan ko. Lagi po akong nakukumpan kasi ang taas ng blood pressure ko noon.

0: tatlong bisa ako na atake kahit umiinom ng mintinan, na atake pa rin 230/180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang sabi daw nila, kung kailan daw tumanda, ilalong gumanda. Oh, diba?
1: Talaga lang. Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan?
0: Sa Rice Coffee!
2: Punta na sa mga suking butika.
3: Kayo ay nakatutok sa 98.9 Radyo Natin Rojas. Kasama si Inang Tamaraw.

Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Isang masayang-masayang hapon sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga listeners. Aba, kamusta naman ang iyong buong isang araw? Buong isang araw na medyo mainit, pero kahit mainit, ang solusyon dyan, maligo. Ayan, sabahan niyo po ang Tweet Box, ang ilang tama raw. Hanggang alas 7 po yan ang gabi. Isang magandang hapon sa ating mga drivers. Habang kayo nagda-drive, samahan niyo ako. Ayan, syempre makikinig kayo ng mga music at pakinggan niyo na lang kung ano sasabihin ko. Wow. May sasabihin ba talaga tayo? Of course, syempre naman. Alam mo yung buong isang araw, busy ang inang tama raw. Pero kahit busy, hindi pwedeng kaligtaan yung programang Tweet Max. Kasama ko kayo hanggang alas 7 ng gabi, of course. Syempre sa ating mga avid listeners. Syempre sa lahat po ng ating mga followers. At sa lahat po ng laging nakatutok na mga lola at lolo sa radyo natin. Ayan dyan, sa bandang Madugo. Kamusta naman ang radyo dyan? Malakas. diba, sabi nga ni Sharon na Raymundo Falyaria. Aba? Falyaria. O maling-mali ang pronunciation. Aba, ikaw mo talaga ilang tama ro. Oo. Ang kanyang asawang astig sa kanyang paningin. To ano ged, papaano? At syempre, pagbati sa lahat ng mga kapitbahay dyan. Yun doon sa may bandang dulo doon ha. Ayan, good afternoon po. Syempre sa lahat po ng ating mga negosyante na laging nakabukas ang kanilang mga radyo, isang magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, ayun, doon sa gitnang bayan, hanggang ngayon ay malakas pa yata ang radyo hanggang ngayon eh, no? Yan, isang magandang hapon. Diyan sa lahat ng mga empleyado ng Mindoro's Best at syempre nag-iisang alias si Marco Martinez. Ay, malupit talaga ang pangalan. Alam mo yung Martinez, di ba artistahin yon? Oh, kaya naman artistahin talaga yan. Ayan, at syempre po sa ating mga advertisers. Isang magandang afternoon sa inyo. Isang magandang hapon ng Tuesday. Doon sa ating pong mga awitin na medyo nakakakilig at medyo nai-in love. Minsan yung pag-ibig nag-start sa summer eh. Oh, why? Alam mo kung bakit? Kasi syempre, di ba sa isang place, pumunta kayo sa isang place na kung saan kayo nagbabakasyon. You are empty. You have empty heart. You don't have boyfriend or girlfriend. Pero dahil nagbakasyon lang kayo, aba, doon kayo nagkatagpo. That's the start of the story of your love life. Maraming nakaka-relate dyan. Yung minsan namasyal ka lang sa isang resort, naglalakad-lakad kasi naka-check-in kayo doon, pero maagang-maaga naglalakad ka lang. You are looking for the fish lang naman eh. Kasi kung nasa tabing dagat kayo, ang gusto niyo sariwang isda. Pero bigla naman meron kang makakasalubong. Grupo nila. Aba, ang masalubong mo, napa-second look ka. Alam mo kung bakit napa-second look ka? First kasi, the attraction is the beauty. Doon ka na-attract eh. The way he or she smile, the way she move, wow. May move talaga, no? Well, ganun na talaga yon. Magsisimula doon eh. Magsisimula yung kwento ng pag-ibig. Ay, kwentuhan natin yan, no, may. Maraming nakaka-relate. Lalong-lalo na sa mga binata. Unang-unang titingin. Kaya nga, doon nagsimula yung summer. Doon nagsimula yung love life, the story, na ngayon, Mrs. niya na. Ngayon, Mr. niya na. Sabi niya sa sarili niya, oh, minsan, bakit nga ba labis kitang mahal? This song is for you.

0: Kasanga. Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
1: Generica Drugstore.
0: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with brown rice extra?
1: Generica Drugstore.
0: Paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1?
1: Generica Drugstore.
0: Tamang iyong narinig. Over 700 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1. Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with brown rice extra. At Mark Choco 9-in-1 Plus 1. Kaya mga kasangga, bili na! Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa. Kasama ang Generica Drugstore.
2: Mga kapartner, hanap nyo ba ang kompleto, malawak at komportabling hardware store? Tayo na sa AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Kompleto na dito. Mas pinalaki, mas pinalawak at mas komportable. Available dito ang gravel and sand, bakal, semento, hollow blocks, plywood, yero, tubo, good lumber, pintura, electrical supplies, construction supplies, heavy equipments at marami pang iba. Mura na, nagbibigay pa ng diskwento. Kaya't sulit na sulit para sa bahay, negosyo at proyekto. AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Owned and managed by Mr. Jonathan C. Matatagpuan sa Nautical Highway o Jong Rojas. AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Kompleto na dito!
3: Alam mo ba na ang baby ko baby wipes, may mini wipes na? That's right! May mini wipes na ang baby ko! At eto pa, ang baby ko mini wipes, may Misty Fresh scent. Amoy malinis, amoy fresh, araw-araw. Saan man ang lakad mo, pwede mong isama ang Babyco Mini Wipes wherever you go. Handy, sulit, perfect for your everyday use. Babyco Mini Wipes. Hindi lang basta mabango, garantisadong sulit at pasok pa sa budget mo. Babyco Mini Wipes with Misty Fresh Scent, your everyday hygiene partner. Bili na! Ang Babyco Mini Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
4: Kay Suki, gusto mo ng mura? Tara na sa K. Marie Island Mart. Meron silang grocery, RTW shoe, plasticware, glassware, and many more. Naswak pang pamilya at pang negosyo. Kaya wag nang mag-atubili. Ito na ang sign para sa K. Saya, K. Bongga, K. Sulit na pamimili sa K. Marie Island Mart. Now with 4 branches around Mindoro. Owned and managed by Mr. Leonilo and Riza Ignacio.
2: Good news, Mansalay! Metal Master Construction Supply is now ready to serve you. Mabibili dito ang mga sumusunod. Construction supplies like semento, bakal, yero, iba't ibang klase ng tubo, pintura, plywood, gravel and sand, at lahat ng kailangan nyo sa inyong pinapagawang bahay, building, or opisina. Also available, Nova Bull Professional and Power Tools. Kaya visit na sa Metal Master Construction Supply. Matatagpuan sa Arado, Teresita, Mansalay, Oriental, Mindoro. Metal Master Construction Supply.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pinilila po, taga Pinamalayan po.
7: Kumusta naman po yung inyong po namang kalusugan ngayon?
6: Yung sis po ng aking asawa.
7: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
6: Ay, natunaw po siya.
7: Natunaw?
6: Malaki po yun.
7: Ano yung bukol?
6: Opo, sa hita, kasi malaki po na ang itlog. Natunaw po siya.
7: Dahil po saan?
6: The rice coffee po.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.

0: TGP, The Generics Pharmacy, located at Administration Street, Bagumbayan, Rojas. Owned and managed by King Pharmacy, with branches at Plaridel Street, Poblacion, Bungabong, Public Market, Maligaya, Gloria, Nautical Highway, Kampaasan, Bulalakaw.
1: Itong ating TGP, tagapagpagaling ng Pilipinas.
2: Bukas na ang The Generics Pharmacy, Dangay Pier Branch.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old na ko. Yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Coffee is light. Kaya naman, mag-Santon Gold Coffee Mix. Ang herbal na kape with glutathione na pampakinis ng kutis and collagen na pampatibay ng kasukasuan at puto with stevia. Kaya kung diabetic ka, safe ka. Non-dairy, kaya healthy. Kaya swak pa rin kahit acidic ka. Kaya pag coffee is life, mag-Santon Gold Coffee Mix. Ang herbal na kape na pampalakas ng resistensya at pampakinis pa. Produkto ng Yes to Health. Available sa Mercury Drug, TGP, Watson's, South Star Drug, Generita, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kayo ay nakatutok sa 98.9 Radyo Natin Rojas. Kasama si Inang Tamaraw.

Ang oras po sa buong Pilipinas ay 5:38 in the afternoon. Ayun, yung ang iba dyan, nagsishower na kaagad eh. Nag-message pa talaga sa akin. Gusto ko nang mag-shower now. Ay, oo, kapag naiinitan. Pero hindi naman yung bigla. Ayon sa ating pagsusuri sa kwentuhan, pagsusuri talaga, kailangan bago daw mag, halimbawa, galing ka sa labas. You need to take a rest for, I guess, siguro mga 1 hour bago kayo mag-shower. Kasi hindi pa pwede yung mainit na mainit yung katawan ninyo and then you make it buhos the water. Nako, nakita nyo ba yung, halimbawa, nagsaing kayo na gamit ang uling? Tapos pag binuhusan mo, di ba uusok siya? So, it's not good na kapagdating nyo ng bahay ay, ano, magsishower ka agad kayo. Dahil pag nagshower kayo ka agad, nako, ay masakit. Masakit sa first time. Masakit sa ulo. Anyway, pagbati from R. I. Mindoro. Good afternoon po, DJ. Pabati lang po sa family Ihoy. Diyan sa Sitio Sinariri at sa pinsan kay Butsoy Kawaling, Sherwin, Owen, Melvin, Darwin, at Dudot at sa mahal ko kay Agloy Maska ng Sitio Silad. Pa-play lang po DJ, nang awiting sana'y kapiling ka, yun lang po DJ. It's Rowena Ihoy ng Caloocan City. Maraming salamat sa iyo, Rowena. And Lian Amancio, magandang hapon po, Inang Tamaraw. Pa-shout out dito sa barangay Kabugaw, Bulalakaw, sa mga kasama ko dito kay Nanay Auring na nagtatahi. Kay May Smith at pa-request po ako ng song na Dito Ka Lang by Moira. Ayon, Lian, narinig mo yung na-play ko na song? That is for you and to your mother. Ayon, maraming salamat sa inyong pakikinig dyan ha, sa Bulalakaw. Oo, parang kailan ba ako last na pumunta ng Bulalakaw? I guess mga 7 months ago. Yun, pasyal uli ako dyan. Alam mo, kahit nilagang saging lang, it's okay. Tapos, ang katambal nun, ang kapartner nun ng nilagang saging, datuyo, inihaw or prito, ay, ilam, kanamit kita na. Ay, speaking of tuyo, dyan sa bandang Dalahikan, ako, masarap silang magtuyo dyan eh, yung ano, yung manamsibala, na minsan white head. Abaw kanamit kita talaga magtuyo ang mga taga-Dalahikan. Kaya binabati natin isang magandang afternoon ng lahat ng mga taga-Dalahikan. Lalo na mga ngayon, ang mga senior citizen, mga dancers. Hoy, ang liliksi nilang sumayaw dyan ha, in fairness. William Amon, magandang hapon po DJ, pabati sa kay Erwin Bunyaw from Santol. Ayon, from Santol? Nasa puno ka ba ng Santol ngayon? William, nasa puno ka ng Santol? Alam mo, magaling ako umakyat ng Santol. Baby Lynn Panagsagan Gadon, pabati po sa Marayag Libtong Panagsagan and Gadon Family. Sa lahat ng mga katagalibtong, kaway-kaway dyan kay DJ Dub and syempre kay Sir Mac at sa kanyang mother and father Earth. Sa mga kapatid at saka sa apo. Yan, sa pamangkin mo, DJ Dub. Oy, sana makita ko yan. Masarap mamasyal dyan. At binabati ko syempre ng good afternoon si Kuya Chufilo Bautista. Isang masarap na pananghalian po ang inihanda nyo kahapon. So yummy. Ayun at syempre sa inyong anak na malapit ng ikasyam. Isang good afternoon. Well, this song is for the people who say, kung ikaw na lang sana, this song is for you.

0: Dahil sa inyong mga kasangka, ang Jamar Herbs Incorporated ay muli na naman kinilala bilang natatanging kumpanya sa ika-apat na magkakasunod na taon. Annual Awards mula 2018 hanggang 2022. Ang Jamar Herbs Incorporated ay tinanghal bilang Platinum 2 Awardee as Best Inspiring Sales and Marketing Company. At ang Mark Cafe Platinum 2 Awardee bilang Best Highly Recommended 5-in-1 Coffee Mix Brand. At si Kasanggang NGMR A. Camoria bilang Lifetime Achievement Award for Entrepreneurship. Mga kasangga, kayo ang aming inspirasyon. Tuloy-tuloy ang aming paglilingkod mula sa inyong kasangga at kalusugan, Jamar Herbs Incorporated. Maraming salamat po.
1: Ipinakikilala, Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Masusing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta dapuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng banaba, barley na nagbabalansin ng blood sugar, garlic na nagpapalakas din ng immune system at panlaban sa high blood pressure, turmeric na antioxidant at nagtataglay ng curcumine na nagpapababa sa posibilidad ng pagkakaroon ng heart disease at marami pang iba. Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of J-Mark Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
2: Jogging, push-up, biking, or even dancing. Lahat yan ay pabor sa ating katawan. After that, pahinga, sabay timplahin ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. Wow! Sarap ng feeling! Lalo na kita mo ang resulta ng slim and healthy mong katawan. Ready sa kahit anumang gawain araw-araw with Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. May sangkap na chia seed, L-carnitine, L-glutathione, and marine collagen. Hataw more, sayaw pa more! Mabibili na sa mga suking groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
3: Kuya, madali ka bang mapagod at palagi kang stress? Nanlalambot. Walang gana.

0: cancer at iba pang sakit na dala ng stress. Para always kang ready, mag-Mark Up Food Supplement Capsule.
1: So nice! I got you!
0: Ang Mark Up Food Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hep, hep! Sandali lang kaibigan, meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang Stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasali sa mga pamilya ng halamang Mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
3: Mark Stevia Food Supplement.
2: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
3: Mark Stevia Food Supplement.
2: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na
4: sa inyong suking tindahan,
2: groceries, supermarkets,
4: drugstores at butika
2: dito sa inyong lugar.
5: Ang gusto ko sa kape, yung natural lang sangkap. Parang Mark Cafe. Ang sarap ng natural.
6: Ang sarap ng natural pag Mark Cafe.
7: Inspirasyon ko sa buhay ang aking pamilya. Kaya naman importante sa akin na araw-araw laging malakas yung aking katawan, makapagtrabaho at mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Ultimo pag-inom ko ng kape, dapat bilibili. Dapat yung kape na may mga benepisyong na ibibigay para manatiling malakas yung aking katawan. Ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay may mga natural na sangkap tulad ng spirulina, meron ding agaricus mushroom extract at yung panax ginseng. Mabibis ang sangkap pero napanatili ang sarap. Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ito ang tunay kong kasangga para sa kinabukasan ng ating pamilya. Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in all leading groceries, supermarkets, and drugstores nationwide.
8: Hello po, this is Ian Veneracion. Nakapag-Mark Cafe ka na ba? Kung hindi pa, pwede nyo rin itong ma-avail sa JMAR Marketing Online Shop sa Shopee, Lazada,
9: Lazada.
8: Basta Mark Cafe, ang sarap ng natural. Shop now!
9: Ang

Naghahanap ka ba ng beach property? Ito na ang inaantay mo. For sale, 1,800 square meters na beach land. Located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro. Perfect for investment, negosyo o sariling bakasyunan. Huwag palampasin ang pagkakataon na magkaroon ng sariling paraiso. Kung ikay interesado, tawagan si Ma'am Nelia Bizon Alday sa 0956-036-1589. At kung gusto mo naman mag-relax, tara na sa Nelia's Elmar Beach. Malawak, presyong pangmasa at siguradong maganda at maayos ang dalampasigan. Nelia's Elmar Beach. Uy, Bats 93, kumusta ka na? Eto na ang pagkakataon para muling magsama-sama. Inaanyayahan ang lahat ng Santo Niño High School Bats 1993 sa ating 33rd Anniversary Reunion. Ngayong July 25 hanggang 26, 2026 sa King's Garden Seashore Private Resort, Dalahican, Rojas. Tara na mga kabatch, magkumustahan, mag-reconnect, at syempre, magsaya na parang bumalik lang tayo sa dati. May mga pa-games, pa-raffle, at mga pa-premyo na siguradong magpapangiti sa inyo. Para sa detalye, kontakin sila Ricky Gusi, 0956-933-2680, Rinaldo Forca, 0963-407-6614, Roselyn Bacudo, 0950-042-8969, Deborah Fabella, 0956-311-4278, Jerry Soriano, 0951-739-8028, at sa FB naman, kila Romily Atilano Cornejo at Mariza Baxa. O tumawag sa BATS President Erwin Bautista, 0915-092-6494. Kita-kits na! At huwag kang mawawala! Santo Niño High School Bats 1993 33rd Anniversary Reunion! Bulalakaw Bakesya, Rojas Branch. Available dito ang masasarap na tinapay sa abot kayang halaga. Like tasty bread, pandesal, burger buns, banana cake, bibingka, and special hopya, sibuyas, and ubi flavor. Bulalakaw Bake Shop accepts made-to-order cake for all occasions, steam cake, and cupcakes from 200 pesos and up. Affordable na, masasarap pa. Bulalakaw Bake Shop located at Morente Avenue, Bagumbayan, Rojas, in front of Rojas College.

Ang oras po sa buong Pilipinas ay alas 6:14 ng gabi. Uy, gabi na nga, no? Nag-i-enjoy ako sa paligid-ligid, ah. Pero anyway, kahit ganito na ang oras, nakikita ko pa rin yung, ano, yung outside the house, outside the station. Ayan, at syempre po, ang Tweet Max, atin sa inyong Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Coffee Mix, Marca 55 plus 1 Coffee Mix, and Xanthan plus Herbal Capsule. And of course, binabati ko ng isang magandang gabi ang King's Family ng TGP, The Generic Pharmacy. At binabati ko si Nene Agoncillo sa masayang kwentuhan. At syempre kay Vio. At syempre kay Ma'am Andaya. Rosalinda Andaya. Okay, mamaya, iba-iba na naman yan. Ha? And of course, binabati ko si Doc Pariñas, yun, ang aking kumpare. And of course, si Comare Charity Arañez. Isang magandang gabi sa inyo dyan. And another greetings, ayan, magandang gabi, IAE. Pinahirapan ako, ha. Ayan, isang magandang gabi sa iyo, nanunood siya. Nick Antoy. Magandang hapon po, watching from El Nido, Palawan. It's Nick Antoy from El Nido. Wow, nandiyan ka. Ang saya naman dyan. Yan ang hindi ko pa nararating na Palawan eh. I have my friend inviting me to go to Palawan, but I don't have a chance to go there. It's because I'm so busy na. Pero one day, El Nido, Palawan, magkikita-kita tayo dyan.

And another greetings from Zylene Antonio Bonifacio. Pabati naman po Inang Tamaraw, Esperanza Garcia, Eliza Antonio, na negra. Aray ko. Oy, alam mo ba yung kulay nila? I love it. Yung very brown the color. Tapos yung mix ng, what is that? From Africa, mix siya ng Filipino. I love the, ano, the color. Gusto ko yan. Hindi masyadong white. But anyway, maganda naman yung mapuputi. But some Filipinos, they guessing that if your skin is white, it looks beautiful. Hindi po nakukuha sa skin ang beauty. Nasa smile. And how you deal the other people. If you don't have a beautiful face, but you have the good attitude, for me, you are beautiful. O, di ba nga? Nakaka-relate dyan yung mga marunong. Another greetings from Risa Intas. Good afternoon po, DJ. Pa-shoutout po kay Luzon Safong na online po, pero hindi na nag-chat. Aray ko. Pabati naman po sa mga uuwi sa Sitio Timbangan. Unang-una sa tatay ko na si Amok Intas at kay Kuya Anyo. Pati na rin po kay Ate Bugway. Ingat po kayo sa pag-uwi nyo. Thanks po DJ from Riza Intas. Ang sweet naman. Tamo inaalala yung pag-uwi ng tatay. And another pagbati from Delmar Poypoy Amot. Good afternoon po dito. Shout out po sa family ko dyan sa Mausoy dito sa amin, dito sa Occidental. Oo, mga taga-Occidental, hello. DJ Patulog. Eto na. Nako, eto talaga. O mga taga-Sichuyan, mga bata. Well done sa mga hawak na hawak talaga ninyo. Kung anong hawak, well, this is for you. Hawak mo ang beat.

0: bit.
1: Malabo na ba ang iyong paningin? Nahihilo o sumasakit ang ulo?
2: Sagot ka ng Dr. Easy Optical Clinic Rojas Branch. Sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayong buwan ng Mayo, sila ay magbibigay ng one-month promo sale mula May 1 to May 30. May computerized eye checkup, affordable set of eyeglasses for as low as 500 pesos, up to 30% off on all quality frames and all types of lenses. Kaya ano pang inihintay nyo? Punta na ngayong buwan ng Mayo sa Dr. Easy Optical Clinic. Matatagpuan sa JMD Building, Strong Republic, Norical Highway, Parangay Ojong, Rojas Oriental, Mindoro. Malapit lang sa Clarendon College. Ang Dr. Easy Optical Clinic ay bukas tuwing araw ng Linggo hanggang Biyernes. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. We make your eyeglasses while you wait. Kaya tara, sa Dr. Easy ka na. Contact 0926-432-1826 or message their FB page, Dr. Easy Optical Clinic. I care for you. Ikaw ay mapapawow! Linaw!
3: Tuloy-tuloy ang serbisyo ng Fortaleza de la Luna Optical Clinic sa lahat na may mga problema sa paningin. Free eye checkup sa Fortaleza de la Luna Optical Clinic. Available sa kanila sa mababang presyo ang mga sumusunod: eyeglasses, reading glasses, sunglasses, and contact lenses. Bukas sila Martes hanggang Biyernes from 9 a.m. to 5:30 p.m. at tuwing Sabado 9 a.m. to 3 p.m. Look for Dr. Cristina de la Luna at Nikki de la Luna. Contact numbers 0919-6295-482 or 0917-744-4171. Located at G. Mana Building, Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas. In front of Rojas Amusement Center.
4: Ang Fortaleza de la Luna Optical Clinic ay bukas araw-araw.
5: Si Nanay Francia sa kanyang Kwantong Rice Coffee.
6: Oo, wala pa akong rice coffee. Ang hint ang katawan ko. Lagi po akong nakukumpay. Kasi ang taas ng blood pressure ko noon. Tatlong bit na ako na-atake. Kahit umiinom ng mintinan, na-atake pa rin. 230 over 180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang sabi daw nila, kung kailan daw tumanda, ilalong gumanda. Oh, diba?
7: Amazing! Alang. Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan?
6: Sa rice coffee!
5: Punta na sa mga suking butika.
8: Good news mga kapartner! Ang Parenas Medical Clinic at Malay Drugstore ay PhilHealth accredited na. Sa ilalim ng Yakap, Yakap Kalusugan Program, maaari ka nang makinabang ng free consultation, essential medicines, at selected laboratory services tulad ng CBC, urinalysis, FBS, electrolytes, at chest x-ray. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa Lumboy Street, Paklasan, Rojas, katabi ng Capitol Indasao. Parenas Medical Clinic at Malay Drugstore. Alagang abot kaya, yakap ang kalusugan mo. Maliwanag na araw, mga Mindorenios. Pagdating sa tipid at tuloy-tuloy na kuryente, nandito na ang sagot. Regal. Regal Solar Solutions. Your trusted partner sa solar lights at iba pang power solutions. Available na ang floodlights, street lights, ceiling lights, camping lights, solar panels, solar power stations, power banks, electric fans, at marami pang iba. Di kalidad na, mas mura pa. Plus, may one-year service warranty ka pa. Kaya tara na, bisitahin ang Regal Solar Solutions sa Upper Ojong, Rojas, o tumawag sa 0905-513-6051. Regal Solar Solutions. Mananatiling maliwanag at komportable ang buhay.
9: Alam mo bang abot kamay mo na ang pangarap mong bahay, kotse o negosyo? Dahil may SAFC branch na dito sa Rojas Oriental, Mindoro. May ORCR ng kotse, truck, PUV, o di kaya titulo ng property? Pwede! Get instant cash up to 15 million pesos. Pangarap na brand new o second hand na sasakyan? Kaya mo na sa car and truck financing. Dream house o property? Move in na with one tahanan loan. Madali na ang pag-abot sa life goals mo. Dahil sa SAFC, we make financing easy.
10: Yes, the time now in the Philippines is 6:26 in the evening. Ayan, requested song by Aliza Antonio of Saudi Arabia. Ang ingat ka palagi kay Kumari, please. Sabi niyo sa kanyang asawa, oh. Eto na yung request mo.

0: Hi, it's me, your Mamo Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
1: Iba ka sa lahat.
2: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Kung kailangan mo ng mga branded cellphones and gadgets, tayo na! Mamasyal na sa JBNet Enterprises. Available here, laptops, cellphones and accessories, printer like Canon, TV at mga speakers, cellphone brands like iPhone, Honor, Tecno, Realme at marami pang iba na pwedeng mapasayo through home credit. Tama! Available dito ang home credit at good news, naka-zero interest sa JBNet. Kaya kumuha na ng hulugang cellphones sa servisyo, kalidad at presyo, panalo ang JBNet Enterprises. Located at Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas, and with branch 2 na malapit sa Jollibee at sa second floor ng Masalay Public Market. Contact number 0939-904-0747. JBNet Enterprises. Tumatanggap din sila ng repair ng lahat ng klase ng cellphone.
4: Kay Suki, gusto mo ng mura? Tara na sa Kay Marie Island Mart. Meron silang grocery, RTW shoe, plasticware, glassware, and many more. Naswak pang pamilya at pang negosyo. Kaya wag nang mag-atubili. Ito na ang sign para sa Kay Saya, Kay Bongga, Kay Sulit na pamimili sa Kay Marie Island Mart. Now with 4 branches around Mindoro. Owned and managed by Mr. Leonilo and Riza Ignacio.
5: Good news, Mansalay! Metal Master Construction Supply is now ready to serve you. Mabibili dito ang mga sumusunod. Construction supplies like semento, bakal, hiero, iba't ibang klase ng tubo, pintura, plywood, gravel and sand, at lahat ng kailangan nyo sa inyong pinapagawang bahay, building, or opisina. Also available, Nova Bull Professional and Power Tools. Kaya visit na sa Metal Master Construction Supply. Matatagpuan sa Arado, Teresita, Mansalay, Oriental, Mindoro. Metal Master Construction Supply.

The time now is in the Philippines is 6:42 in the evening. Ayun, sa mga naghahaponan na dyan, kamusta naman ang ating mga ulam? May ulam ba o wala? Aba, eh kung walang ulam, ay di maghanap. Alam nga na kung maghanap ng ulam para sa inyo. Aray ko! Ayun, at syempre naman, kapag nanay at tatay, lagi nagpo-provide ng pagkain sa mga anak nila. Kaya doon eh. Kaya kayong mga tatay at nanay, you are the hero. Kasi, dahil meron kayong mga anak, ginawa nyo yan, kaya kailangan panindigan ninyo. Pinapag-aral, pinapakain, dinidisiplina, yun ang isang magulang. Kaya kung halimbawa, yung mga bagay na yon ay hindi mo kayang pangatawanan doon sa mga youth natin. If you are listening right now, if you are not responsible, kasi magiging responsable ka muna sa sarili mo at sa loob ng bahay ninyo. Kung hindi mo nagawa yon, well, hindi magandang mag-asawa ka na kaagad. Kasi kailangan mong matutunan muna yon. Alang nga namang ituro pa sa'yo pagkatapos mong ikasal. Bago ka ikasal, alam mo na kung ano ang pagiging isang asawa, kung paano maging isang tatay. Kailangan yung tatay, hindi lang yung nanay ang nagpupuyat when you have a children. Lalo na firstborn. O diba, panganay. Ay, panganay lahat. Unang-unang lahat na gagawin mo kung paano ito. Kaya kailangan alamin mo muna kung ano bang mga responsibilidad bilang isang tatay at isang nanay. Kapag prepare ka na doon, you have your work, you have your income, well, at saka mentally prepared, dapat mag-asawa ka na talaga. If not, huwag magpasabok-sabok kung sa Bisaya. Hala, sige, magsabok-sabok ka mo dyan. Huwag alikamot na usyan. Even you don't know how to change the diaper, you don't know how to mix the milk. So, paano ka maging nanay at tatay if you don't know? Wow. Humaba tuloy ang ilong ni Inang Tamara. But anyway, laging tatandaan, ligtas ang may alam. O, di ba nga? Doon sa listeners dyan sa Mabuhay at saka sa, nasa isip ko, hindi ko lang mabanggit, The Tauga. Dyan sa Tauga Diit. Ayun, may nakausip kasi akong isang lalaki eh. Noong nandyan pa ako sa Inang Tamara Kicharap, sagot niya talaga sa akin. Sabi ko, bakit mo pinili yan? Te, ligtas ang may alam. O di ba, napakatalino talaga. Kaya siya naghanap ng partner na pareho silang may trabaho, pareho silang nakita niyo dun sa babae yung responsibility pagkatapos nilang maikasal. Alam na nung babae kung anong gagawin. So, tama yung sinabi niya, ligtas ang may alam. Kaya hindi na kayo yung magkukumahog pa. Ay, paano ba ito ipalit? Paano ba ito gagawin? Ano ba ang sukat? Ayan, ganun yon. Ganun talaga yon. At ang dahil dyan, binabati ko ng isang magandang gabi, ang aking batchmate. Alam mo, she is a 50, nasa 50s na, closer to 55, I guess. Ayan, si Vicky Fabila Hortus. Hanggang ngayon talaga, sobrang beautiful niya pa rin. Inaalagaan niya yung ano, yung kanyang kalusugan. Kaya naitanong ko sa kanya during the reunion eh, why and how you manage yourself to be still beautiful? Alam mo kung ano sabi niya, mas pinili niyang maging masaya. Ayaw niyang ma-stress. Kaya sabi kong gano'n sa kanya, are you silosa ba to your husband? Sabi niyang gano'n, sakto lang. Kasi ayokong ma-stress. O, diba? Yun ang resulta. You need to choose the happiness than the money, the celos, the what is that, makabuo ng isang mga bagay na ano yung bumubuo sa iyong balintataw, sa iyong utak, na eto negative ito. No. Kailangan positibo yung ano eh, yung pinipili mo. Kung meron kang question, isagutin mo yung question mo in a positive way. Tama ba ako, mga listeners? Anyway, Delmar Poypoy Amot, good evening sa'yo. I had play already the Tahanan, that song for you. Diba, Alisa Antonio? Baringay Elson, pa-shoutout naman sa family ko ngayon, hapon, pati sa jowa nga pala. Aray ko. DJ Play naman.
galing kay Baringay Elson. Salamat po.

Ang oras po sa buong Pilipinas ay 6:57 in the evening. Nag-enjoy na si nanay ng dinner, oh. Ang sweet box po natin sa inyo ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 coffee mix, Marca Pay 5 plus 1 coffee mix, and Xanthan Plus Herbal Capsule. Ayun, masayang-masaya daw ang hapunan dyan sa Bunbun. And binabati ko po ng happy birthday si Osi Taburete Lasik. Happy, happy birthday sa iyo, Ning. You are so blessed. Dahil sa blessed ka sa family, sa iyong work, at sa lahat ng bagay. Binibless kayo kasi mabubuting tao ang family ng Taburete dyan sa Bunbun. Kaya magandang gabi po sa lahat ng mga taga-Bunbun. And of course, ayan, good evening. Isang pagbati dito para po sa ating mga ex-abroad, mga Overseas Filipino Workers, OFW Rojas Association. Isang magandang gabi po sa inyo. At doon po sa lahat ng mga nag-follow sa akin, ha. At sa mga hindi pa po nakapag-follow sa aking Facebook, ayan, Inang Tama Romin Dureño, pak-click po ng follow. Hindi na po talaga allowed ako for the friend request or ako ang mag-friend request sa inyo. Ayan, click na lang po ng follow. Maraming salamat. And maraming salamat sa kumain o nag-order at nag-takeout pa ng sa burger stall ko dyan, Inang Tama Raw Kicharap. Maraming salamat po sa inyo. Marami tayong more pa tayong nakakilala ng mga tao. Once that you have the business, tapos nakasmile ka palagi, and you have this attitude or the behavior na humble, marami kang magiging kaibigan. Kaya huwag mong ipagkait yung as a human. Dapat mapagmahal tayo. Kahit hindi natin kadugo, kahit noon lang natin nakilala, say hello, say hi, magandang gabi po, magandang umaga po, magandang tanghali po. Kamusta po kayo? Alam mo, sa pagiging mabuting tao at pagiging mabait, wala pong mawawala sa inyo. Bagkus, ayan, malalim na pananagalog, ito'y makadaragdag pa, makakadagdag pa ng saya mo at makakapagbigay ka ng saya at ngiti sa tao. Kaya again, maraming salamat po. Thank you so much sa iyong pagsama sa loob ng 2 oras. Sa ating pong mga kaibigan dito sa RN Online. Ayan, Eliza Antonio, and to your family, maraming salamat po. At sa lahat po ng ating mga katutubo dito sa Mindoro, even in Occidental, in Oriental. Ayan, maraming salamat po sa inyo dahil laging kasama namin kayo sa bawat programa dito sa radyo natin. Kaya saludo po kami sa inyo. Maraming salamat. And of course, thank you so much sa mga advertisers natin na nagtitiwala sa atin, ano. Thank you so much sa Biari Hortus, sa TGP, The Generic Pharmacy by King's Pharmacy. Maraming salamat din po sa LYF Hotel and at Gardas Cafe. At maraming salamat po sa All in One, Surge Cafe. Thank you so much, MCG Optical Clinic, RNGE Bikes. Maraming salamat po sa inyo. At syempre sa mga hindi ko pa nabanggit, ha. Thank you. And of course, ayan, maraming salamat sa Richard Car Wash and Nice Hotel. Maraming salamat sa iyo, Janice, at saka kay Richard. At sa lahat po, doon sa mga may mga negosyo na gusto niyo pong mas mapalawak pa at mas maraming makakaalam ng inyong negosyo, pwede po kayong mag-message sa Inang Tama Raw. Inang Tama Raw, Mindoreño po ang aking Facebook. Ang aking pong page ay Inang Kabugera. Ayan, kakabugin ko kayo ng aking mga halakhak at ng aking pagbati at ng aking ngiti. Ayan. Maraming salamat. And a reminder po, ang Parenas Medical Clinic ay accredited na po ng PhilHealth. Kaya kung pupunta po kayo doon, bring your ID and the PhilHealth card para po free ang checkup and free din po ang mga gamot. Ayan, maraming salamat po sa inyo at huwag niyo pong kakalimutan na bago po tayo matulog, ipikit ang ating mga mata, teach your children to be thankful and pray. Maraming salamat po. Good night, everyone. I love you all. This is your DJ Inang Tama Raw na nagsasabing, mahal ko kayo dahil kapwa ko kayo Pilipino.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS!
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis.
5: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: This is easy hugas stains, a champion dishwasher.
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto.
10: Champion, tapat po sa inyo.
11: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: This is easy hugas stains, a champion dishwasher.
8: Easy hugas. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto.
10: Champion, tapat po sa inyo.
12: Makikiraan.
13: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
14: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kuya Batso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Batso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Life is a big celebration. Ako si Lucette De La Rosa, corporate event organizer and event host. I am glad I have MXtree Capsule to back me up in every event. Let's celebrate life with MXtree Capsule. Dito ako bilhin.
3: Mahalagang paalala, ang MXtree Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This is easy.
5: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
5: Easy Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Radyo natin.
7: Nationwide!
4: This is easy hugasin.
5: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Nationwide!
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na direkta nang ibibigay sa mga LGU ang Local Government Support Fund o LGSF sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program ayon kay PBBM. Ito'y para matiyak na ang naturang pondo ay magagamit ng mga lalawigan, syudad, bayan at mga barangay depende sa totoong pangangailangan ng mga residente. Sa klawri ng bawat barangay makikinabang program ang pamamahagi ng 10 kilong bigas ng 6 beses kada taon sa mga beneficiaryong tinukoy ng mga pamahalaang lokal. Giit ng Pangulo, layo nitong paigtingin ang seguridad sa pagkain ng mga pamilyang lubhang apektado ng tumataas na presyo ng mga bilihin, lalo na ngayong nahaharap sa krisis ang bansa. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Ellen Ibenzal. Magandang gabi.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
3: Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.

0: Relaxo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS. Paalala po sa lahat ng ating mga minamahal na tagapakinig sa inyong paliligo ngayong araw. Huwag kalilimutan, ang dapat ho ninyong gamit ay Shield Bath Soap. Yan po ang sabon na galit sa sakit, may malasakit at talaga namang sulit na sulit. Kaya kamanggagawa, katulad ko, mag-Shield Bath Soap ka na!
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: And I agree with Dan McKenzie. This is a strange world, and so many things are happening. It is now 8:51 all over the Philippines. You're still tuned into Radyo Natin Nationwide.
1: Radyo Natin Nationwide!
2: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa Radyo Natin, hatid ng MX3.
0: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
3: Bakit may menstruation or monthly period na normal lang ang flow? Bakit may buwan sobrang lakas? Bakit may buwan na halos parang patak-patak lang ang lumalabas? No?
4: Yun ay dahil sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan. Now, there are some women na ang nilalabas nilang hormones ng estrogen at progesterone ay higit kaysa sa normal. Kaya yung iba, napakalakas ng kanilang menstruation at yung iba pa nga, masakit ang kanilang menstruation.
3: Mm-hmm. Bakit kayong iba parang dinidismenorrhea? May mga taong never na-experience ang ganun.
4: So that's a fact. Ang una at dalawang araw ay normal na may konting kirot. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng 4, 5 o higit pa na mga araw at sobra na ang kirot, then this is called dysmenorrhea. And again, maaaring ito ay dahil sa hormonal changes sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX3. Nakita sa mga pag-aaral na ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect. So that means mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang kanyang nararamdaman.

0: nationwide.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Formal lang inilunsad ng Government Service Insurance System o GSIS ang Ginhawa Bike and E-Mobility Loan o GBEL para sa mga kawani ng gobyerno. Sa ilalim nito, ang mga miyembro ng GSIS ay maaaring umutang ng hanggang 300,000 pesos para bumili ng brand new bike o electric vehicles gaya ng e-scooters, e-mopeds at cargo e-bikes. Mayroon itong mababang interest na 5% per annum at walang service fees. Ang GBEL ay bahagi ng mas pinalawak na uplift program ng gobyerno na layong matulungan ang mga government employees sa harap ng mataas na presyo ng langis at transportation cost bunsod ng tensyon sa Middle East. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Eleni Bensal. Magandang gabi.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
3: Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
4: Radyo Natin Nationwide.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipagkaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balbones. Magandang umaga, Pilipinas!
1: Mambing Solis, ha? Dyan po sa lalawigan ho ng Romblon. Magandang umaga din po kay Ma'am Dotty Molino, dyan po sa Kinapawan City.
0: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balbones. Magandang umaga, Pilipinas!
1: 8 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Planong bumili ng Department of Agriculture ng nasa 32,000 gilts o mga batang inahing baboy na hindi pa nanganganak. Layan itong mapabalis ang pagbangon ng sektor ng agrikultura mula sa pinsalan dulot ng African Swine Fever. Bahagi ito ng mas malawak na strategiya ng pamahalaan na may balik ang populasyon ng mga baboy sa bansa sa dating 13 million pagsapit ng 2028 para matiyak ang food security. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., 6 na milyong baboy ang kailangang madagdag para makamit ang nasabing populasyon at hindi bababa sa 1 milyong karagdagang baboy ang dapat na malikha ngayong taon pa lamang o ngayong 2026. Ipatutupad ito ng National Livestock Program sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry sa ilalim ng Food Security Agenda ng Administrasyon. E sana naman po yung pamamahagi ho ng baboy ng mga gilts, huwag nang haluan ho ng politika. Kung ibibigay ho ninyo natin to ng isa-isa, bilang parang backyard, ano ha? Hindi ho natin ma-achieve yung gusto nating repopulation. Samantala, teka muna, sige, pamimigay ng baboy ang gusto.

0: Quezon City pala. West Kami, Quezon City. Sherwin.
1: West Kami San Juan. Yan, no? Kuya Angel.
0: West
1: Kita
0: Kami
1: kami
0: San
1: sa
0: Juan.
1: West Kami San Juan. At syempre, dahil nga ngayong umaga, eh, sabi mo kanina, may superfluous supply ng baboy ang Department of Agriculture, kaya namimigay. Eh, tayo rin, may superfluous supply ng pera. Ayan, no?
0: Superfluous.
1: Oo.
0: Ano, asan ang
1: Pinapakita mo
0: pera dyan?
1: pera, pinapakita ko eh. Yan.
0: Gulay yan eh.
1: Gulay yan, no? Superfluous supply ng pera. Yan,
0: ah,
1: no?
0: ano
1: Kaya
0: yung,
1: namimigay tayo.
0: ano yung nandoon sa bandang likod nyo? Lamay ba yan?
1: Lamay?
0: Parang may naglalamay yata doon eh.
1: Wala.
0: Ano yun?
1: Gulay.
0: Hindi, doon sa bandang likod. Ayun, oh.
1: Ito?
0: Oo. Oh. Hindi,
1: wala
0: yun.
1: Kahon.
0: Yun. May daming ilaw, oh.
1: Ah, hindi. Mga nag-aalmusal yan.
0: Ah,
1: no?
0: Nag-aalmusal. Ako lamay.
1: Nag-aagahan. Eh, paputok na yung araw. Kaya mag-aagahan yung mga kapitbahay dito. Pero eto, hindi nag-aagahan dahil nagtitinda agad tuwing umaga. Magandang umaga po.
2: Magandang umaga po.
1: Pangalan nyo?
2: Ayla Marie Pusugak po.
1: Si Ate Ayla, tignan mo naman kanya mga paninda sa riwang gulay.
0: Ayan.
1: Lalo na yung mga superful supply ng sibuyas. Yan, iba kasi tinatapon, di ba? Huwag niyo itatapon.
0: Oo nga, oo.
1: Yung
0: hindi, para talaga,
1: supply ng kamatis, dapat di tinatapon.
0: Kumain ng gulay para malusog ang buhay. Ayan.
1: Para humaba ang
2: buhay.
1: Kala ko kung ano humahaba. Ano ba yung paborito yung mahaba?
0: Sitaw,
2: sitaw.
0: Siyempre.
2: Ayaw, sitaw.
0: Kita mo, parang pa ni ate. Upo! Ayan, mahaba.
1: Oo, mahaba yun.
0: Oh.
1: Pero patola nyo, bilugan na mahaba.
2: Maliit lang. Patolang kinis.
1: Ano patolang? Ano yan?
2: Patolang kinis kasi meron
1: kinis.
2: Patolang mahaba, paliit.
0: Oh.
2: Dalawang lati kasi yung patola.
1: Yung patola nyo, makitid.
2: Oo, kasi maliliit lang siya. Native.
1: Ah, native yan.
0: Ah, native ba yan?
1: Na patola.
0: Eh, yung may kanto-kanto, ano yun, imported
2: po
0: ba yun?
2: Hindi po. Pilipinas din po yung kailang po, patolang palikpik.
0: Ah, patolang palikpig ang tawag
1: yun,
0: doon.
2: Ano?
0: Oo. Eh yung pumapatol, sa intriga. Patolang
1: Kikon.
0: Inggit.
1: Kikon.
0: Ate.
1: Ate Ayla, masayahin ka tuwing umaga dahil nakikinig ka kay Angel. Sino pa rin mga announcer sa Dinsang East tuwing umaga?
2: Siyempre, Angelo Palmones.
1: Kuya Angel Palmones, eto meron kang 1,000 pieces.
2: Thank you po. Magang blessing.
0: Alang ano man ay.
2: Thank you.
0: Ate Ayla, taga anong probinsya mo?
2: Taga Bicol po, Oragon.
0: Ah, taga Bicol.
2: Opo.
0: Saan ka sa Bicol?
2: Sa Kamsur po, Bato.
0: Ah, sa Bato?
2: Opo.
0: Oh, naku, ang sarap ng pansit doon.
2: Pansit Bato.
0: Oo, oh, pansit Bato.
1: Ang senador doon.
0: Ah.
2: Senador namin doon si...
0: si Bato.
1: Ay, iba Bato?
2: Hindi, tamas po si Bato.
0: Nagtatago si Bato eh.
2: Wala po kami Bato doon.
1: Ang aga nito.
0: Ayan na.
1: Para makompleto mo yung ating mga premyo, kailangan masagot mo yung ating word of the day.
2: Superfluous.
1: Superfluous.
0: Superfluous.
1: Kalabisan. O, sobra. Dahil dito po ang ating medium component at din sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng Deezer H, Alagang Astron, Alagang Maasahan. At syempre, meron ka rin tatanggapin na grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At hindi lang yan, meron ka rin pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang Pride with fabric conditioner, Korean strawberry bloom detergent powder with stain away formula. 2 kilo yan, kaya kahit gano'n karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, lalaban mo gamit ang Pride detergent, ang pinakabago disenyo ng Deezer H t-shirt na iyong maiuwi. Congratulations!
2: Thank you po sa DZRH!
0: Ayan.
2: Maraming salamat po! Magandang blessing!
0: Hawak na ba ni Nana yung Pride?
2: Opo, hawak na po.
0: Hawak nyo na. Hindi, yung pride, oh,
2: opo,
0: Nay.
2: Opo.
0: Kasi tayo ho ay pare-parehong malulusog. Ayan, ha, parang si Sherwin. Ayan, ha. Aba, ay dapat mag-exercise tayo tuwing umaga. Ayan.
2: Opo.
0: Ready na, Ray? Oo, sandali. At nire-ready lang ni Ray yung ano, yung... ang lead dancer natin sa umaga ay ang... kasama ni Sherwin dyan.
1: Ating mga ACS dancers.
0: Ah, yung mga
1: yan,
0: ACS oh. dancers. Ayan, ha?
1: Ayan, okay.
0: Ang tagal naman
1: rin. Tinig nyo na yung
0: music. Ah? Okay, ready
1: ako
0: na?
1: Ako nakakanta.
0: Hindi, ready na? Okay.
1: Ako nakakanta, gusto nyo.
0: Ah, Ray.
1: Volunteer na lang ako.
0: Take it away, Ray!
1: Ayan, o, ha?
0: Ayan, dito mo.

0: Malate.
1: Wala man lang.
0: Kung yan. Gusto binuo talaga ni Ray. Sana chorus na lang, Ray. Ano mang si Ray, wala dito sa tempo.
1: Wala man lang ko, konting-konting inda ko.
0: Wala ka energy, energy pa.
1: Oh. Yan.
0: Wala kay hawak ko. Sa 10 kilong bigas, no?
1: Oo, oh, parang wala lang, ano, Sherwin, oh. Kayang-kaya, oh. Oh.
0: Ina, ina. Hawak mo ang...
1: Ayan, no. Ah, tama na.
0: Kuya Angel, di naman nagsasayaw.
1: Hindi, tama na, tama na. Baka gutumin.
0: Hindi naman namin nakita.
1: Baka gutumin yung backup dancers mo dyan. Mahirap na. Hanapan ka ng breakfast dyan.
0: Ayan, no. Ako, maraming salamat. At syempre, sa mga nais, manalo ng 1,000 pesos na gumutok sa Deezer H. Baka na susunod natin winner sa Deezer H. Malakash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Batalfaro Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
2: Tutok lang, tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Malakash promo.
3: Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Davao City, sa mga taga-Kinapawan, good morning. At sa mga suki ho natin dyan po sa Mid-Sayap, sa Kabakan, North Cotabato, ha? Good morning po sa ating mga suki all over the Philippines.
4: Maganda umaga, Pilipinas!
3: Teka nga pala, kayo ho ba ay, tawag dito, nakambasa na ho ng mga balita tungkol dun sa pagsasauna? Benefits daw ho ng pagsasauna. Nagmababala po ang mga eksperto ugnay na kumakalat ng viral claims sa social media na nagsasabing ang pagpunta sa dry sauna ay epektibong paraan para maalis ang malaking porsyento ng microplastic sa dugo at reproductive fluids ng tao. Bagamat tila magandang pakinggan, binigyan diin ng mga siyentipiko na sa kasalukuyan wala pang sapat na ebidensya o mga pag-aaral na nagpapatunay sa ganitong antas ng kasiguruhan. Ayon sa mga eksperto, totoong ang pagpapawis at ang pagbibilad sa init o yung pong heat exposure ay nakatutulong sa sirkulasyon ng dugo at kilala rin ang sauna sa pagtulong sa katawan na ilabas ang ilang uri ng heavy metals at environmental compounds. Gayon man, ang pag-aaral sa microplastics ay tinuturing pa rin developing area. Ayon sa mga lulubhasa, nagsimula pa namang silang intindihin kung paano pa mapasok ang plastic na ito sa katawan ng tao. Hindi pa malinaw kung saan-saan bahagi sila ng eksaktong namamalagi o nag-accumulate at wala pang kumpirmadong mekanismo na magpapatunay na kaya silang i-flush out ng inyong pagbababad sa sauna o dry sauna.
4: Maganda umaga, Pilipinas!
3: Naka-epektibo pa rin ho kung gusto ho natin mapanatili ang sigla ng ating katawan, mag-exercise, mag-jogging o kaya ho mag-bike. 18 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga at para ho doon sa mga suki natin sa mga pabalik na ho ng Pilipinas, yung mga nandyan sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, sa Macau, sa Middle East at sa iba pang panig ng mundo, yung mga nanggaling ho ng Europa, pabalik ng Pilipinas, huwag nang magpasalubog ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasakaan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate, ha, ng mga raw material, galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Lalong-lalo na ngayong magma-Mother's Day. Naku, nakapagregalo na kayo, nakapagpasaya na kayo ng inyong mga mahal sa buhay, ng ating mga nanay. Abay, nakatulong pa ho kayo sa ating mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Tangerine chocolate 100% gawang atin, pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin.
4: Maganda umaga, Pilipinas!
3: Alas 5:20.
5: Radio Natin Nationwide! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nationwide. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
6: MX3. Dito ako believe.
7: Radyo natin.
6: Nationwide.
8: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: Radyo natin.
6: Nationwide!
8: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, tapat po sa inyo.
7: Radyo natin.
6: Nationwide!
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need Pride!
13: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Glencore Ultra. Ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos. Pati na ang Salay Maya at Television. Sa taglay itong pyrobenzoxin at silahalfa-butyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutsara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay. Glencore Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
2: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Glencore Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Television. Sa taglay itong pyrobenzoxin at silahalfa-butyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutsara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay. Glencore Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
3: This is Easy Hugo Stains, a Champion Dishwasher.
4: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa ugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
5: Radyo natin.
6: Nationwide!
3: This is Easy Hugasin, sa Champion Dishwasher.
6: Easy Hugo!
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Radyo natin.
6: Nationwide!
3: This is Easy Hugasin, sa Champion Dishwasher.
6: Easy Hugo!
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
7: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga!

0: Yung pong 630 million pesos na pondo, pera ho ito ng kumpanya ni Delphine Lee, hanggang ngayon, inuupuan po ito. Noong 2018, ibinaba ng Korte Suprema ang kaso sa simple stop at pinayagan na magpiansa si Greg Lee hanggang tuluyan ang madismiss ang kaso. Ayon kay Lee, ngayong malinis ng kanyang pangalan, hanggang niya muling makatulong sa gobyerno sa pagbibigay ng abot-kayang pabahay. Nadali lang ho ito ng politika eh. Oo, dahil meron ho siyang hindi natulungang humingi ng tulong sa kanya noong panahon ng eleksyon na tumakbong presidente, natalo, ayan, kaya binalikan naman siya. Magagawa naman daw niya ng Home Development Mutual Fund ang pagsasauli ng pondo dahil ito'y naka-escrow. Ibig sabihin, hindi ito na po na gagastos kung saan. So, ang tanong, after 15 years, nasaan na yung pera? Bakit hindi ho maisauli ng Pag-ibig Fund? Ako, malaki-laki na rin ang interest nito. Alam ho ba ninyo yung interest na babayaran doon sa pondong hindi ho nila isinasauli? Manggagaling po sa pondo ng kontribusyon ng mga miyembro ng Pag-ibig. Hindi naman ito manggagaling sa bulsa nila eh. Hindi naman ito manggagaling sa bulsa ng mga opisyal ng Pag-ibig. Manggagaling ang pondo ng ibabayad na interest dito ho sa escrow na hindi pondo na ka-escrow na hindi nila isinasauli, manggagaling po sa mga contributors. So ang tanong, bakit hindi pa maisauli ang 630 million pesos na naka-escrow fund diyan sa Pag-ibig for the past 15 years? Saan napunta yung pera? Dapat hindi po ito nagagalaw dahil ito nga po ay nakalaan bilang escrow fund. O Pag-ibig, mahiya naman kayo sa mga miyembro. Pagbabayarin ho ninyo ng interest. Wala naman silang kasalanan. Asa na yung pera? Bakit hindi nyo maisauli? O, di ba? Dapat siguro dito makasuhan na. Estapa ba yan? Ha? Estapa o anti-graft? O kasi hanggang ngayon, hindi masauli. Alam mo ninyo, magdurusay ho dito. Yung pong contributors, yung pong mga nagko-contribute, yung pong mga nag-i-invest sa Pag-ibig Fund. Di ba? Yung mga miyembro, babayaran yung interest dahil hindi maisauli yung pondong naka-escrow na ang may kagagawan ay mga taga-Pag-ibig. Aba, ayan ang harap-harapang hold up.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Alas 5.30 ang oras sa buong kapuluan, lilimitahan na lamang ng DSWD sa 10,000 drivers kada araw ang pamamahagi ng ayuda sa mga transport at delivery riders sa susunod na round ng payout sa May 13. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gantilian, ito'y para maiwasan ang pagdagsa ng mga benepisyaryo at matiyak ang maayos na release ng ayuda. Sinabi ni Gantilian, magtatakda sila ng staggered o utay-utay na schedule depende sa bilang ng mga driver beneficiary sa bawat transport network company. Nabatid na kahapon, itinakda ang deadline ng kalihim para sa pagsusumite ng final payout plans ng mga TNCs. Kabilang ang venue at schedule ng payout para sa nakatakdang rollout sa susunod na linggo. Inimok naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang mga hotel, apartel at iba pang kahilintulad ng establishmento sa lungsod na mahigpit na ipatupad ang check-in rules laban sa human trafficking. Layan itong masiguro ang kaligtasan ng mga panauhin at bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng pamahalang lungsod na gawing ligtas na espasyo ang mga accommodation establishments. Sa ilalim ng polisiya, inaasahang magsasagawa ng mas masusing beripikasyon ang mga establishmento sa pagkakakilanlan ng kanilang mga panauhin. Kabilang na dito ang mahigpit na pag-screen sa mga menor de edad na may kasamang matanda na hindi nila kaanak. Maayos na dokumentasyon at pagpapakita ng valid identification card sa bawat check-in at aktibong pakikipagtulungan ng hotel staff sa mga otoridad kapag may nakitang kahinahinalang aktibidad. Ayon sa alkalde, malaki ang papel ng pribadong establishmento upang maging line of defense laban sa mga sindikato, lalong-lalo na sa mga nagbibiktima ng mga minor de edad. Kamakailan, inilunsan din ng lungsod ang QC Safe Seal, isang programang nagbibigay ng sertifikasyon sa mga establishmentong sumusunod sa anti-trafficking standards bilang insentibo at pagkilala sa kanilang pakikiisa sa nasabing kampanya.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Tantay uno na makalipas ang alas 5 na umaga.
2: Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng
3: maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
4: RH! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
5: BioFlu, 2 or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: RH!
6: Enervon Z Plus, all new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
4: RH!
5: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: DZRH number 1
7: na naman!
1: Sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
13: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw? Katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic?
14: Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix.
13: Ito ay sugar-free. Hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
12: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
15: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
12: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
16: Dok, yung iba, kapag may buwa ng dalaw, hindi daw sila naliligo.
17: Uy, hindi totoo yan, and that's a fake. Alam mo, kung hindi ka maliligo, that means for 3 to 7 days, ikaw ay mamamaho. Yan ay mga kasabihan na matatanda dahil ang sabi daw nila, baka ikaw ay maloka. Ngunit hindi naman, maaaring maligo ang isang babae kahit during the first day of her menstruation. At ang hygiene is more important kaysa doon mga sa kasabihang matatanda.
16: Dok, ang isa pang tanong. Pwede mo daw ba ipanghugas sa face ang unang-unang dating ng iyong menstruation?
17: Nadinig ko na rin yan during my high school days. And that's a fake. Munti ko na rin ginawa. Ipapakin ko. Magmumukha nga lang tayong zombie, no?
16: Applicable din pala yun sa mga boys, dok, no?
17: Kasi nga, ang akala nila, dahil very rich ang hormones nito, kapag ginamit daw lalo na ng mga kalalakihan, during their teenage years, ay baka kuminis ang mukha nila kamukha ng kanilang kaklasing babae. Subalit, maaaring mag-introduce ito ng mikrobyo. Huwag na natin gawin dahil wala itong katotohanan.
7: Ang galing! Pangmatagalan!
18: Parang tayo lang, han, no?
19: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
18: Siyempre, building a home with you.
19: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
20: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
21: This is easy, hugas, stay in the champion dishwasher.
22: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
23: Maganda umaga, Pilipinas!
0: 39 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Balikan muna natin ang Albay. Naku, may mga volcanic debris na naipon dito sa may Isi Gali. At yan daw po ang pinangangambahan ng mga barangay at mga residente malapit sa lugar. Detalye mula kay Ruel Saldico, RH18. Diyos maraming aga, Ruel.
24: Diyos maray na aga, Kuya Angel, patuloy na ikinababahala ng mga autoridad ang malaking naipong na volcanic debris sa Maisi sa Daraga Albay sa pananagang Mayon na Volcano. Kasunod na naganap na aspol noong Mayo 2 ayon kay Daraga Mayor Victor Perete, nasa 5 barangay ang maaaring managay sa panganib sakaling makaranas ng malakas na pag-ulan dahil sa posibleng rumargasa. Pababa naman ang maluwag na volcanic materials at makapekto sa mga kalapit na komunidad sa sinagawang ocular inspection na paglabanda nagsimula nang magbago ang daloy ng lahar matapos na puno ng volcanic debris ang mga dating daluyan o sa lugar dahil dahilan upang magkaroon ng bagong posibleng daanan ang pag-agos nito. Dahil dito, ipinatupad naman ng mahigpit na no human activity o policy na apektado ng lugar upang maiwasan ang anumang sakuna. Samantalang nakatutok naman ang Philippine National Police at ang mga otoridad ng opisyal sa barangay ng 24/7 na upang imonitor upang tiyakin ang kaligtasan ng mga residente at agarang makapag-responde sa anumang mga banta. Mula dito sa Bicola, ito si RH18, Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
0: Mambalos, Ruel, ay may buntag, may aaga sa mga katurang sa Negros, may buntag sa mga taga-Bantayan Island sa Cebu. Dako muna tayo ng Washington, yun daw pong suspect sa pamamaril sa isang dinner ng mga White House correspondents formal lang kinasuhan ng attempted assassination na laban po kay attempted assassination kay President Trump. Detalye na balita mula kay Joyjun Balarite Acon live mula sa Washington. Joyjun.
25: Kinasuhan na nga Kuya Angel, yung suspect sa White House dinner nitong nakalipas lamang na kahapon actually nagkaroon ng pagkakaso sa kanya. Pero kahapon Kuya Angel, isang lalaki po ang namarin malapit po sa White House. Ito po ay sa loob ng tinatawag na National Mall, ilang hakbang lamang sa White House. At ito po ay kinilala na ng mga otoridad. Ang pangalan ay si Michael March, isang nasa hustong gulang. Ito po ay 45 years old, mula sa Texas. Kasalukuyan itong nasa hospital at nasa serious but stable condition. Ayon sa mga otoridad, matapos balilin ng mga Secret Service agent sa likod at binti. Inaasahang sasampa din siya ng kasong reklamong kriminal gaya po ng assault on federal officers at weapons violations. Nangyari ito kahapon lamang ng alas 3 ng hapon at kasama din sa nabaril ng suspect ay isang bystander na teenager at ito po ay nangyari sa 15th Street at Independence Avenue malapit lamang sa Washington Monument at sa White House. Samantala Kuya Indian, babanggitin ko lang dahil nagkaroon po ng pagpupulong si U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth na bagamat nagkaroon po ng bagong sagupaan ngayon dyan sa Strait of Hormuz, hindi pa tapos at patuloy na umiiral pa rin po ang tigil putukan sa nasabing karagatan dyan sa Iran. At ayon pa sa kay Joint Chief of Staff Dan King, nakapagtala ang U.S. ng mahigit na 10 beses na pag-atake mula sa Iran simula nang ideklara ang ceasefire. Ngunit ang mga ito ay tinuturing pa rin below the threshold at hindi pa sapat para tuluyang muling magsimula ang malawakang gera doon. Formal na inilaban ni Hegseth ang Project Freedom mission bilang isang pansamantala ngunit locked and loaded na defensive operations. Sa nasabing mission, ngayon kuya Angel mga kabayan, nagtayo ang US military ng tinatawag nilang Red, White, and Blue Dome sa ibabaw ng Strait of Hormuz gamit ang mga destroyer ships, fighter jets at 24/7 drone surveillance upang gabayan ang mga inosenteng komersyal na barko at protektahan sila mula sa pangingikil o pag-atake ng pwersa ng military ng Iran. Kuya Angel.
0: Magkano ngayon ang Brent crude?
25: Yan ang magandang balita ngayon.
0: Oh.
25: ang magandang balita ngayon, Kuya Angel, bumaba po ngayon ang Brent crude.
0: Magkano?
25: Dapat dandahan lang muna para ano. Kahapon ay $114 kada barilis. Ngayon po ay bumaba po ng $3.44. Ito po ngayon ay nasa $110 kada barilis.
0: Yan po ang Brent
25: crude. Sa WTI naman crude ay $102.
0: Ayan. So $3 ang ibinaba. So 110 kahapon 114. Ayan. Ay, naku, thank you.
25: 114 ang i-report ko sa iyo.
0: Sana, sana bumaba pa, no? Dahil okay naman pala at binding pa rin yung ceasefire. Ayan.
25: Correct.
0: Sana naman, magtuloy-tuloy. Para patuloy na bumaba ang
25: presyo. Sana magtuloy-tuloy.
0: Yes, ayan.
25: Pero mataas pa rin po ang presyo ng gasolina dyan sa California. Ito po ay ang average po ay sa California ay $6.13. Dito po sa amin sa Washington DC ay naglalaro lamang po sa $4.483 kada ano po yan, kada galon.
0: Oh, per galon. Oh. Ayan. Okay. Sige, at least yun ang magandang development, Joy-Joon, ano ha? Bumaba na yung Brent crude hanggang $3. Thank you. Magandang umaga.
25: Magandang umaga. Balik sa iyo, Kuya Angel.
0: Si Joy-Joon Balarating ako live mula po sa Washington. Defense Secretary Chiroro, ipinagtanggol naman ang Tomahawk missile firing sa Balikatan 2026. Detalye na balita mula kay Ignal Parosa, RH52. Ignal, good morning.
1: Kuya Angel, bumalta si Defense Secretary Gibo Chiroro sa mga umaalma sa pagpapaputok ng Tomahawk missile sa Pilipinas sa pamamagitan ng Typhoon Medium Range Capability System ng Amerika sa unang pagkakataon. Kasunod dito ng tagumpay na live fire ng armas mula Tacloban City Airport patungo sa isang target na nasa Laor, Nueva Ecija. May 630 kilometers ang layo distansya. Kinung din na ito ng koalisyong makabayan, tinawag nilang pag-inistulang playground ng Pilipinas sa military activities ng Estados Unidos. Sagot naman ni Chiroro, maaaring kampi ng mga kalaban ng security interest na bansa ang mga kumakontra sa pagpapahusay ng sandatahang lakas. Tulad na lamang ng pagsasagawa ng balikatang drills, binigyang tingin ang kalihim na bahagi ng pagkasaring ng deterrence at ang pagsukil sa mga banta sa exclusive economic zone ng bayan. Pakinggan natin ang DND Secretary.
2: I do not really see the maturity for them to advocate such. If they do not realize the purpose, then they are either mouthpieces of something else.
1: Kapatid na itong Tomahawk missile ay kaparehong uri ng missile na ipinambala ng US sa unang seri ng mga missile attack nito sa Iran itong mga nakarang buwan. Ako si Edniel Parrosa, Ranger H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
0: Maraming salamat, Edniel. na magsasanib puwersa naman ang DPWH, PNP at DILG para sa mas mahigpit na implementasyon ng anti-track overloading. Ito'y makaraang gumuho ang bahagi ng Caliwet Bailey Bridge sa Santo Domingo, Ilocos Sur, matapos daanan ng isang 20-ton truck. Higit na mas mataas sa 5-ton load limit ng naturang tulay. Ayon kay Public Works Secretary Binzison, kailangan ng kumilos ang Highway Patrol Group para sa mas istriktong pagpapatupad ng anti-truck overloading at napapanahon na rin para sumailalim sa rehabilitasyon ng mga kalsada tulay sa bansa. Sinabi ni Dizon, mas mainam kung gagamit ng magagandang materyales sa pagsasaayos sa may ito gaya ng reinforced concrete pavement na ginagamit na ngayon sa Maharlika Highway. Asan yung pahayag ni Secretary Vince Dizon? Samantala, may isang linggo ang mga mambabatas para aralin ang Articles of Impeachment laban naman kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Committee Chair at Batangas Representative Gerby Luistro, binigyan ang lahat ng 318 members ng House of Representatives ng hanggang linggo upang suriin ang mga dokumento bago ang plenary vote sa May 11. Sinabi ni Luistro, may sapat na 5 araw para mabasa, mapag-aralan ang mga mababatas kung may basihan ang mga alegasyon ng betrayal of public trust. Dagdag niya, inaasahang magiging handa na ang plenaryo na bumoto sa itinakdang petsa. Ipiniluanag din ni Luistro na bahagi ito ng due process at alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema noong July 2025 hinggil sa unang impeachment bid. 48 na makalipas ang alas 5 ng umaga.
23: Maganda umaga, Pilipinas!
3: Number 1
4: na naman
3: sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
5: Is this Easy Hugo Stains, a champion dishwashing?
22: Easy Hugo! Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Glencore Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Ilibisyon. Sa taglay nitong pyrobenzoxin at xylohalofabutol, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pagspray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay. Glencore Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
9: Sorry.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH.
2: Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas.
3: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Maganda umaga, Pilipinas!
5: 53 makalipas ang alas 5 ng umaga, Mayor Sene Mendoza, good morning! Siyempre, sa mga justices nating suki na nakatutok, aga-aga gumising. Ano? Justice Max De Leon, si Justice Energito, si Justice Raul Villanueva, tsaka si Mama Sally. Ano? Happy viewing ho sa inyo, ha? Nananakita mang kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto po yan ang pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula sa namikhanag Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay meron pong HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ang muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powder drink mix. Kayang bawin ng galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at Ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Minimum fuel inventory compliance ng bansa halos 3 beses na mas mataas. Ayon po naman sa DOE. Detalye na balita mula kay Giselle Caport, RH15. Giselle, good morning.
6: Good morning, Kuya Angel. Ibinuga ng Department of Energy na halos 3 beses na mas mataas kaysa sa inuubiga yung kasalukuyan na minimum fuel inventory compliance ng Pilipinas. Ayon kay Energy Undersecretary Wimpy Fuentevelga, pang mahigit 50 araw pa yung inventory ng sa batay sa ulat ng Oil Industry Management Bureau ng Kagawaran. Binanggit naman ni Energy Secretary Sharon Garin na steady pero mas mabagal ang konsumo natin sa langis at nagkaroon pa nga ng pagbaba sa demanda. Wala rin anyang problema sa delivery yung mga oil company dahil patuloy na kinikilala ng kanilang mga supplier yung sineryohan nilang mga kontrata. Una nang sinabi ng DOE na tigil muna yung pag-aangkat ng langis ngayon dahil sa mga issue sa storage o pag-iibakan. Pang-anim na pong araw lang kasi kung yung kakayahan ng Philippine National Oil Company o yung maximum capacity sa imbakan. Tinatrabaho na ng Energy Department yung plano para sa pangailangan natin sa National Reserve o karagdagang refinery. Ito si Giselle Caport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
5: Salamat Giselle. Iginita man ni Vice President Sara Duterte na nanatili siya matatag sa kabila ng anyay pag-iwan sa kanya ng mga kaalyado at mga kaibigan sa politika. Ayon kay BP Sara, sa ngayon ay humuhugot siya ng lakas mula sa mga ordinaryong Pilipino na nananatili pa rin nakasuporta sa kanya sa kabila ng kaliwatkanang kontrobersiya. Ginawa ng Vice Presidente ang pahayag kasunod ng unanimous vote ng House Justice Committee para pagtibayin ang kanilang report na nadideklarang may sapat na batayan para ma-impeach si BP Inday. Bagamat hindi direktang tumugon sa mga legasyon, iginit naman ng Vice Presidente na nanatili siyang grounded sa harap ng mga kinasasangkutang issue. Kasabi nito, nagpabuti ng pasasalamat ang Vice President sa mga Pilipino, lalo na sa mga overseas Filipino workers o sa mga Pilipino nasa abroad na patuloy na sumusuporta sa kanilang pamilya sa panahong ito. Nabawasan ang puwersa ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD matapos manumpa sa National Unity Party ang 3 mababatas na kinabibilangan ng mga kongresista mula sa lungsod ng Maynila. Kabilang sa lumipat na sa NUP, sina Manila 3rd District Representative Joel Chua, Manila 1st District Representative Ernest Junicio at Manila 5th District Representative Irwin Cheng. Dahil dito, 53 na ang miyembro ng NUP na pinamumunuan ni Deputy Speaker Ronaldo Puno. 3 minuto na lamang bago po sumapit ang ACS na umaga, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Pomona, sige iwan sa inyo na isang magandang umaga. Susunod ang 2x2 at ang ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Socrates. Ang sabi ho ni Socrates, smart people learn from everything and everyone. Average people from their experiences. Stupid people already have all the answers.
4: Maganda umaga, Pilipinas!
5: 3 minuto na lamang, ACS na umaga.
7: Number 1
8: na naman
7: sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.

Ngayong 2026, walumput pitong taon na po ang kauna-unahang radyo, GZRH 87. Tayo, saan ka man sa mundo, maririnig, mapapanood, makakasama mo. Tayo, iisa

0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
1: Tiki Tiki, yan ang tatak Tiki Tiki.
2: RH MX3, dito ako believe.
1: RH. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
3: Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino.
4: Radyo natin Nationwide.
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Radyo natin Nationwide.
5: Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: Radyo natin Nationwide!
6: Mga mommies, laundry day nyo na ba? Kunot-noo ka na ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit papahihirapan ng self? Kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mud, and sebum on cotton, gawa ng ACS ito.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Hi! Ito po si Gladys Mabini ng radyo natin nationwide. MX3, dito ako bilib.

0: Nationwide or
1: H! Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. Dos por dos!
2: Mag-asawa yun. Mag-asawa yun eh. Ano ba naman? Siyempre, may ugnayan yan. Ulitin natin. Yan ba yung balita pa ba?
3: Okay. Sa pahayag ni Leviste, direct ang question ito ang ugnayan ni Recto at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Kaya pala. At
2: ayun.
3: Ang negosyanteng si Congressman Edwin Gardiola.
2: Ayun. Kung dalawa lang, may question. Tatlo.
3: May tatlo.
2: May pangatlo pala.
3: May pangatlo. Hinamon din ni Leviste ang panig ng mga Recto. Nabasagin ang kanilang katahimikan hinggil sa paggastos umano ni Gardiola na mahigit 1 bilyong piso para sa kampanya ng pamilya Recto kabilang na ang aktor at nooy kandidato na si Lucky Manzano. Tanong ng kongresista, kung totoong malaki ang nagastos ni Gardiola para sa kanilang kampanya, ano ang kapalit nito?
2: Aba,
3: bukod sa pondo sa
2: kampanya. Wala bang sinabing, ang taong bayan ay nagtatanong?
3: Si June Del Rosario na yun. Bukod sa pondo sa kampanya, isiniwalat din ni Leviste ang umanay operasyon ng Refresh Gaming Corporation, ang operator ng Small Town Lottery sa Batangas. Ayon sa mambabatas, batay sa impormasyon mula sa mga lokal na politiko, sina Recto at Gardiola ang nasa likod ng nasabing kumpanya.
4: At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Gardiola para sa mga Recto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Gardiola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga Recto? Ito ba ay pagkakaibigan lang? O may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Gardiola?
2: Sa Congress pala yan. Ano ba yan? Privilege speech?
3: Personal and collective privilege ang tawag dyan.
2: So ang inuupaka ni Congressman Leviste dyan, Executive Secretary at isang kapwa niya kongresista.
3: Kaya kanyan kung may istorya lang tayo, Mother, nung pinapanood ko yung iba pang parte ng sesyong kahapon, nag-move ang ilang mga kasamahan niya to strike off the record.
2: Yung
3: hindi lang yung parte ng speech, kundi yung buong speech niya.
2: Yung buong speech
3: niya dahil may mga sinabi siya doon na parang walang batayan, walang kinalaman sa kanyang talumpati. Nagkasanga-sanga kasi.
2: Nag-branch out.
3: Walang focus yung speech.
2: Ayun, ganun.
3: Kasi pagka personal and collective privilege, kumbachero, meron ka isang tutumbukin dapat.

0: Oh.
1: strike out yung
0: Si
1: kanyang
0: Congressman
1: speech.
0: Terry Ridon at na, nagbutuhan sila ng those who are in favor say say nay, those who are against say nay. Nay!
2: So ano nanalo, parang parehong malakas eh.
0: Nanalo yung ay.
2: So tanggal sa
0: record yung speech niya.
2: Sabi naman siguro ni Libis, di ba? Bale basta't masabi ko
0: basta ang gusto niya sabihin.
2: Gusto
0: ko happy ka.
2: At ano sabi niyan? Ang gusto niya ay
0: basagin ng katahimikan.
2: Ng mga rekto. Eh eto ngayon.
0: Aba, may nagbasag na ba?
2: Binasag ni Executive Secretary Ralph Recto ang kanyang katahimikan.
0: Aba.
2: At nagbasag ng isang bilog diyan sa Batangas.
0: Nako, pagka bilog eh magbabarik yan.
2: Yes, Recto. Maganda morning. Mm. Promise back nga raw po si Executive Secretary Ralph Recto kay Batangas Representative Leandro Leviste na tinawag niyang asong ulol.
0: Naku.
2: Nakahul ng kahul.
0: Naku po.
2: Matindi na ito. Mm-hmm. Ano? Sa kanyang FB post, tinawag ni Recto si Leviste na isang bitter brat.
0: Mm-hmm.
2: Deranged. And dangerous person.
0: Teka, ano ba ibig sabihin ng deranged?
2: May diferensya. May diferensya sa pag-iisip. Sira ulo. Deranged and dangerous person, narcissist.
0: Naku.
2: National inventor of lies.
0: Mm-hmm.
2: At isang barker sa circus na handang kumain ng bubog, mapansin lamang.
0: Matindi pala itong mga...
2: Magsalita pala si...
0: Batanggihan nyo, may hawak na siguro balisong yan si...
2: Parang may... singtalim ng balisong yung mga salita.
0: Talaga.
2: Pumalag si Recto sa pilit na paglalagay ng malisya ni Leviste sa koneksyon nila ni Congressman Edwin Gardiola,
0: mm-hmm,
2: na matagal niyang nakatunggali sa politika at nakasama lang nitong 2022 bilang respeto sa isang kapwa Batanggenyong kongresista.
0: Mm-hmm.
2: Nilinaw din direkto na wala siyang ghost of flood control projects,
0: mm-hmm,
2: at lahat ng proyekto niya sa Batangas ay may resibo at napapakinabangan ng mga tao. Ibinunyag pa ng Recto ang masamang ugali ni Leviste,
0: mm-hmm,
2: na maging sarili nitong magulang at ginamit ang isang inspirational quote. Ano? Parang bitin yun na mother.
0: Bitin.
2: Na maging ang sarili nitong magulang. Tapos nawala eh. Anong ginawa niya doon? At ginamit ang isang inspirational quote na never.
0: Never
2: trust a man who disrespects his mother.
0: Wag pagtiwalaan ang isang lalaki na lumalapas tangan sa kanyang ina.
2: Yun daw yung quote na binigkas ni ES.
0: Mm-hmm.
2: Kasama sa resback ni Recto ay ang panunuhol ni Leviste ng 1 bilyong piso,
0: mm-hmm,
2: para umatras si Governor Vilma Santos at tangkang pagkamkam sa libo-libong hektaryang lupain sa Nasugbu, Batangas.
0: Binabasa ko yung post ni ES Recto, mahaba din pala eh.
2: Mahaba nga ano. Kaya nga sabi natin eh kung may time kung mapagbibigyan tayo. ES. Tumatawag si UL sa inyo kahapon. Nakita naman daw ninyo. Sin yung message.
0: Eksena.
2: Eksena. Baka daw pwedeng kayo mismo ang magpaliwanag at magbigay ng detalye tungkol dito sa mga paratang sa inyo at itong mga sagot ninyo. Ayan.
0: Congressman Leviste.
2: Kung ayaw niyo, si Congressman Leviste na lang ang kukunin namin. Gusto niyo ba yun? Yes.
0: Nanakot pa. Nangurot.
2: Nangurot.
0: Ito. Si Leviste naman ay natural born Filipino citizen.
2: Pero
0: natural born liar din daw.
2: Kaya nga national inventor of lies daw eh. Inventor pala.
0: Sabi niya, sa unang pagtatagpo pa lang namin, may handa siyang 400 million pesos at mariin niya akong pinakiusapan na suhulan ang kanyang kalaban sa politika,
2: mm-mm,
0: upang umatras ito sa kampanya. Tinanggihan ko ito,
2: mm-mm,
0: sabi ni ES Recto.
2: Mm-mm.
0: At tapos binanggit mo nga yung sumunod na Inalok naman siya ng 1 billion pesos para umurong si Governor

0: Governor V
1: Oo.
0: upang siya ang humalili.
1: Na
0: umiiyak ang nanay niya habang ginagawa niya ito.
1: Ayun, yun.
0: Sabi
1: si,
0: niya,
1: si
0: Senator Loren Legarda, muli tinanggihan ko ito. Tanging ang respeto ko sa kanyang ina bilang dating kasamahan sa trabaho ang naging dahilan para hindi ko siya isiwalat at kasuhan. Alam ng nanay niya na hindi ko nagustuhan ang usapang ito, kaya humingi siya ng humingi ng tawad sa akin.
1: Yung nanay. Si Senator Loren.
0: Oh. Yung nanay.
1: Try nga natin, Mother, si Senator Loren din.
0: Uh-huh.
1: Baka ano.
0: Mm-hmm.
1: Eh kasi pag hindi pa ano to, pag walang namagitan dito, tuloy-tuloy yan, kumbatero.
0: True to form, reports have reached us about
1: totoong nangyari na may mga balitang nakarating sa amin
0: about how he engineered.
1: Kung paano niya ginawang inhinyero.
0: A massive vote-buying operation in Batangas, unprecedented in history.
1: Nako, paano niya isinakatuparan ang malawakang pamimili ng boto na kauna-unahang pangyayari sa kasaysayan sa Batangas?
0: Sa kanyang baluktot na pag-iisip, lahat ng mga bagay ay for sale. Tao, dangal, posisyon.
1: Oh, yun. Matindi. So, parang ang paglalarawan ni ES Recto kay Leviste, dahil maraming ang pera, ang tingin niya, kayang bilhin lahat.
0: Lahat ay kayang bilhin. Eh, pero,
1: pera-pera lang lahat.
0: Itong sinabi ni Senator, ni ES Recto na ito, kumbachero, na namili ng boto, massive vote buying, itong si Leviste, eh yun mismo yung itinayo ni Leviste kahapon at sinabi, lahat kami dito, lahat na lang dito, namili ng boto.
1: Oo,
0: dun sa Kongreso.
1: Dun sa Kongreso.
0: Kaya nga, streaking off the record. Kaya si Laila de Lima tumayo eh.
1: Umalag yung iba.
0: Si Laila de Lima, sabi niya ako, hindi ako nabili ng boto sa buong buhay ko. Kaya
1: sayang,
0: nasayang yung talumpati nasayang dahil yung sa emosyon.
1: Nasayang yung talumpati niya. Nako eh, kailangan talagang napapayuhan itong si Congressman.
0: Sayang eh.
1: Sayang yung mga, may mga punto siya eh. Valid yung mga question niya, yung mga punto niya, at kung may mga alam siyang ganyang kaso ng katiwalian. Kaya lang, kapag nadadala na ng emosyon na gano'n,
0: pati yung mga...
1: Wala, nasasayang.
0: Oo, tama ka, kumbachero. Eh, saka, alam mo, naalala ko tuloy nung araw, ang Kongreso, lagi naman tinatawag na kanyan eh, mga buhaya yung mga nandyan eh. Lagi naman. At lagi naman nating nababalitaan na matagal nang nangungumisyon yung mga congressman eh.
1: Matagal na.
0: Oo.
1: Kahit nga mga left-leaning party list representatives, nangungumisyon eh.
0: Oo, nangungumisyon. Pero ang tanong, sila ba ay nagagalit na sinasabihan na sila nangungumisyon? Hindi! Bakit? Totoo eh. Kaya lang, walang nagsasalita. Walang kontraktor na nagsasabing sila hiningan sapagkat mawawalan ng hanap buhay yung kontraktor. Ngayon nga lang nagkaroon ng ganito eh. Yung mga anong flood control issue.
1: At
0: nabulatlat na lahat yan.
1: At ganyan ang yung mga pagsasalita ng ganito ni Leviste, ni Congressman Barsaga. Totoo yun.
0: Totoo.
1: May mga ganung pangyayari.
0: May mga totoo. Kaya lang, kapag ka dinaan sa emosyon, bata, si Congressman Leandro Leviste, pagka ikaw ay masyado ka nang engrossed sa, halimbawa, kay Guardiola,
1: parang obsessed na siya.
0: Parang obsessed ka na kay Guardiola. Bagamat na may bataya naman siguro yung sinasabi mo laban kay Guardiola. Ngayon, kaaway mo na lahat ng mga may kinalaman kay Guardiola.
1: Magagalit na rin sa iyo yung mga nakapaligid niya.
0: Dumadami ang kababag mo.
1: Nawawala na tuloy doon sa focus. Doon sa kung ano yung main issue na issue ng corruption. Halimbawa, doon sa isang particular na tao.
0: Hindi ka naman,
1: Guardiola.
0: Hindi ka naman Superman na Congressman na Leviste. Hindi ka Superman na kaya mo resolbahin ng lahat ng problema ng... Kung meron kang isang gustong lutasing problema, mag-focus ka muna doon.
1: Focus ka ron.
0: Sa susunod, iba naman.
1: At numero uno, makinig ka sa nanay mo.
0: Yun ang number one.
1: Ayun makinig ang nanay ka mo. Sa nanay mo. At yung si Senator Loren, isa yan sa nakita nating napaka-mahinahon.
0: Talaga.
1: Na
0: minsan lang nagalito kay Garin eh. Kay Sharon na rin lang na ganito eh.
1: Oh, eh pero related pa rin doon.
0: Related pa rin
1: doon.
0: Kay Garin.
1: Hindi, tsaka doon kay Libiste.
0: Kay Libiste.
1: Dahil sa, ano, doon sa solar.
0: Ah, sa solar. Hindi, saka yung Juan Combachero, ang kinagalit niya doon sa Senate hearing, yung bang, hindi kayo nagsisipasok. Yun, nagalit siya. Yung work from home yung mga taga-DOE, samantalang ang buong mundo ay nagkaka-crisis.
1: Tama yun.
0: Doon siya nagalit ng gusto eh.
1: Pero may lihim pa rin, may
0: naalala niya yung solar.
1: Naalala pa rin niya yung ginawa sa solar ni...
0: Magkano yung multa? 24 billion?
1: 24 billion yun.
0: Pinagmumulta po ng Department of Energy si Congressman Libiste doon sa hindi na i-deliver na 12,000
1: megawatts. 12,000
0: megawatts. Kuryente, kaya mataas ang kuryente
1: solar.
0: Ngayon. Parang gano'n. No?
1: Nako.
0: Basta makinig ka sa nanay mo!
1: Tingnan natin yan. Tingnan natin kung anong mangyayari sa susunod na kabanata. Mm-hmm. Pero pinaka-importante, makinig ka sa nanay mo, bata.
0: Mother knows best.
1: Senator Lauren, magandang morning!
0: Ako na ba?
1: Ikaw na, ikaw na.
0: Susunod!
1: Ito, boy!
0: yun daw pong mga police commander na matatatluhan ng mga gas and run. Yung nagpapakarga tapos tumatalilis na.
1: Ang sisibakin yung commander?
0: Yari ka, commander. Dapat mahuli mo. Dapat mahuli mo yung... yung...
1: So, kailangan pantayan mo na lahat ng gasolina.
0: Yun. Kailangan. Yari ka. Three strike policy daw.
1: Three strike policy. Dumadami ba ang kaso ng gas?
0: Dumadami eh. Nadagdagan na naman eh. Bago na naman.
1: Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng...
2: CS Balita!
1: Alas 6:23.
3: Radio Natin
2: Nationwide. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radio Natin
2: Nationwide. MX3. Dito ako bilib.
4: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
3: Radio Natin Nationwide.
4: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
3: Radio Natin Nationwide.
5: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang may White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus, shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang. Sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na, sulit pa. Glow up with power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget? So

0: H! Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. Dos por dos!
1: Punta ka dun sa counter, sa loob. Makikiihi ka muna dun. Tapos eh, magbabayad ka, magkakarga ko ng $30. $30 ka mo. Sige, punta ka na doon sa pump number 1.
2: Ayan, pump number 1.
1: Oh. Magkakarga ka kahit na lampas na gusto mo, $40 ikarga mo, hindi pwede. Dahil hanggang 30, titigil na yung pump, kumbachero.
2: Dahil yun lang ang binayaran mo.
1: Kumbaga, prepaid, bayad ka muna. Ito, makakatakas talaga to dahil kinargahan ka muna.
2: Anong nakakargahan mo, ganun. Pero kasi may, marami din na ano, hindi ano, kumbachero, yung kakargahan ka muna, i-sesenyas, one. Tapos nakikita nila dun sa ano. Nakikita nila dun sa counter sa cashier. Saka, kaya pagpunta mo, babayaran mo na yung kung magkano yung kinarga.
1: Meron naman akong napakargahan, yung credit card ang ginamit ko.
2: Ayun, credit card.
1: Yun, ikukuha mo na, sinaksak mo muna yung credit card mo. Saka, kumbaga, bayad ka na rin. Bayad ka na rin bago ka magkarga.
2: Kaya lang, kapag dito gagawin nga, mawawala na naman ng trabaho yung mga...
1: Maawain ka rin naman masyado.
2: Alam mo naman tayo.
1: Maawain ka ba o tinatamad ka lang?
2: Tinatamad lang talaga. Ano? Samantala, patay ang isang 75 anyos na lolo habang 7 ang sugatan makaraang pagtatagain ng bolo habang nasa lamayan sa Piat, Cagayan. Sa ulat ng pulisya, nasa lamay ang mga biktima nang bigla na lamang sumulpot ang isang 27 anyos na lalaking suspect na may dalang itak at saka ng habol ng taga. Napag-alamang dati nang may mental health issues ang suspect. Naku po, ayun. At ipinasok na rin ito sa mental, ngunit nahinto na sa kanyang gamot. Agad namang na-arrest ang suspect at ngayon nasa custody ng mga otoridad. Wala kang kalaban-laban sa ganun, ano?
1: Talaga. Mayroong, si Mariano
2: mayroong may diferensya. Kahit sa kaso, sa korte.
1: Wala ka rin laban
2: dyan. Wala kang laban dyan.
1: Mga kalusot yun.
2: Kaya ang kwan na lang dyan talaga, takbo.
1: Iwasan mo na lang.
2: Iwasan na lang.
1: Kami toyo.
2: Ay, nako.
1: Isinasapinal na ng DPWH ang kontrata para sa 7.94 billion pesos na Boracay Bridge.
2: Mm-hmm. Matutuloy na ito.
1: Sinasapinal na eh. Ang naturang proyekto ay inaasahang magkukonekta sa Boracay Island at mainland Malay-Aklan sa pamamagitan ng 2.54 na kilometrong tulay. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi lamang mga turista kundi maging mga residente at mga manggagawa ng Aklan ang mabebenepisyo ng itatayong Boracay Bridge. Giit ni Castro, Enero 2025 pa nang maaprubahan ang nasabing proyekto. At nakatakda na itong i-award sa San Miguel Corporation. Yung pala, sila pala titira nun. Oras na maayos na ang kontrata.
2: Yun. Binanggit ba
1: yan? May toll gate?
2: Oo, tsaka binanggit ba ni... Palagay ko may toll yan.
1: May toll.
2: Kaya binanggit ba ni Auntie Claire kung anong gagawin naman doon sa mga nagbabangka na napakaraming umaasa sa pagbibiyahe ng mga turista mula sa mainland papuntang Boracay. Ang dami nun.
1: Naalala ko din yung mga gas attendants. Ano ba gusto natin?
2: Pwede.
1: Dali naman pala kausap.
2: Inaasahang maaabot ng Bureau of Customs ang makasaysayang 1 trillion peso collection mark nito ngayong taon. Tiwala si Customs Commissioner
3: Ariel Nepomuceno!
2: Na posible ito dahil sa magandang momentum ng customs sa pagsisimula ng 2026. Sa record mula Enero hanggang Abril ay nakakolekta na kaagad ang BOC ng 325.8 billion pesos. Mas mataas ito ng 11 plus billion sa itinakdang target para sa nasabing panahon. Record-breaking din ang koleksyon ng ahensya nitong Abril na umabot sa 86.4 billion na siyang pinakamataas na buwan ng koleksyon sa kasaysayan. Ayon kay Customs Commissioner
3: Ariel Nepomuceno!
2: Bunga ito ng pinahigting...
1: taga-TV natin.
2: Ayos. Bunga ito ng pinahigting na evaluation practices, monitoring system, tuloy-tuloy na digitalization ng mga proseso sa customs, pagsugpo sa revenue leakages, at pagpapabuti sa transparency sa pamamagitan ng integrity, accountability, and modernization program sa loob ng ahensya.
1: Pitong maliliit na Iranian military boats ang pinalubog ng Amerika sa panibagong bakbakan sa Gulf Region. Kasunod ito ng paglulunsad ni US President Donald Trump ng Project Freedom Operation na layong buksang muli ang Strait of Hormuz ayon kay US Admiral Brad Cooper.
2: Oh, si Brad Cooper? Oh, artista yan ah.
1: Di ba? Ito yung...
2: Kapartner ni Lady Gaga.
1: Ni Lady Gaga. Saka kwento eh, ito yung sniper.
2: Oh, yan.
1: Sniper to. Ayon kay... Nag-admiral na pala to. US Admiral Brad Cooper.
2: Kaya pala matagal na natin hindi napapanood.
1: Oo. Tingilan mo na yung gera. Gumawa ka ng pelikula. Ayon kay US Admiral Brad Cooper, ang operasyon na kinabibilangan na humigit kumulang 15,000 sundalo, mga destroyer ng US Navy at mahigit 100 sasakyang panghimpapawid at pandagat. Sinabi na ni Cooper na siya nga pinuno ng Central Command, matagumpay nilang napigilan ang lahat ng banta mula sa Islamic Revolutionary Guard Corps, kabilang ang missile at drone attacks.
2: Samantala, nakarating na sa The Hague, Netherlands si Vice President Sara Duterte upang bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bahagi ito ng kanyang overseas trip mula May 2 hanggang 15. Sinabi ng ni Bibi Sara na maayos ang kalagayan ng kanyang ama at wala naman siyang jet lag. Bukod sa Netherlands, bibisita rin ang Vice Presidente sa South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom.
1: Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna.
2: Ito po si Jerry Baja.
0: Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita.
2: Ay. Sa mga taga-barangay West Crame, San Juan. Aba, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon, anumang gadget ang gamit ninyo sa pakikinig sa DZRH. Dahil andyan ang ating malakas promo kasama ang Pride Detergent.
1: Ayan,
2: para kayo'y manalo ng limpak-limpak na salapi.
1: Ganyan kami.
2: Tingnan mo na yan. At may mga goods pa at kung ano-ano pa.
1: Ayan.
2: At syempre, para kayo'y...
4: Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day?
2: Ayan.
4: Para manalo ka ng DZRH mini component. Eto na!
2: Para inyong makamit ang ating medium component, ay kailangan matanda ninyo ang ating word of the day na menu.
1: Menu.
2: Aba, ayun, sa Tagalog pala ang menu ay tala ulaman.
1: Buti na yan. Tala ulaman.
2: Tala ulaman. Ulam.
1: Ulam.
2: Listahan ng ulam.
1: Ulam.
2: Laxons report list several solons in tala ulaman.
1: Of possible charges.
2: Ayan. Menu of menu. Possible charges.
1: Yung pala yun.
2: Ayan. Menu. Ayan. Para magkamit kayo
1: bagong
2: ng ating medium.
1: Bagong luto yan.
2: Ayan. Dapat ang mapuntahan ni Sherwin ngayon karinderia. Ayan. Ha? Okay, sa mga taga-barangay West Crame, lakasan na ninyo at andyan, pag-alagala ang ating malakas agent. Oras po natin!
1: Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam Sampuehun, 6:38 na umaga.
5: Radyo Natin Nationwide!
6: Hi, ito po si DJ Fatima ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.
7: Si Mommy at si Washing Machine, bilib sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
3: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
4: Ganyan ang Pinoy.
5: Ang Pilipino, makadiyos. Madasalin.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Radyo natin
9: Nationwide!
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Nationwide!
1: RH!
2: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. 2-4-2!

0: ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Protection?
2: Yaku!
1: With 8 billion live LCS?
2: Yaku!
1: That may reach the intestines alive!
2: Yaku!
1: Helps improve digestion and boost immunity!
2: Yaku!
1: With proper diet and exercise?
2: Yaku!
1: Kaya panalo ka dyan!
3: Yaku! Panalo ka dyan! Yaku every day! Every day, okay!
4: Humahataw! Humahagupit! Lumalatay na komentaryo sa Himpapawid! Dos por dos!
5: Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan.
4: Dos por dos! Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na dos por dos!
6: Umakyat sa pinakamataas na antas sa loob ng tatlong taon, 7.2% ang headline inflation noong Abril 2026 dahil sa pagsipa ng gasto sa pagkain, pabahay at transportasyon na nagtulak sa consumer prices sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East.
7: Mas mataas ito kumpara sa 4.1% noong Marso at 1.4% sa kaparehong buwan ng nakaraang taon. Lampas din ito sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa pagitan lang ng 5.6% at 6.4%.
6: Sinabi ni Philippine Statistics Authority Chief Dennis Mapa na dahil sa tumataas na inflation, ang purchasing power ng piso ay bumagsak sa pinakamababang level nito sa nakalipas na 8 taon, na ngayon ay katumbas na lamang ng 73 centavos.
7: No, ganun.
6: Ang isang piso.
7: Yung piso, yung
6: halaga niya.
7: Yung piso noong 8 years ago,
6: 73
7: centavos na lang ang katumbas ngayon.
6: Mm.
7: Ayon kay Mapa, ito ang pinakamabilis na pagtaas ng presyo simula nang umabot sa 7.6% ang inflation noong March 2023 dahil sa pagsirit ng presyo ng mga food at non-food indices.
4: Issue ng bayan. Katotohanan. Dos! Dos!

0: Magandang morning! Magandang umaga! Bayan!
1: Bayan!
0: Ito po si Jerry Baha.
1: Ito po naman si Anthony Taberna.
0: Muli pong suma sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga textpartners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Ramdam nyo na ba? Ramdam nyo ba itong mataas na inflation? Itong napakabilis na pagtaas ng presyo at ang pagbagsak ng halaga ng pera. Kayo ba ay may pera pa?
1: Ayun, ayun ang sabi tanong. Siguro ba? Anong bumagsak ang halaga ng pera? Wala nga akong pera.
0: Yun lang. Yun lang talaga. Kaya sana nitong nakaraang Labor Day, yung mga walang hanap buhay, nagkatagpo kayo. Yung naghahanap ng trabaho, nagkatagpo kayo nung trabahong naghahanap naman ng trabahante.
1: Totoo.
0: Diba? Yung hindi magkatagpo hanggang sa may time na nagkakasawaan na sa paghahanap.
1: Sa tinamad na yung trabaho, tinamad na rin yung naghahanap ng trabaho. Hindi na sila nagkita.
0: Hindi sila nagkita
1: Kaya
0: dyan umaasa ang tao sa gobyerno kung paano mag-a-eyeball.
1: Eyeball, totoo.
0: Mag-a-eyeball ang naghahanap ng trabaho at ang trabaho. Ayan. At ang kita nyo ba, sumasapat doon naman sa mga may trabaho.
1: Yun.
0: Kaya nga, silos na silos ang marami sa ating mga minimum wage earners. Kung ano-ano nang napapanood ko sa
1: TikTok,
0: sa TikTok at Facebook kung bachero.
1: Mga reels.
0: Tulad doon sa Pantawid, pamilyang ano. Napanood mo ba 'yon na may bumibili ng ano yata 'yun serbesa yata 'yung binibili. Bibili ng serbesa 'yung sa 4 piece po kami. Sa 4 piece pa kayo. Libre na ayan 'yan. Tulong namin sa inyo. Alam naman natin ang mga 4 piece ay talagang pulutan, baka kailangan nyo pa ng pulutan. Yung mga pasarkastikong pagpaparating ng sama ng loob
1: ng mga working class,
0: ng working class
1: trabaho.
0: At valid po 'yon. Totoo po 'yon.
1: Kumbatsyero.
0: Tunay na damdamin po 'yan ng marami sa ating mga kababayan. Kaya nga noon pa sinasabi natin, kung aayudahan ng tricycle driver, jeepney driver, TNVS driver, paano naman 'yung mga minimum wage earners na mga nagtatrabaho sa pabrika?
1: Yes.
0: Nasa manufacturing.
1: Kaya nga nagkukunta tayo kumbatsyero nagmumungkahi tayo. Bagamat yung mukahi natin, parang alam natin gaano karami pera ang meron ng gobyerno. Magbigay na sa lahat.
0: Meron.
1: Total naman alam na, especially mas madaling bigyan yung mga nagtatrabaho na.
0: Yun.
1: Alam ba,
0: yun nga sinasabi natin, mas masarap bigyan
1: yung kumakayod.
0: Diba, talaga yung pasarkastikong, kawawa naman kayo, mga four-piece, sabi nung,
1: alam mo, kumbatsyero, para lang wag naman kayong masyadong masuklam sa four-piece, ano? Pagka pinag-aralan niyo po yung four-piece, yung totoong konsepto ng four-piece, ano, yung pantawid. Kaya nga salita, pantawid.
0: Pantawid.
1: Pantawid.
0: Ibig sabihin, hindi habang panahon.
1: Hindi habang panahon. Napakaganda po ng konsepto na to. Yung bang talagang mga nangangailangan, tutulungan mo para makatayo sila.
0: Ayan.
1: Sa sarili nilang paa.
0: At kapag nakakatayo na.
1: At certain period lang, ha.
0: Ayan, Kapag natulungan na, adi, dapat nakakatayo na kayo. Kaya nyo na. Iba naman
1: ang
0: tutulungan.
1: Ang ganda po ng konsepto nito, at ito naman ay hindi original sa atin, ito po ay ginagawa rin sa ibang bansang katulad nating developing nation, tawagin. Kaya wag po nating ipagdaramdam yon. Ano ba, gusto mo bang ikaw ay tinutulungan habang panahon? Mas mahirap nga yung ganun pakiramdam mo
0: naging palaasa ka lang.
1: Magiging palaasa ka. Pero kapag ka yung isang tao dumaan sa napaka mahirap na kalagayan, kumbaga qualified ka dun sa pamantayan ng dapat tulungan, tutulungan ka, pero sa particular na panahon lang, at gagraduate ka doon.
0: Yun, may graduation
1: at
0: yan.
1: At kapag gagumraduate ka na, yung iba naman ang tutulungan.
0: Kaya ito, dapat makabalita na tayo at makapagbigay ng update na sa atin sa pagbibigay din nga ng tulong doon sa ibang mga affected. Lalo na ngayon. Ayan o.
1: 7.2.
0: Pinakamataas na antas sa nakalipas na 3 taon.
1: 7.2. Oh, grabe. Ano, sinlaki ni Abdul Jabbar to.
0: Ganon kalaki, ganon katindihan. At maaaring may mga pagkakataon, hindi ninyo mararamdaman yan. Pero pag nagtagal pa ng ganito ang sitwasyon natin at hindi pa na-resolve yung problema dyan sa Middle East, lalaki pa yan. Jerry Bond at Anthony Taberna
1: sa 2-4-2 sa Dios. Bachero, nagpapaabot lang tayo ng pakikiramay sa pamilya ni Daa, ano? Ni Ginoong Dante Arevalo Ang.
0: Ayan po, sa Manila Times. Siyan po ang Chairman Emeritus ng Manila Times at isang kaibigan namin ni Kumbachero.
1: Hindi namin makakalimutan tong si Kadante. Sapagkat malaking... si Kadante po ang nagpasuot sa amin ng costume ng Chinese sa pinicturan at saka siya tumawa ng tumawa.
0: At least napasayaw namin ito minsan sa kanyang buhay. Itong si Kadante nung kami magpunta ng
1: Hong Kong
0: at kumain kami sa isang restaurant.
1: Floating restaurant
0: yung floating restaurant.
1: Diba, Kumbachero?
0: Naalala natin na nung nakaraan, nasa na kaya yung floating restaurant? Nung mag-pandemic, nawala pala yan.
1: Nawala pala.
0: Hinila yata sa gitna ng dagat yun.
1: Kanto, Kumbachero, kundi ako nagkakamali, 2003. Ganun katagal na. 2003 po yun, nung kami ni Kumbachero ay... napunta ng Hong Kong.
0: Kami mga high school tayo noon, ano, Kumbachero.
1: hindi mo ba naalala na muntik ka nang maiwan doon?
0: Oo, doon nga. Bibiyahe ko kami, naiwan yung passport. Naiwan ko yung passport dahil hindi naman kami biyahe ng biyahe. Kaya pagdating ko doon, ba't kailangan ba?
1: Ay, nakita ko kung paano pawisan si Kumbachero ng malapot
0: At si Kadante kung paano nervyousin din
1: . Ano, nervous dahil sa paalis.
0: Pero ang ginawa niya, pinahold niya yung aeroplano.
1: Matindi.
0: Matindi.
1: May isa pang pasero. Nung andun
0: kami sa floating restaurant, akala naman namin ni Kumbachero, kakain lang doon. Yung pala, doon sa mga nakakapagpunta dyan sa Hong Kong, palagay ko, alam niyo yun. Yung sa floating restaurant, tapos may damit doon, mother, di ba?
1: May costume.
0: Pag susuotin kayo ng costume, tapos pipicture ang kayo.
1: panentang
0: ginamin ni Kumbachero. Ayaw pumayag ni Kadante na hindi kami magsusuot ng costume. Kaya may hahanapin ko yun.
1: May picture kami, tapos ipinrit sa pinggan.
0: Inilagay sa pinggan.
1: May pinggan. Naka-display pa sa Nueva Ecija pa yata. Naka-display yung amin na yun. Nakakatuwa. Anyway, marami pong mga masasayang kwento tungkol kay Kadante. Siya po yung bumili ng Manila Times noong 2001.
0: Ayan,
1: siya po ang naging publisher ng Manila Times noong 2001.
0: Pawala na sana noon ng Manila Times.
1: Malapit nang magsara ang Manila Times. Sinagip po ni Kadante.
0: At itong si Kadante ang tunay na tagapagtaguyod ng malayang pamamahayag. Nakita natin at tayo'y saksi sa naging buhay ni Kadante. So sa pamilya ang at sa mga kaibigan, kamag-anakan at sa buong Manila Times
1: na nagmiluksa
0: ngayon, kami po'y nakikiramay. May detalye ba, Mother, kung saan ang ano?
1: Wala pa yata.
0: Wala. So,
1: alaman natin.
0: Paparating ko namin sa inyo. So, kami po ay nagpapaabot ng pakikiramay.
2: Ang mga kumbachero ng bayan, Katunying at Kajerry. 2-4-2. DCR Reach number 1.
3: Na naman!
2: Sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula hanggang ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
9: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May budget.
14: Sus!

0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up with power 2.
0: Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
2: ACS Farm H! Nationwide!
3: Isang kakaiba at nakakabilib na Wednesday morning sa ating lahat. Kakaiba ang isang pusa sa US matapos na maipit ito sa reclining chair dahil umiiwas itong magpatingin sa veterinaryo. Agad na rumesponde ang ilan sa mga otoridad sa isang bahay sa Kansas, US upang i-rescue ang isang pusa na na-stuck sa loob ng isang mechanical ng reclining chair dahil umiiwas itong magpunta sa kanyang veterinaryo. Ayon sa Overland Park Police Department, ang pusa ay desperado na makaiwas sa nakaschedule nitong check-up sa kanyang veterinaryo kaya ito ay nagtago at naipit sa mechanical na bahagi ng reclining chair. Dagdag pa ng otoridad, kinailangan pa nilang putulin at sirain ang isang bahagi ng silya at gamitan ang espesyal ng kagamitan para ligtas na maalis ang pusa sa pagkakaipit nito. Samantala, nasa maayos naman ang kalagayan ng pusa, gayunpaman ay kahit anong iwas na ginawa nito ay natuloy pa rin ang kanyang pagbisita sa veterinaryo. At yan ang ating kakaiba at nakakabilib na kwento ngayong Wednesday para sa radyo natin nationwide. Ito po si DJ Claire MX3, dito ako, Bilib. Magandang morning!
2: Radyo natin nationwide!
4: Hi! Ito po si Ate Cheska ng radyo natin nationwide. MX3, dito ako, Bilib.
5: Wow! Amoy yayamanin!
6: Pati buhok mo, may pabango?
5: Hindi, sis.
6: Sampay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
7: Goodbye to me, Masha.
8: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mantsa pero di masakit sa kamay.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo, may pabango?
1: Hindi, sis!
3: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
1: Simply G, simpleng ganda.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah. Pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo, may pabango?
1: Hindi, sis!
3: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
1: Simply G, simpleng ganda.
5: Kaibigan, may dinaramdam ka ba? Marami ka bang tanong pero hindi mo alam ang sagot? Nangangamba ka ba sa bukas na naghihintay sa'yo? Meron kang kaibigang handang makinig sa'yo. Gladly Yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly Yours.
6: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, paggadapa, at muling pagbangon. Sa kanyang panahon, in his time. Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon. Sa kanyang panahon, hatid ng MX3.
7: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
8: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla, abangan niyo po kami every Saturday. May bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
9: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin sa YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isandang istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
10: Reaching more Filipinos than any other network. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
11: Who's top radio on the morning show, Radyo Natin Nationwide.
12: Di ka na mahuhuli sa balita.
13: Di ka na maiiwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari.
12: Saan magbahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita. Lahat kuha, lahat hagib. Mga balita, komentaryo, iisang programang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan, Angelo Palmones. Radyo Natin Nationwide. Nationwide.
8: 7:08 ang tamang oras sa buong Pilipinas. Sa ngalan ni partner Angelo Palmones, kasama niyo ang dalawang magandang
14: umaga. Yes. Maghahatid sa inyo ng magandang umaga. Kasama niyo po, Cheska San Diego, Bobadilla.
15: Makakasama rin po, Ellen Ibenzal.
14: Ito po ang ating headlines ngayong araw ng Miyerkules.
16: Radyo natin nationwide! Nationwide!
14: Tama pecha natin na May 6, 2026, araw ho ng Miyerkules. Ngayon, ang inflation rate nitong Abril bumilis sa 7.2%. Ayon ho yan sa Philippine Statistics Authority.
15: Impeachment articles laban kay VP Sara nakarating naman na sa plenaryo ng Kamara.
14: Word war naman sa pagitan ni Congressman Leviste at Executive Secretary Recto sumiklab. Bagitong mambabatas, nagpasabog ng mabigat na aligasyon laban sa Little President.
15: Bilang ng mga Pinoy na umaasang giginhawa ang kanilang buhay na itala sa pinakamababang antas mula noong 2021.
14: Simultaneous rollout naman ng libreng bigas sa Metro Manila kasado na ngayong araw na ito.
15: Simpleng SONA, target isagawa sa Hulyo.
14: Ibig sabihin ba ng partner, wala nang magagown? Ano kaya yung ibig sabihin ng simple?
15: Baka yung sa kakanin, kakainin, tusok-tusok.
14: Fish balls, etc. Philippine National Police magpapatupad naman ng three-strike policy sa insidente ng gas and run.
15: 75 years old na lolo patay, pito sugatan matapos pagtatagain ng bolo sa Piat, Cagayan.
16: Radyo natin nationwide!
14: Nationwide! Kami din po ay napapakinggan online sa pamamagitan ng radyonatin.com.ph, yung ating website. Patuloy kaming sundan sa aming mga social media accounts. Yan po yung Facebook, syempre, YouTube, at iba pang mga social media handles natin, partner. Sa detalye ng mga balita, sumirit na ho ngayon sa 7.2% ang inflation nito lamang nakaraang buwan ng Abril. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority, mas mataas yan. Kung ikukumpara sa 4.1% noong March at 1.4% sa

0: ay nagtulak sa pagtaas ng presyo ng pagkain o yung sa presyo sa pagkain at sa halaga ng transportasyon. Ang food inflation umabot naman sa 6.1% kung saan nangunguna ang bigas na nagmahal. May 13.7% na pagtaas ho ito. Samantala, sumirit din ang transport cost. Kasi nga yung fuel crisis natin, tumaas ho ng 21.4% ang halaga ng transport cost na iniuugnay nga yan sa epekto ng tensyon sa Middle East sa supply ng langis. Samantala, sumipa naman ang 6% ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado matapos ang serye ng mga atake ng Iran sa United Arab Emirates at sa mga barko sa Strait of Hormuz sa nakalipas na 24 oras noong Lunes. Dahil dito, pumalo ang Brent future sa $6.27 o 5.8% na nagtapos sa $114.44 kada bariles. Tumaas naman ng $4.48 o 4.4% ang US West Texas o Texas Intermediate o WTI na pumalo sa $106.42 kada bariles. Ito ang itinuturing na pinakamalubhang escalation mula nang magkaroon ng ceasefire sa pagitan ng US at Iran noong unang bahagi ng Abril. Bahagya naman ho nakabawi ang halaga ng piso kontra sa dolyar at ayon sa Bankers Association of the Philippines. Nagsara ang palitan sa 61, sakit partner, 61.55. Noong sinasabi to ni partner Angel na sabi niya mag-abang ka lang, aabot ng 60 pesos yan. Huwag naman, gumaganon lang ako, gumaganon lang tayo. Pero ngayon, humigit pa po 61.55. Palitan ho yan kahapon, araw ng Martes. Bagaman hindi daw nalalayo, mas malakas pa rin naman daw yan. Kesa sa naging palitan na 61.56 na naitala nitong Lunes. Pero para sa atin partner,
1: masakit na.
0: Masakit na yon lalo na wala tayong dollar.
1: Oo.
0: O kaya kakaunti yung dollar natin. Wala masyado kasing epekto sa atin yung ganun eh. Pero dun sa mga siguro ang negosyo nila, ang halimbawa nag-i-import sila ng kung ano-ano.
1: Yes.
0: Ng mga raw materials para sa kanilang negosyo. Malaki ang epekto nito.
1: True.
0: Pero buti sana partner kung lahat ay OFW na tumatanggap ng US.
1: Oo, sana tumatanggap lang ng dollars.
0: Oo,
1: no?
0: Sa tumatanggap,
1: papalitan.
0: Oo, sa tumatanggap, okay yan. Pero doon sa gumagastos at namimili sa pamamagitan ng dollars, yung 0.01,
1: true, masakit.
0: Na sente mo yon kasi ano lang yung gagastosin mo, partner. Diba?
1: Kasi kapag nakonsumo yun, di ba, partner, nagsama-sama yun, naku, magkano rin.
0: Multiply din yan.
1: Samantala, nakarating naman na sa plenaryo ng Kamara ang committee report hinggil sa articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kagabi ay nai-refer na ang naturang report sa House Committee on Rules na magtatakda naman ang schedule para sa plenary debate at vote. Nilalaman nito ang apat na articles of impeachment laban kay Duterte, kabilang ang maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, bribery at korupsyon at acts of violence kaugnay ng death threats sa mataas na opisyal ng bansa. Kinakailangan makakuha ito ng hindi bababa sa 1/3 o 106 na boto mula sa 318 House members para muling ma-impeach ng mababang kapulungan si VP Sara.
0: Meron naman daw isang linggo ang mga mababatas para aralin o pag-aralan ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay House Justice Committee Chair at Batangas Representative Jervil Luistro, binigyan ng lahat ng 318 members ng House Representatives o ng House of Representatives ng hanggang Sunday o Linggo para suriin ang mga dokumento bago ang plenary vote sa May 11. Sinabi din ni Luistro na sapat ang 5 araw para mabasa at mapag-aralan ng mga mambabatas kung may basihan nga ba talaga ang aligasyon na betrayal of public trust. Dagdag pa niya, inaasahan na magiging handa ang plenaryo na bumoto sa itinakdang petsa at ipiniliwanag din ito na bahagi ng due process. At ito'y alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema noong July ng 2025 hinggil sa unang impeachment bid. Ayon sa ruling, kinilala o kailangan na mabigyan ang mga mambabatas ng sapat na panahon para Basahin at pag-aralan ng committee report, resolusyon at lalo ng articles of impeachment kasama ang mga ebidensya dito.
1: Sa kaugnay na balita, aabot umano sa 200 kongresista ang suportado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na mas marami

0: Paan niya sa kanilang o sa kailangang one-third ng kabuuang bilang ng mga miyembro ng Kamara para umusad sa paglilitis ng Senado. Ayon kay Ridon, inaasahang magmumula ang pinakamalaking bilang ng boto sa National Unity Party o NUP sa pamumuno ni Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sa kasalukuyan, ang NUP ay mayroong 70 hanggang 80 members matapos lumipat ang ilang mambabatas mula sa lakas CMD at ibang partido.
1: Nabawasan naman ang pwersa ng lakas sa Christian Muslim Democrats o lakas CMD. Matapos yan manumpa sa National Unity Party o NUP ang tatlong mambabatas na kinabibilangan ng mga kongresista galing sa lungsod ng Maynila. Kabilang sa mga lumipat sa NUP sina Manila 3rd District Representative Joel Chua, Manila 1st District Representative Ernix Junicio at Manila 5th District Representative Erwin Tieng. Dahil dito ay 53 na, 53 na ang miyembro ng NUP na pinamumunuan ni Deputy Speaker Ronaldo Puno.
0: Iginiit naman ni Vice President Sara Duterte na nananatili siyang matatag sa kabila ng anyay pag-iwan sa kanya ng mga kaalyado at kaibigan sa politika. Ayon kay VP Sara, sa ngayon ay humuhugot siya ng lakas mula sa mga ordinaryong Pilipino na nananatiling nakasuporta pa rin sa kanya sa kabila ng kaliwatka ng mga kontrobersiya. Ginawa ng Vice Presidente ang pahayag kasunod ng unanimous na boto ng House Justice Committee na pagtibayin ang kanilang report na nagdedeklarang may sapat na batayan para ma-impeach si Duterte. Bagaman hindi direktang tumugon sa mga aligasyon, iginiit ni VP Inday na nananatili siyang grounded sa harap ng mga kinasasangkutang issue. Kasabay nito, nagpaabot ng pasasalamat si VP Sara sa mga Pilipino, lalo na sa mga overseas Pinoy na patuloy na sumusuporta sa kanilang pamilya sa panahong ito.
1: Samantala, niyanig ng mabibigat naman na aligasyon si Executive Secretary Ralph Recto sa privilege speech ni Batangas sa 1st District Representative Leandro Leviste sa plenaryo ng Kamara. Sa pahayag ni Leviste, direktang kinestyon nito ang ugnayan ni na Recto, Batangas Governor Vilma Santos Recto at ang negosyante na si Congressman Edwin Gardiola. Inamon din ni Leviste ang panig ng mga Recto na basagin ang kanilang katahimikan bigla sa paggastos umano ni Gardiola ng mahigit 1 billion pesos para sa kampanya ng pamilya Recto, kabilang na ang aktor at nooy kandidato na si Lucky Manzano. Tanong pa ng kongresista kung totoong malaki ang nagastos ni Gardiola para sa kanilang kampanya, ano daw kaya ang kapalit nito? Bukod sa pondo sa kampanya, isiniwalat din ni Leviste ang umano'y operasyon ng Refresh Gaming Corporation, ang operator ng Small Town Lottery o STL sa Batangas. Ayon pa sa mambabatas, batay sa impormasyon mula sa mga lokal na politiko, sina Recto at Gardiola ang nasa likod ng nasabing kumpanya. Mayroon din umanong mga bookies o second table ang Refresh Gaming habang nanunungkulan sa gabinete si Secretary Recto, at maliban sa STL daw ay tinitingnan din ang DPWH bilang posibleng pinagkukuhanan ng pondo ng nasabing alyansa.
0: Oras po muna natin sa buong Pilipinas, 20 minutes after 7 in the morning. Antabayanan pa ang iba pang balita dito pa rin po sa radyo natin nationwide.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radyo natin
4: nationwide.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: MX3, dito ako bilib.
3: Radyo natin nationwide.
7: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, dapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
3: Radyo natin nationwide.
0: At kung nagustuhan nyo ang napakinggan yung kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog, yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation.
4: Wow! Amoy yayamanin!
8: Pati buhok mo, may pabango?
9: Hindi, sis!
10: Sampling G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan.
11: Malambot na ang buhok, buong araw pang bango
12: with regular use.
13: Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon, hanggang ngayon!
3: All you need is Fried! All you need is Fried!
17: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS!
18: Ang kinis na niya?
0: In fairness, nag-glow up!
18: May budget!

0: Starwax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan walang tubig, balikin tabang sahig. Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect ako pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin.
2: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
3: Wow! Amoy yayamanin!
4: Pati buhok mo may pabango?
5: Hindi, sis.
6: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan.
5: Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use.
6: Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: Simply G, simpleng ganda.
8: Jalina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
3: Wow! Amoy yayamanin!
4: Pati buhok mo may pabango?
5: Hindi, sis!
6: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan.
5: Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use.
6: Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: Simply G, simpleng ganda.
9: Paring Boy, sobrang mahal ng abono ngayon.
10: Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant.
9: Crop Giant?
10: Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono.
9: Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani.
10: Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
11: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
12: Ako si Jiggy Manikad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jalina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
14: Ikaw ba'y nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-Hemaway na. Ang lunas sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Thiosmin plus Hesperidin is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Radyo Natin
16: Nationwide!
15: Radyo Natin Nationwide!
17: Kaya sa balitaan, 7:29 ang tamang oras sa buong Pilipinas. Bigyantaan lang natin ang ating report mula ho sa labas ng bansa. Suspect sa pamamaril sa White House, kinilala na at ang suspect naman sa White House Correspondents Dinner Shooting. Ginasuhan na. Dalawang magkaiba ito. Kasama natin si Joy June Balerete Acol para sa detalya. Joy June!
18: Kinilala na ng mga otoridad ang suspect sa pamamaril malapit sa White House kahapon dito sa Washington, D.C. na si Michael Marks, 45 taong gulang mula sa Texas. Sa lukuyan, ang suspect ay nasa ospital at nasa serious but stable condition matapos barilin ang mga Secret Service agents sa likod at binti. Inaasahang sasampahan siya ng mga reklamong kriminal gaya ng assault on federal officer at weapons of violation. At si Cheska at Eli, matatandaan kahapon na mataan ng mga plainclothes Secret Service agents ang suspect na may dalang baril malapit sa White House bandang alas 3:30 ng hapon. Nang tangkang lapitan ng mga uniform officers, tumakbo ang suspect at nagpaputok ng baril sa direksyon ng mga otoridad dahilan para gumanti ang mga Secret Service agents. Isang 14 na taong gulang na bata naman ang tinamaan sa gitna ng palitan ng putok. Ang teenager ay nagtamo ng non-life-threatening injuries at kasalukuyan ding ginagamot sa ospital. Sa ngayon, inimbestigan pa kung may kinalaman nito sa tangkang assassinations kay President Donald Trump o kay U.S. Vice President Jimmy Vance na ang motorcade ay kadadaan lang sa nasabing lugar bago mangyari ang putukan. Ang nasabing insidente ay nangyari mahigit isang linggo lamang ang matapos ang isa pang tangkang pag-atake sa White House Correspondents' Dinner nito nakalipas naman ng April 25 kung saan inaresto si Cole Thomas Allen. Ang suspect nito na si Cole Thomas Allen ay kinasuhan na ng U.S. District Court ang kaso ay attempt to assassinate the President of the United States o pagtangkang patayin ang Presidente ng Amerika, assault an officer or employee of the United States with deadly weapon at transportation of firearms and ammunition in interstate commerce with the intent to commit a felony at ang discharging a firearm during a crime of violence. Sa ngayon po ay matindi po ang red alert status sa loob at labas po ng White House at dahil po sa mga bantang iyan. At yan po ang update live mula po dito sa Washington, D.C., USA. Ako naman si Giorgio Balarite. Ako lang Radyo Natin 90.9 FM ang Northern Summer. Nagulat para sa Radyo Natin Nationwide, Worldwide.
17: Joy Jun, yung security dyan, kamusta ngayon? Naka-heightened alert ba sila? Naka-red alert? Lalo na ito sa mga bahagi malapit sa White House?
18: Red alert pa rin ngayon, Ate Cheska Eli. Dahil sa mga bantang pagtatangkang assassinations sa Pangulo ng Amerika, at sa ilabang pang mga kabinete ng Amerika. At yung binabanggit ko kahapon na three-layer na mga bakod sa paligid po ng White House, at ito po ay dinagdagan at tinaasan. Yung unang layer, tinaasan po ito at nilagyan pa ng barbed wire.
17: Mm-hmm. May mga upcoming activities ba sa White House na either kinancel, pinospone, reschedule? Dahil yun nangyari nung nakaraan na nakapasok, di ba? Mismo sa loob.
18: Actually sa hotel nangyari pero ngayon po ay mas mahigpit ang sinasagawang seguridad sa loob at labas at paligid po ng White House. Wala namang binabanggit pa na cancellations ng mga activities sa darating na mga panahon. Ang pinaghahandaan ngayon ng mga otoridad dito sa Washington D.C. ay ang 250th Independence Day ng Estados Unidos.
17: Oo. Yung kahapon ni report mo na yung bala partner na tumama doon sa parang stray bullet, na-confirm na ba na galing yun doon sa suspect, hindi galing doon sa grupo ng Secret Service ng US?
18: Walang binabanggit ang mga otoridad sa ganong sitwasyon. Pero sinabi ng director, deputy director ng Secret Service kahapon na ito ay galing sa suspect.
17: Sige. Ingat kayo dyan at update mo kami sa mga susunod na pangyayari at iba pang balita mula dyan sa Estados Unidos. Maraming salamat, Joy Jun.
18: Balik sa iyo, Ate Cheska at Ella.
17: Maraming salamat. 7:33 ang tamang oras po natin sa buong Pilipinas. Puntahan muna natin ang Calapan City, mga kawaninang pamahalambayan ng Mansalay, dyan sa Oriental Mindoro. Aba, partner, sumailalim sila sa surprise drug testing. Alamin natin kung may mga na-surprise ba. Mula 96.9 Radyo Natin Calapan, kasama natin si Marlon Palermo. Marlon.
19: Magandang umaga. Pagkatapos ng flag ceremony noong araw ng Lunes, ika-4 ng Mayo, nagkaroon ng random drug testing ang mga kawanin ng lokal na pamahalaan ng Mansalay. Ito ay alisuno sa direktiba ng punong bayan, Ferdinand Maliwanag. Ipinakita ng hakbang na ito ang mas mahigpit na paninindigan ng lokal na pamahalaan laban sa illegal na droga sa loob mismo ng kanilang hanay. Ayon sa ulat, pagkatapos ng flag ceremony, isinara ang Mansalay Gymnasium at dito isinagawa ang gawain upang walang sino mga empleyado ang hindi sasailalim sa bigla ang drug testing. Kaugnay nito, pinangunahan ni Dr. Christian Caringal, Municipal Health Officer ng Naturang Bayan, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency, upang matiyak ang pagsunod sa mga umiiral na pamantayan at alituntunin. Sa kabuuan, nasa 476 na empleyado ang sumailalim sa naturang aktibidad. At yan ang balita sa oras na ito mula dito sa 96.9 Radyo Natin Calapan City, Oriental Mindoro. Ito si Marlon Palermo para sa Radyo Natin Nationwide.
20: Salamat Marlon. Samantala, dako naman tayo sa 89.5 Radyo Natin Naga. Mga residenteng apektado sa engkwentro ng militar at NPA noong May 3 sa Ragay, Camarines Sur, paisa-isa nang bumabalik sa kanilang mga tahanan. Para sa detalye, ihatid sa atin ni Mafe Mariscal.
0: Diyos marhay na aga, matapos ang ilang araw na pananatili sa Ibok Nation Center ng mahigit 50 individual sa Barangay Apale sa bayan ng Ragay, Camarines Sur, paisa-isang nagsisipag-uwian ang mga ito sa kanilang kanya-kanyang bahay. Ang mga tao ito ay siyang mga residente na naapektuhan ng nangyaring inkwentro sa pagitan ng mga sundalo at mga rebelding NA noong nakaraang linggo, Mayo 3. Ang Barangay Hall ng Apale ang nagsilbing pansamantalang tirahan ng mga ito habang nagsasagawa pa ng clearing operation ang gobyerno sa pinangyarihan ng bakbakan. Kailangan na rin nilang makauwi dahil naroon ang kanilang kabuhayan at mga gamit personal. Matatandaan na nagsaguba ang mga militar at mga armadong rebelding grupo sa lugar na ang palitan ng mga putok ay tumagal ng halos 10 minuto batay sa inilabas na police report ng Ragay Municipal Police Station. Sa ngayon, inaalam pa ang bilang ng mga nasaktan ng mga rebelde. Wala pa namang nakuhang tawan sa encounter maliban na lamang sa mga patak ng dugo. Ayon naman sa isang opisyal ng Philippine Army sa kanyang panayam sa media. At yan po ang balita sa oras na ito mula dito sa 89.5 Radyo Natinaga. Ako po si Ma Perigori Mariscal, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
17: Maraming salamat sa matalang inaugurasyon ng mga proyektong tulay at ng Malagnat High School sa Kalinga na katakda ngayong buwan ng Mayo ayon kay DPWH LKDO District. Engineer Ruby Uyam, nagbalita tayo sa detalye mula 103.7 Radyo Natin Tabuk. Kasama natin si Hilda Cordell Chico. Hilda,
21: naimbag na bigat, kinumpirma nga ni DPWH Lower Kalinga District Engineering Office Ruby A. Uyam na nakatakda ang ilang proyekto na inagurahan ngayong buwan. Ang pamahalaang panlalawigan kasama ang buong komunidad ay iniimbitahan sa inagurasyon ng mga proyekto ng tulay sa Barangay Nambaran at Luyukan sa Mayo 11 ng taong kasalukuyan. Isang karagdagang aktibidad pa ang inagurasyong nakatakda din sa Mayo 15 para sa proyekto ng Malagnat High School sa Kinukok, Kalinga. Sinabi niya na ang pagpapaunlad ng infrastruktura ay naglayong pagbutihin ng mga mobilidad, palakasin ng mga pampublikong pasilidad at suportahan ang pang-ekonomiyang pag-unlad dito sa probinsya ng Kalinga. Ibinahagi rin ni Engineer Uyam ang mga update sa ilang pangunahing proyekto sa pakikipag-ugnayan sa pamahalaang panlalawigan ng Kalinga. Kabilang sa mga proyekto ang Kalinga Museum na kasalukuyang isinasagawa ang mga gawain na ng paghuhukay. Isang multi-purpose building project na nakaranas na ng mga issue sa istruktura matapos makita ng mga inhinyero ang isang siyam na metrong kondisyon ng lupa na maaaring mga ilangan ng posibleng paglilipat ng site at ang kasalukuyang konstruksyon ng sports complex na kasama sa pagpapalapad ng oval track. Inulit din ng DPWH Lower Kalinga District Engineering Office na ang pagpapatupad ng mga proyekto sa infrastruktura na nagkakahalaga ng 1.4 billion na sumasaklaw sa 73 proyekto sa infrastruktura sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act na nakatakdang i-procure. At siya ng ulat mula rito sa 103.7 Radyo Natin Tabuk. Ito si Hilda Cortel Chico para sa Radyo Natin Nationwide.
17: Salamat Hilda. Samantala, kasalang bayan sa Sablayan Occidental, Mindoro, isinagawa sa dalampasigan ng Sitio Pandan Barangay Claudio Salgado. Wow. Habang nakasakay sa mga balsa.
22: Galing naman. Kasi parang destination wedding na with a twist partner.
17: Yes.
22: At kahit hindi February.
17: Mm-hmm. At kahit hindi... Ano, June ba yun? Yung mga kasalang ano, oh, diba?
22: June, February, pero ngayon, aba, summer.
17: Oo, Mayo, diba?
22: Hindi kaya mainit na mainit yun. Mainit ang pagmamahalan, part.
17: Yes, yan ang balitang ihatid sa atin ni Maynard Gawili ng 100.3 Radyo Natin sa Blayan.
23: Ng umaga, Pilipinas, 11 magkapareha ang sabay-sabay na ikinasal sa Sitio Pandan, Barangay Claudio Salgado, sa bayan ng Sablayan noong May 3, 2026. Pinunahan ni Mayor Walter Bong Marquez ang seremonya na isinagawa sa dalampasigan at sa ibabaw ng mga balsa sa bukana ng dagat kung saan nagtatagpo ang Biga River, Patrick River at Sabang River. Ang mga balsa ay ginawa ng mga Person Deprived of Liberty o PDL mula sa Sablayan Prison and Penal Farm. Ayon pa sa pamalang bayan, bahagi ng plano ng alkalde na isulong ang Sablayan bilang isang emerging destination para sa mga natatanging kasalan at ecotourism activities. activities. At yan ang balita sa oras na ito mula dito sa 103.3 Radyo Natin FM Sablayan. Ako si Maynard Kawili, katuwang ang Philippine Information Agency Occidental Mindoro, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
15: Radyo Natin Nationwide!
20: Nationwide! Oras po muna natin sa buong Pilipinas, 40 minutes after 7 in the morning.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
15: Nationwide!
7: Simply G, simpleng ganda.
8: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
15: Radyo Natin Nationwide!
8: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, dapat po sa inyo.
15: Radyo Natin Nationwide!
8: Wow! Amoy yayamanin!
2: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi sis! Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: Simply G, simpleng ganda.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washi!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
24: Mula noon hanggang ngayon!
26: All you need is Pride! All you need is Pride!
27: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
1: ACS. Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila. Lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din. From unique toothpaste with Max Protect Formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-Alaga ng breath kaya fresh ang hininga. With regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
2: Hala! Nagkabuhol-buhol na! Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Wow! Amoy yayamanin!
7: Pati buhok mo may pabango?
6: Hindi, sis!
7: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
8: Simply G, simpleng ganda.
9: This is Easy Hoga Stains, a champion dishwasher. Easy
10: Hoga! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
11: Simply White Green and Papaya Whitening Soap and 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
8: Simply G. Simpleng ganda.
9: This is Easy Hoga Stains, a champion dishwasher. Easy
10: Hoga. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Radyo natin nationwide!
1: Balik tayo sa Balitaan, 7:47 ang tamang oras sa Pilipinas. Kasama niyo pa rin po sa ngalan ni Partner Angel. Makakasama pa rin po Ella ni Benza. Isang araw daw partner, solo ang ating partner na si Partner Angel. Natatagdagan yung ating mga reporters. Dalawa na ang angel na reporter. So, tatlo sila nung Lunes. Ayan. Yung isang angel natin na girl.
2: Yes.
1: Tapos si angel natin na reporter na boy. Mm-hmm. At syempre si Partner Angel. So, tatlo silang nagtatawagan ng angel.
2: Yes, angel.
1: Good morning sa mga angels natin. Inirekomenda ho ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, Chairman ng Blue Ribbon Committee, ang pagsasagawa ng preliminary at fact-finding investigation laban sa tatlong senador at iba pang mga mababatas na nauugnay sa flood control scandal. Sa kanyang speech, inilahad ni Lacson ang Chairman's Progress Report na nagdedetalye ng mga natuklasan. Sa isinasagawang imbestigasyon ng komite hinggil sa nasabing anomalya. Kabilang sa mga pinaiimbestigahan ng committee chair para sa kasong malversation ay sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Francis Escudero, dating Senator Bong Revilla na nakakulong na ngayon partner, dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico at Mitch Cahayon. Kasama din sa listahan ng mga dating opisyal ng gobyerno, kabilang sina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, mga opisyal mula sa DPWH Bulacan at Oriental Mindoro. Binanggit din sa ulat ang mga tinagurian na intermediaries o tagapamagitan, gaya nina dating Education Undersecretary Olaibar, negosyanteng si Maynard Ngu at iba pang individual tulad nina John Paul Estrada at Mark Tiksay. Pinasisilip din ang mga pribadong kontratista, lalong-lalo na yung top 15 awardees ng mga flood control projects. Kabilang dyan ang mga kinatawan mula sa St. Timothy Construction Corporation, Wawa Builders at IM Construction Corporation at Darcy and Anna Builders Trading. Maliban kasi sa malversation, inirekomenda din ang case build-up para sa direct bribery, plunder, anti-graft and corrupt practices act at money laundering at bid rigging collusion.
2: Samantala, binuweltahan naman ni Executive Secretary Ralph Recto si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay ng sunod-sunod na aligasyon nito laban sa kanya. Sa kanyang social media post, binasag ni Recto ang kanyang katahimikan at tinawag si Leviste bilang natural-born liar, bitter brat, deranged and dangerous person at narcissist. Ibinunyag din direkto ang mga serye ng tangkang panunuhol umano ni Leviste upang paboran ang interes nito sa politika at negosyo sa lalawigan ng Batangas. Ayon kay Recto, sa unang pagkikita pa lamang nila ay nag-alok na umano si Leviste ng 400 million upang suhulan ang kinalaban nito sa politika para umatras sa kampanya. Tinanggihan naman umano ni Recto ito, pero hindi nagtagal, itinaas pa umano ni Leviste sa 1 billion pesos ang alok kapalit ng pag-urong ni Governor Vilma Santos Recto upang siya ang humalili. Umiyak din umano ang nanay ni Leviste na si Senadora Loren Legarda habang ginagawa ito ng kanyang anak. Gayunman, muli umanong tinanggihan direkto ang alok at tangi ang respeto niya kay Legarda bilang dating kasamahan sa trabaho ang naging dahilan para hindi niya isiwalat at kasuhan si Leviste. Bukod sa suhulan, inakusahan din direkto si Leviste ng mga sumusunod: pag-interes sa libu-libong ektaryang lupa sa Nasugbu, pagkakaroon ng 24 billion na utang mula sa mga ghost solar projects, paggamit ng troll farms, AI operations at vote buying sa Batangas para manira ng mga opisyal. Nilinaw din direkto ang pilit na iniuugnay na mali siya sa kanila ni Congressman Edwin Gardiola. Giit nito, matagal silang naging magkatunggali sa politika at nagsama lang noong 2022 bilang respeto sa kapwa Batanggenyo.
1: 52 minutes after 7 in the morning, sa ibang balita partner, bibisita sa Pilipinas ang Pangulo ng Paraguay na si Santiago Peña Palacio sa darating huya na May 11. Layo ng kanyang pagbisita o pagdating sa Pilipinas ay palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa, palawakin ang kooperasyon sa larangan ng kaalakalan, pamumuhunan at agrikultura. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inaasahan na tatalakayin ng dalawang leader ng bansa, Pilipinas at Paraguay, Paraguay sa kanilang bilateral meeting ang mga oportunidad para sa enhanced cooperation and mutual development. Kapwa din magbabahagi ang dalawang bansa ng pagpapahalaga sa demokrasya, rule of law at international cooperation. Yan ang kauna-unahang presidential visit sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay. Wala nang maitatag ang diplomatic relations ng dalawang bansa noong December 12 ng 1962 pa. Ngayon lang bibisita sa bansa. So, welcome to the Philippines,
2: yes,
1: Mr.
2: Enjoy.
1: President. Enjoy!
2: Ibinahagi naman ni Vice President Sara Duterte na nasa maayos na kalusugan ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nananatili pa rin sa kustudiya ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa muling pagbisita ni VP Sara sa ICC, sinabi nitong maganda ang kondisyon ng kalusugan ng kanyang ama, ngunit inaabisuhan pa rin niya itong sumailalim sa physical therapy. Nang hinga ng komento sa naging ruling ng ICC sa jurisdiction nito na maluwag niya itong tinatanggap at ang pinakamainam na gawin ay paghandaan na lamang ang trial. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng dating Pangulo na litisin siya ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang war on drugs.
1: Samantala sa iba pa ring balita, dapat daw na matuloy ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMPOLS ngayong taon. Ayon ho sa third-party monitoring team, posibleng magkaroon ng mga problema at pagdududa kung hindi pa daw ito itutuloy o hindi pa matutuloy ang BARM election sa darating na Setyembre. Diit ni Henyo Marius, chairman ng monitoring team, magiging pahirapan muli kung magkakaroon na naman ng postponement dahil mangangailangan ng panibagong legislative approval para dito. Tiyak din ang anya na magdududa na rin ang publiko at maraming magiging kuro-kuro kung bakit mauudlot na naman ang Barma polls kung hindi ito itutuloy na. Pagbibigay din ni Marius, mahalaga magkaroon ng eleksyon para makapili na rin ang mga mamamayan ng mga leader na nais nila agang mamuno sa BARM, lalo't puro appointment o pagtatalaga lamang ang ginagawa sa mga nakalipas na taon.
2: Tatlo naman sa bawat 10 Pilipino lang ang umaasang gaganda ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Bati ito sa survey ng Social Weather Station matapos na makapagtala ito ng 38% ng mga Pilipinong umaasang giginhawa pa ang kanilang buhay. Mababa ito kumpara sa 44% noong November 2025 at pinakamababa rin mula pa noong panahon ng pandemya noong 2021. Kasabay nito, dumoble naman sa 16% ang naniniwalang lalala ang kanilang buhay mula sa dating 8%, habang 32% naman ang naniniwalang wala nang magbabago sa kanilang estado at may 14% na hindi nakasagot. Bunsod nito, bumagsak ang net personal optimism ng mga Pilipino sa score na positive 23 mula sa positive 36 noong November. Isinagawa ang survey mula March 24 hanggang 31 sa 1,500 respondents na may margin of error na positive negative 3%.
1: Samantala, nakiusap naman ang magkapatid na si Senator Erwin at Senator Raffy Tulfo sa mga polling body. Huwag na daw silang isasama sa mga susunod na survey para sa pagka-presidente at pagiging vice-presidente para sa 2028. O huwag nyo na raw isali ha, sa mga survey forms. Ay kay Senator Erwin, nagulat ang kanyang kapatid na si Senator Raffy nang mabalitaan ang resulta ng pinakahuling presidential reference poll kung saan tabla sila ni VP Sara Duterte na parehas nakakuha ng 46%. Bagamat positibo naman daw ang naging resulta, iginiit ni Senator Erwin na wala daw silang balak tumakbo sa mas mataas na posisyon sa susunod na halalan.
3: Gusto ko ng brother ko and myself, sana po next time wag na po isama-sama yung mga pangalan po namin dyan, yung mga tatakbo, possible candidates, presidential, vice-presidentials. Eh, ang plano lang po talaga namin, hanggang dito lang po kami sa Senado, kaya Senator Raffy was also worried last night kung makita po yung lumabas po sa media, sa social media kahapon, at sinasabi po na kahit sila ni Sara, marami yung mga problema dyan, magpapasok na naman po yung mga buses, mga trolls. Wala naman po talaga kung plano-plano po yung kapatid ko. I was talking to him last night.
2: Sa kaugnay na balita, nilinaw naman ni Senator Raffy Tulfo na wala siyang balak ngang tumakbong. presidente sa darating na halalan sa 2028. Kasunod ito ng resulta ng pinakabagong presidential reference o preference poll ng Pulse Asia kung saan tabla sila ni Vice President Sara Duterte sa 42%. Ayon kay Senator Rafi, ayaw niyang matulad sa ibang mga opisyal na matapos ang isang termino lamang sa Senado ay agad nang sumabak sa mas mataas na posisyon at kalaunay na bigo lamang. Giit ng senador, kontento na siya sa kasalukuyan niyang trabaho sa Senado at katunayan ay balak niyang tumakbo bilang re-electionist.
4: Pero I said it before and I'm going to say it again, wala pa akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, masaya niyo, re-electionist ako sa 2028.
5: Bakit mataas ang number niyo sa survey? Hindi ko lang change your mind, sir?
4: No.
5: Bakit, sir?
4: I'm very happy as senator, like I said. So, ba't pa ako aakyat sa higher office? And then, I don't want to commit the same mistakes that others committed. My elected officials, first term pa lang sila. And then after first term, tumatakbo agad sila sa higher office, so higher position, and they failed.
1: So, yan ang pag-uusap nila magkapatid partner na pareha sila na walang balak tumakbo. At least nag-uusap, partner. Itong magkapatid na ito, hindi raw nag-uusap, partner. Kinumpirma ng Malacanang na hindi daw nag-uusap si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang senadora na si Senator Aimee Marcos sa loob daw ng 3 taon.
2: Hindi na sila nag-uusap.
1: Hindi na rin umano dumadalong senadora sa mga family gatherings ng pamilya. Tugon, yan ang tugon ni Palace Press Officer Claire Castro sa naunang sinabi ni Senator Aimee Marcos na non-existent na umano ang kanyang relationship sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Castro, mas mainam na tanungin mismo si Senator Marcos sa dahilan ng kanilang hindi pagkakaunawaan kasabay ng pag-amin na nakakaramdam umano ng pagkadismay ang Pangulo sa ilan sa mga pahayag na naririnig niya mula sa kanyang kapatid. May mga reels pa yan, partner, di ba, na napapanood natin na mismong si Senator Aimee parang may mga patama. Minsan indirect, minsan direct din, partner, dun sa kanyang kapatid. Akalain mo, yung 3 taon na pala silang hindi nag-uusap.
2: Kaya nga.
1: Sa mga reunion, hindi kasama si Senator Aimee.
2: I-insert na lang siguro umaten.
1: I-insert na lang yung picture niya.
2: Edit?
1: I-AI na lang, i-edit na lang, partner. Sige, bago tayo mag-commercial break, health news muna tayo.
2: Para sa ating ulat pangkalusugan, ayan, kailangan healthy aging, ano? Mga pagkaing dapat nga nating kainin at iwasan. Ihatid sa atin yan ni Fatima El Tayeb.
6: A healthy morning, Pilipinas! Aminin natin, hindi sapat ang mamahaling skincare, toner, at moisturizer para mapanatiling looking young ang ating kutis. Dahil ang tunay na sekreto sa glow up, wala sa cabinet, kundi nasa plato. Alam nyo ba na may pagkain na nagpapabilis at nagpapabagal ng ating pagtanda? Ayon sa Harvard Health Publishing, ang hilig natin sa mga processed meats, matatamis, mga prito at refined carbs ay maaaring magsanhi sa chronic inflammation. Hindi lang ito nagpapatanda ng ating itsura, pwede rin ito magdulot ng heart disease at diabetes. Pero huwag kayong mag-alala dahil may paraan para i-slow mo naman ang ating aging. Ayon pa din sa Harvard, ang